0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O 49 ka voting centers gawas sa Bacolod City, ang ekonom nga distrito sa Negros Occidental mao'y adunay labing daghan nga botante nga mokabat sa 424,608 nga gipangapod-apod ang 127 ka voting centers o 111 ka barangay. Gisundan kini sa ikatulong distrito nga adunay 424,441 ka botante sa 112 ka voting centers gikan sa 112 ka barangay. Ang ikalimang distrito adunay 412,034 ka botante sa 139 ka voting centers sa 117 ka barangay. Samtang ang unang distrito adunay 346,292 ka botante sa 94 ka barangay. Ang ikapat nga distrito adunay 332,811 ka botante sa 104 ka barangay. Ug ang ikaduhang distrito adunay 283,217 ka botante sa 95 ka barangay og 138 ka voting centers. Matod ni Attorney Ian Lee Alanoria, Provincial Election Officer sa Negros Occidental, ang gidaghanon sa regular nga mga botante kalang sa barangay elections karong tuiga mikabat sa 2,016,861, mas taas og 7,297 kumpara sa 2,009,564 ka rehistrado botante sa Mayo 2025 ng eleksyon. Samtang gidaghanon sa mga rehistrado nga kabatanonan nga mahimo nga mabutar alang sa sabihang kabataan eleksyon sa 683,285. Ilaman sa kumilit nga mahimo nga mainawon o kurbisado ang BSPS sa Bembray pinag sa layon nga pagandam o koordinasyon sa mga lokal gabisyal o mga hinsya sa gobyerno. Para sa Pilipinas, alas 8:03. Balitan nasyonal. Balitan. Ang masunod ng mga balitan nasyonal kaya nasyonal sa animal balitan nindot alang itong himubisyo pagpapuhi o kahiyupan magsirbing purga o tambal ingonman mga vitamina sinong nga binagayupan makapagas pagkaon makapagas pagkaon makatulog ingonman makatabang aron ingon makahiyupan ang makaan kulubog at nating pangalim nagko o nindot na kalidad sa kami usap makatabang aron ang ingon makahiyupan ang mahimong mas produktivo labi nito ng mahi sa mga binibado gansa makatabang ang animal balitan aron mas marapas pasil kapagidlo o mas marapag ko ang ilang mga itlo o sarakot sarala ng animal balitan isagot sa kapagidlo noon o di makasilang pagkaon gilipan kapira dapat sigurado ginansiya luka animal balitan balik dari sa payasan sa labis agro payasan cutters sa iyong on sa iyong cutters agro ito pampit animal sa lalbertad sa latika agro beach supply sa Pilipinas alas 8:05. Sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Iklaro sa Little Time, Vice Presidente Sara Duterte, ito ang magpulis ng ilang nga pagsupa sa paggamit sa mga dokumento na mahimo sa wala pasya, mahimong Vice Presidente, lahi o gili kulikado sa ilang posisyon bahin sa Gangyo sa House Prosecution Ngablihan, ang siliuhan na kahon sa Bureau of Internal Revenue con BIR sa nagpadayong impeachment proceedings. Ang pagsabot, mahimo ni Atty. Michael Pua, na ipamaba sa Depensa Duterte, human mo simite ang House Prosecution Panel o Manifestation sa Impeachment Court. Nagkip sila nag-Gangyo ang pag-ablis sa siliuhan nga BIR box atur sa retrial period nga gingon doon ang mga tax records si Duterte. Kaya nga banang nga si Atty. Manasis Scarpio o sa mga kumpanyang nilang bigit sa magyayon. Sa paghihilabi sa media, ningon si Pua nga nagpagawas pa ang dipino sa formang natubag sa mga hangyo sa prosecution. Apanin nga gipsi ugda nga ang ilang nga pagsupag sa mga dokumento nga naglangkop sa parahon sa wala pa ni Duterte mahimong Vice Presidente dili parihog sa isyo nga may kalabutan sa BIR box. Matod ni Pua, ang mga kaso nga mahimo nga basihan sa investment nga lang may kalabutan lamang sa mga aksyon o kalapasan nga nitabo samtang ang usa ka opisyal ana sa ka impeachable nga posisyon. Alang kay Duterte, ini naglangkop lamang sa parahon sukad sa iya nga paglingkod isip Vice Presidente niya tungod sa Pilipinas ang tungod sa kasamtangan. Samtang gitinsa nila ni Congressman Laila Dilima o ni Congressman Pierre Veron ang ganganon sa masdaan nga statement of assets, liabilities, and net worth total ends ni Duterte. Matod na rin doon, importante ang mga dokumento ikan sa 2007 and 2024 aron masusi ang alegasyon sa unexplained wealth nga kamahin sa Article 2 sa Articles of Impeachment patok sa Vice Presidente. Kibasabot niya nga dili masabtan ang pagtaas sa net worth ni Duterte ngadto sa 88.5 milyones ka pesos sa 2024 kung dili tan-awon ang mga record ikan sa miagi nga mga tuig. Sa limahin, ingon sa Atty. Renato Bantog nga ang Impeachment Court o ang Presiding Officers mahoy adunay katapusang desisyon sa tanang hangyo sa prosecution na kitna ang pag-able sa kasilyuhan nga BIR box. Padayon ang pag-trial conference sa investment case o misulod na kini sa ikapat nga adlaw niya itong Merkulis. Posible kini nga padayon nga ito sa limang adlaw samtang ginahuman sa duwa kapanik ang pagmarka o pagpipaso sa mga pintong gamiton sa kaso. Balitan Nasyonal, ikabat sa MEL, 275 ka school-related incidents nga naglamigit sa mga children in conflicts with the law kung si ICL ang natala sa Pilipinas Police Women and Children Protection Centers kung PNP WCPC hikan sa tuwing 2022 ang tuwing sa 2025. Sumara sa datos na ipagawa sa kamisan niya itong Merkulis 2024. Sa mga ihap, aron ay 210 incidente ang natala niya itong 2022. Bisagan na ito sa 375 incidente sa 2023 samtang 345 ka incidente kung ka-incidente ang na-record sa 2024 o 325 sa 2025. Ipanayang sa PNP nga hikan sa MEL 275 ka mga kaso, 279 ang misangpot sa formal nga kaso sa korte, 323 ang nagpabiling ubos sa preliminary investigation o 52 ang gi-refer ngadto sa mga social welfare authorities alang sa hustong intervensyon. Dugang pa, 221 ka kaso ang nasulbad pinagi sa amicable settlement, 119 ang gibasura samtang 272

0: Sa kaso, ang wala pa. Kung wala na ipadayon sa mga biktima, pinagi sa dili, pagpasaka o reklamo. Wala pa sa pagkakaroon, gipatinaw sa PNPE ang espesipikong matang sa mga kaso o ang kahimtang sa siyam ka-insidente nga wala mapel sa ilang detalyadong report. Bisan pa nini, gipasiugda sa kapulisan nga ang kadaghanan sa mga kabataang Pilipino nagpabiling responsable o masinugtanon sa balaod. Apan ilang gilang nga ang nagbalik-balik ng mga insidente sa pipila ka maeskwelahan nagpakita sa paginhanglan sa masligon nga kooperasyon tali sa mga ginikanan, magtutudlo, lokal nga kagamhanan, social welfare agencies o mga law enforcement authorities. Ang isyo nahimong sentro sa diskusyon human baguhay lang nga makalilisa nga insidente sa usa ka high school sa Tacloban City, din duha ka estudyante nga nag-edad og 14 og 15 anyos ang gipasanging lang nagpabuto og armas nga misangpot sa kamatayon sa tulo ka tawo o pagkasamad sa uban nga mga biktima. Ang duha ka minor de edad gikuha sa kusudiya sa kapulisan o sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Apan sumala sa Police Regional Office, Eastern Visayas kon PRO 8, kaso sa murder o frustrated murder lamang ang gipasaka batok sa 15 anyos nga suspitsado. Ubos sa Republic Act Number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga bata nga 15 anyos pabos dili mahimo nga manubag sa kriminal nga kaso o sabaylo sa ipalalom sa intervention programs. Samtang mga nag-edad o labaw sa 15 apan ubos sa 18 anyos mahimo nga manubag lamang kung napamatud-an nga dunay discernment o higpit nga pagsabot sa ilang nga gibuhat. Matud sa PNPE, ang mga datos naghatag og mas lalom nga pagsabot sa mga hagit nga giatubang sa mga komunidad o institusyong pang-edukasyon. Gidugang niini nga ang diskusyon manungod sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility na ginanglan og mas lapad nga pagtan-aw nga naglakip sa child protection, rehabilitasyon, public safety o mga opinion sa naglalaing sektor. Sa pagkakaroon, ang maong nga isyo nagpabiling gitoke o gisgutan sa Kongreso alang sa posible nga mga kausaban sa kasamtangan nga balaod.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog, uric acid, tasog, sugar sa dugo. Arunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times, bitakaroten, tasog vitamin C, pure energy, delisayang nga makagasto para makagurbay panglawas. Tungod ang Astasan para tulang ang Astasan dere sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy sa iyong mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa tuwang mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kaluha nga kusog nga linog sa Venezuela, mikalas og kapin katluan ka kinabuhi o gatusan ang naangol. Samtang kusog nga magnitude 6.9 nga linog miuyog sa Japan gahapon sa buntag. Alang sa kompletong detalye atong dawaton reports ni Handos 42 Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasige Handos og labyog sa imong nga mga Balitang Internasyonal. Nasional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daang salamat Handos Balita utsog sa mga suking tigpaminaw. Usa ka dako nga katalagman ang nigo sa nasod sa Venezuela human gitay og kini sa duha ka sunod-sunod o gamhanang linog nga mitala sa magnitude 7.2 ug 7.5. Tungod niini, naguba og nangatumpag ang daghang mga edipisyo ug building. Ilabi na dito sa kaulohan sa Caracas. Ideklara na ni Acting President Delcy Rodriguez ang state of emergency. Human makumpirma ang 13 o 2 katao ang namatay o 7 kagatos ang nangaangol sa maong trahedya. Ipasidanan ang mga residente nga magpabilin una sa gawas sa ilang mga panimalay tungod sa serye sa mga delikadong aftershocks. Samtang sa laing bahin, kaganihang buntag lang gihapon, usab kakusog na magnitude 7.9 nga linog ang miuyog sa amihanang bahin sa Japan. Ilabi na sa Iwate o Amore Prefecture. Natiyempohan ang maoing pagtayog sa morning rush hour o tingbahi sa mga trabahante. Hinungdan nga dinaliang gipahunong ang operasyon sa ilang mga sikat nga Tohoku Shinkansen Bullet Train. Hinaon, nagpahayag ang kagamhanan sa Japan nga walay gi-issue nga tsunami warning o wala gihapoy natalang dako nga kadaot o naangol lakit na sa mga nuclear power plant dito sa Fukushima nga gideklarang hingpit nga luwas. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niyo may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa imuhang mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa abag padayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
0: China may aprobar sa bagong pagtambal batok sa stomach cancer. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
3: Daghang salamat Handos Tabuday utsok sa mga suking take paminaw. Niyatong Hunyo 22, giaprubahan sa China ang usa ka bagong pagtambal patok sa stomach cancer nga gitawag og CAR-T therapy. Kagila isip usa ka dakong kalampuan sa pagtambal sa cancer. Ang maong pagtambal naggamit sa kaugalingong immune cells sa pasyente aron tabangan ang lawas sa pagbatok sa cancer o gilauman nga makatabang kini sa mga pasyenteng adunay advanced stomach cancer. Sa pagkakaron, naglaom ang mga eksperto nga kini makahatag og bagong paglaom sa mga pasyente o makapauswag sa pagtambal batok sa cancer sa umaabot. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyaran nga may tinugdan sa mga lapas o tinuod ng mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 25, Handos Claire, reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang balitang internasyonal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, to maradag tambal, sulay natural nga pamaagi, pagpumasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ama mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant-typical, antibiotic. Tingnan kayo na kining lauric acid nga makita sa VCO. I-aplas lang kayo sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga umot og epektibo. Siva Essential Oil, dira sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bago, sa Panimbalay ni Handos, 38 Buyex, Labiu Carinal, og sa Malabuyog Cebu, sabit sa Reservoir in front of New Malabuyog, People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Gilubog na ang patayng lawas sa basketballista sa Ateneo de Manila University. Blue Eagles o Garbo Sagusan del Sol nga si Rene Baterbunya niya ito nga Mercolis Junio 24 siya nga yutang natauhan sa Talagukon Agusan del Sol. Itambong sa funeral convoy ang mga sakop sa pamilya. Higalaan ang mga teammate ni Baterbunya. Kansang patayng lawas mo'y labing unang gilubong sa Talagukon Municipal Memorial Park. Si Baterbunya mo'y usa sa duha ka mga magdudula sa Blue Eagles nga nakabsan o kinabuhi human nga lumos atol sa usa ka team-building activity sa Dipa Kulaw Aurora niya to nga Hunyo 8. Ang laing namatay mo si Nigerian big man Divine Adili. Gikan sa Talagukon, gisugdan sa 18 years nga si Baterbunya ang iyang karira sa basketball pinagi sa pagdula sa Ateneo de Davao University nga iyang napangluhan aron makabot ang gold medal 2025 sa palarong pambansa boys basketball. Nimong competition siya ang napiling MVP. Ingon nga hayag gyud unta og kaugmaon si Batera Bunya isip basketballista apan hanaw kining tanan tungod sa kontrobersyal nga trahedya.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita.
4: Dietrybio. Health news. Dietrybio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, Dietrybio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
1: Dietrybio. Ang Dietry nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may Dietry.
4: Kapalit sa mga bulika.
1: Dietrybio.
7: Mga ka-Dietrybio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga Dietrybio.
7: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus pariyara kadak-a. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyara na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom Dietrybio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupwilito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom monolaurin nga na sa virgin coconut oil nga number one component sa Dietrybio.
8: Padaghanay tag inom Dietrybio, Sir JP.
7: Oo.
8: Ang monolaurin nga naara jud na sa Dietrybio.
7: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang protection.
8: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa Dietrybio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
7: Yes.
8: Mao man siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw.
7: Sa mga bakterya, sa viruses.
8: Ug uban pa.
7: Oo. Oh, oh.
8: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
7: Oh.
8: Wala man siya makuha na dito.
7: Yes.
8: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag Dietrybio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance na dili siya makapenetrate.
7: Mauna
8: yung rason nga nung makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
7: Oh.
8: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawam sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, oh, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giprus kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Muproduce og mag-encourage pa ang Dietrybio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
1: Dietrybio.
9: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Dietrybio nako. Uman sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Dietrybio. Ang Dietry nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may Dietry.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Dietrybio.
7: Nga naman nga mag-Dietrybio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag-react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm niya gyapon ka. Ang Dietrybio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
8: Rick.
7: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sila mga balay.
8: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman ang dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na napoy bagong gihimo nga strain. Lahit na po eh. Matrangkaso ka.
7: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka-karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprin.
8: Nga makita mo sa Dietrybio, matablaw jud siyang patay. Patay jud ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag Dietrybio.
7: Nga naman, patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato o saraman gyapon iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa tong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga D3Bio ka.
8: Kana kung naka D3Bio ka. Nya kung wala siya ga D3Bio, Sir GP.
7: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3Bio ka because D3Bio has extra virgin coconut oil gamo oy mupugong sa mga virus.
8: Mm.
7: Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, og monocaprilin. Mm. Wa na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
8: Ako nasab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
7: Dili, abusohon.
1: D3Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio. Health News. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini masunod nga Balitang Showbiz. Gandos ganito sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pabagwa pa skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagwa pa nga dili isig sa panit. Makapaputi, makapahumog o makapahamis sa panit. Aduna ay bukidi oil nga nagdala o vitamin, elitisin, collagen o mga nutrients. Nga mo ay mapaputi o mapahamis sa mga kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karon, aduna sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kemco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod ay mutang dihan sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod dulo sa Crossing Balaas. Gaya panag-iyaw ginumala nila ni Eper Garapel o Gina Garapel. O ba na silang anak kasidoy-doy o sa Paris ni Nga Sibing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, J.B. Loel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors, malalo ng tubag niya na mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: O karon, sa kompleto ng detalye sa itong Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong butag, babutag, babutag, babutag, babuntag. Kumusta man karon atong feelings, atong kasing-kasing? Kumusta man kabuntagon? Mabugnaon or mainiton? Depende sa inyong sitwasyon o panahon. O di ba kaha? Depende sa inyong relasyon. Basig ang relasyon ninyo. Mainito na pag-ayo. Muna mo kanta na kasi mong asawa. Kung siya mong minahal sa kinabuhi. Please release me, let me go. Dahil mo tumag pong asawa. Kung sakali ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ka. Pagkat ako'y di natitibo, sa puso na puro na lang kira. Sus, kaya nakadungog man si Yoyo Bilami mga bay. Manoy, manoy, manoy. Isdak ako, manoy. Bahala gili, tisoy, apantas, og tomoy. Sa itong Balitang Showbiz. Arata sa itong Balitang Showbiz, ex-husband ni Bunny Shaw bibutyag sa silos o hinungdan sa pagkabungkag sa ilang kaminyoon. Alang sa kompletong detalye, ato dawaton report ni Hando 78, Jessica Micalio. Gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos, Jessica! Alas sige, Handos o Glabiyog sa mga Balitang Showbiz.
1: Handos Balita. Live! Report! Live! Report!
3: Daghang salamat yung gusto bantay o tiyog sa mga suking tigpaminaw. Ibot siya ang ex-husband ni Bonex Ho kabahin sa ilang nangagilasyon o sa hinabda sa pagkabungkag sa ilang kami niyoon. Matod pa niya na kagiyan niya ang seras o kalasyon sa ilang rasyon kamay sa mga nakapekto sa ilang pinag-plug. Si Bonex Ho nga na yan isip ni Jefferson na tawag sa singer at si Jelly Roll. Nahimong sentro sa diskusyon, humanubot siya pag-usab ang mga detalye sa iyang personal na kinabuhi. Samtang wala pa'y dugang nga pahayagi kan sa kampo ni Bonex Ho, padayon gihapon yung gisubay sa mga fans ug netizen ang maong issue. Gikan sa Lawak Balitaan sa 98.3 FM Star Way Chota Yasat, nasilian nga mga tituptan sa mga labas ug ginood ng mga balita na tagkarunog unya. Inisyado sa 5.800 Jazz Reporting.
1: Andos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat, Ando 78, Jessica kami Kalyo sa mga balitang showbiz.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Kasi po ni computer, mag-una-una pong pintok. Muan, ingon man dayon.
1: Andos Balita.
0: Ayaw, una-una diya. Sige, sa itong nga balitang showbiz nga, lain po na itong balitang showbiz, iya haman to, kari pa ako. Ang actress nga si Maris Racal mao ay nakadaog siya nga unang Best Actress Award sa iyang social media account. Gipaambit sa actress ang hulagway samtang nagunit sa Best Late Performance of 2025 sa Society of Filipino Film Reviewers. Ila siya sa iyang performance sa pelikula nga Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Nagpasalamat siya sa award giving body din matud niya special kini alang kaniya. Tiyabitan mga bay o mga gandos nga kana makadawat ka mga award, mga premium, mga pasidungog, anindot kay nga paminawon si mo kasing-kasing. Bisag ay makadawat og kanang kiss sa tuwang asawa sa tuwang bana. Anindot na magkain ng paminawon. Ay labi na gud ang bag-ot ang makauyap. Sus, kung makadawat tag kiss pa kanindot ta kuno. Sumot na nang award. Okay, magandos. Mawag ito ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.32.
1: Balitaan,
0: dos balita. Okay, mga tag, naghihandos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Nganimutan dia sa Atbang sa Crossing sa Matog Elementary School. Ganaan mo nga magpalain sinong yanta, magpabulkit sinong mga ligid sinong motorsiklo, mga pinikab dia, umtsa ba? Doon lang dia si Bus Abloy. Tungod kay andam siyang servisyo dia kaninyo, si Bus Jose Edison Apatan alias Bus Abloy. Kau ba di badan Maria? Maria, nabunga ngira minum. Ni Madam Maria Luisa Apatan. Di lain pun di bunga ngira. Atau mana kau ba si Madam Maria ngira? Good morning dia, ha? Good morning dia di Bus Abloy o di Madam Maria Luisa Apatan. Sige, on dia. Ada to sa mga hinungdanon kaya mga pahibalo mga bay. Kaya itong gipas-pas ni kay Apiki ang panahon.
1: Ronnie Librado. Public service.
0: Okay, padayong gipahibalo o gipanawagan ni Tayasan Coordinator. Kung Tayasan Care Coordinator, di mo hinoo ang mga Tayasan estudyante sa kolehiyo nga gusto nga magkapahimulos sa educational assistance ni Congressman MMAY. Nga magsayo na mo ha pag-anha diha sa Tayasan Municipal Covered Court o mga adlawa Sabado, Hunyo 27. Niya matod ni Care Coordinator di mo hinoo nga kinahanglang sa wala pa'y alas 8 sa buntag, nakaplastada na mo diha ha. Kaya mga estudyante, tungod kay magsayo sa mga personnel ni Congressman MMAY pag-anhadya. O labaw sa tanan, matag estudyante, dadon inyong mga requirements nga kanunan na itong ibalik-balik na sa pagpahibalo. O gawa sa requirements, pagdalag yun mo diha o bullpen ha. O pagdalag bullpen, extra, duha o duha tulo ba kay, o mausag din niya mo agi. Okay, di ba ito kalikan, dahom tang kinibulpina, kondisyon kayo mo agi, so, pagsulat, tuwan mo agi. Pagdala mo bullpen, dala mo extra nga bullpen, duha or tulo ka bullpen, parang sigurado po nga makapahula mo kadala. Bitaw, seryoso bitaw mga magbakandos, pagdala mo bullpen ha, parang dali ang proseso o mga adlawa. Okay ha? Okay, mo may pagkalangay, imbis nga kompleto ang personnel, ang problema kay nahurot po ni bullpen, kaya pag magsulat dalimtan na dala mo bullpen. Muna nga sa bata ko sa magdala og bullpen. Okay ha? At ito panawagan ha, tanan nga mga estudyante nga katong nga mga nagnili kay wabay atong klaro na, wabay labot nung elementary og high school ha. School hiyo ba yun yung mga wabay? Ato subon ha, tanan mga estudyante sa unang distrito ang taga Tayasan. Kamu nga laing lugar, paghulat ramos inong nga kwadi ha, paghulat ramos kidyol ha. Ang atong ipanawagan mga Tayasan rani. Kamu mga Tayasan nun, anha mo diya ugma sa Tayasan Covered Court para mag-abel sa educational assistance gikan ni Congressman MMAY. Mga kabalo naman mo sa mga requirements kay kanon naman itong gibalik-balik mga bay.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Samtang gikan sa Tayasan at ito sa Ayungon. Okay, may tabo na karong gabi eh. Kaya sa Ayungon Town Square, ang sunod nga mahimong Raina sila itagayon nga Ayungon Queen 2026. O niya, himamata, saksihi ang mga banggiitan nga mga hurado, mga maghukom o mga judges, mga bay. Okay, niya, mauna yung mga maghukom, mga bay ha. Worldmark Anthony D. Indico o si DJ Auros. DJ Auros, mga bay, niya. Okay, si DJ Auros, usan ni ka-educator, entrepreneur, media personality, event host o coordinator. Dayon, ikaduhang judge, si Chrisos F. Macario. Uy, si Gubam! Gubam, good morning. Gubam, akin na si Gubam. Kabalo dyan ko na nga banggiitan dyan. Di ni matabang mga bay kay talentado kay ni. Talent performers, event host, okay, mga MC dia. Kamu, magpa-MC mong birthday o sabi na kaliwakan. Kunta ka lang si Gubam. Chrisos Macario. Dayong pageant director, public servant o sir na ko ni, public servant ni. Dayon Rina de Tayasan 2025 mga bay. Di katulo, Sir Michael L. Ramos. Okay, apunin ni Pidel Ramos. Choreographer, educator, entrepreneur, quality training expert o corporate leader. Niya, at ang ihakay, karoon ng gabi may tabo, ang ilang kaliwakan diyan. Dina po to sila'y banda pagkahuman katong kitawag o hasul. Sa to, sideline hustle. Basta kayo na ako malantag. Nagdali matang mo o kampatas sa kuan. Basta na ibanda ka itong hustle. Natulang natin siyumpay. Natin siyumpay or na isinugdanan. Basta kayo hustle. Makuha na ka nang pumukab patas yung kanang ilang page. Malangan na ito kayo na kuha na apikin ang oras. Basta kay mo tikalihukan di sa yungon. Pasalamat pa dito sa mainito pagtimbaya ni Mayor Dinis Amancio Gapong Adlawa kay dito me. Kauban sa pagkasakop sa media, minterview ni Mayor Dinis Amancio. Salamat kay Mayor Dinis. Sa itong higala diya si Boss Ildan Medes Iladio. O mga uban pang personal diya nga si Private Secretary Boss Bingbong. Boss Bingbong! May din adlaw na mo, Boss Bingbong Iladio. Iladio. Okay.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita.
2: Public Service. Andos
1: Balita. Andos Public Service.
0: Okay, ito sa greetings gikan ni Handos 24, Abdul Karim. Matupato niya. Handos and Kurman by Ronnie Bay. Librado, shout out kay Julito og mga isok. Balasabas, Kabristante sa Barangay Palaslan, Tayasan og sa Forbes Tour kay Boss Jonathan Lagunoy kay Part Richard Gurinis, Barangay Matuog. Okay, good morning diha. Tumang higala diha nga namino karon ninang atag na ni Kabuntagon gikan to ni Handos 24 Abdul Karim. Okay, doon na pala mga pagtiba di ba bay? Atong basahon kay niyato si Ma'am Lucille Kalumpang. Ma'am Lucille Kasumpang. Ma'am Lucille Kalumpang minol. Ma'am Lucille Kasumpang. Good morning ni mo Ma'am Lucille Kasumpang. Kaban ni Busyo nga baby boy. Dia sa bye-bye kabulutan. Okay, bato-bato ni Ma'am Lucille Kasumpang. Good morning si Ronnie. Good morning ni mo Ma'am Lucille Kasumpang. Pasimt niya mama. Ibis Kasumpang na Kalumpang minol. Okay, doon na pa ilang pagtibaya. Adria, itong hatapagtagad mga baybakandos ha. Gika ni Derry sa Ibabaw. Aki, gika ni Gian Sikadundoy. Good morning, Idol. Aki ni May Bokingkito. Morning, bay. Isab, di pa ilain. Ni Jorelyn Anton Isok. Good morning, bay, Rune. Good morning, ni mo bay Anton Isok. Nga naminaw karon ni ngatag na nagbuntagod mga bay o magkandos. Nga di yun na makalimot in mga isok kay kanon na matanga inig doon ang uban sa karaabang mag-report. May maday nga, hala sige, pasok! Good morning pa rin by Alfred Isok atong higala nga magtikon nga driver adiya sa LGU Tayasan. Okay, doon na pa ba wala matimbaya? Pasindihang pinaspasay taron. Kaya api kita sa panahon mga bay o makandos. Okay, sa tanan-tanan giyon nga namina mga bay makandos itong atulaman hon. Okay, di pa, sa kay Dato Igikwan si Boss Diboy. Okay, Byron, may buntag palihog mi pahibalo, bring your own ballpen o bay. Salamat, okay. Ang mga estudyante lagi, pahibalo nga pagdala mo sa kaugalingon ni ballpen ugma para madali ang proseso as pagdawat sa educational assistance ni Congressman MMAY. Sige ha, salamat Boss Diboy. At umabtikon nga care coordinator as Tayasan sa buhatan diya ni Congressman MMAY. Okay, dala po ila impore naminaw takabutagon. Good morning diri sa Lamdak Tayasan. Shout out sa tanang especially especially Mr. and Mrs. Abanal og sa tanang nangaon sa tindahan. Uy, good morning ni Ma'am Lai Kasul Bulungaita. Ma'am Lai Kasul.

0: Okay, Magandos. Okay, Magandos, sa unang tapanan sa nahan. Magandos, ito nga mahinabi karoon, itakon ng atak, ng kabutagon, ito nga mapitik mahan ng lungsod sa tayasan ng mga senior Pimero Puerto. Tungod kayo doon siya ay importante nga mga announcement o pahibalo. Okay, Mayor, good morning. Diyakanin mo.
1: Hello, good morning. Sa Suking Ting Pamilaw sa Star Radio, good morning nga natong tanan.
0: Sige, Mayor, di adit na maglangan, Mayor. Sa itong mga pahibalo, Mayor, katong angin masayaran sa itong mga Suking Ting Pamilaw, ilabi na giyud sa matanan ng mga tayasanon.
1: Actually, nala ko importante nga announcement that karong hapon, we're going to meet with the school heads of the different schools in Tayasan, labi na sa public schools and private schools, regarding ni sa naitabo dito sa Leyte. And I think it is fitting to address this one in our municipality, since our municipality has like experience for the gumika na ning kabahin sa social media. Mm-hmm. Our students also are experiencing last two years ago, kabahin na ng suicide. So, I guess this is the right time to educate our teachers also, and our parents, and our mga kabatanunan. You know what? Tiyasan is committed to fostering a vibrant reading culture where books are a natural part of our students' daily lives. By encouraging students to carry physical books and turn to reading during recess, lunch, and free time, we aim to cultivate lifelong readers. Our goal is to create spaces where students trade screen time for story time, rediscovering the joy of turning pages and sharing ideas face to face. Ganaan mi magstorya, mga bata, dili magkuyog, walay tingganay. Nagtutok sa cellphone, igo na ug sakto na. Wala mi nagdula-dula. We need to teach our children what is right. Kami na bahala sa ilang security o peace and order sa among, sa atong munisipyo. Mm-hmm. We want the world to know what the true Tayasanon stands for. Our goal is to create a national and global trademark for our students, defining them not just by their academic success, but by the strength of their character. Mm-hmm. We want our youth to be the gold standard of respect, honesty, and unwavering discipline by anchoring their daily lives in strong moral values and deep faith as followers of Jesus Christ. Mm. Their good character will become our town's ultimate signature. Excellence begins with character, and that is what we will strictly enforce. Mm. Ako pong ipaybalo, the strictly warning sa tanang driver na walay lisensya o nagdala o sakyanan na walay registro, palihog, ayaw na intawon o drive. Dili kami magduwa-duwa sa pagpatuman sa atong mga ordinansa. Dakop o multa ang maguna kaninyo kung kamo musupak. Nganong iban ang cellphone sa mga publikong eskwelahan sa Tayasan? Dili kini basta-basta nga magpabawal lang, apan usa kini kalakang nga natinguha nga magpabalik sa kamaayo sa atong kabatanunan. Ang atong mga eskwelahan kinahanglan nga maluhimong lugar diin magpalambo ang kinaadman o maayong pamatasan. Pagbalik sa culture sa pagbasa, reading culture sa atong mga tunghaan, ang pagbasa o libro mahimong kabahin sa adlaw-adlaw na kinabuhi sa mga estudyante. Sa panahon sa recess, ting paliog to og free time. Imbis magamit to gadget, mas nindot na magbasa sila og mga libro. Atong tingwaon nga mapulihan ang story time, ang screen time. Pagbalik sa tinuod nga palag-istoryahan ay sakit naon nga magkuyog ang mga bata. Walay tingganay sa inyong balay o sa mga tumaan kay puro na ay cellphone, datutok dito sa cellphone. Kunya dili na maminaw galing sa mga maestra. So kani, kani siya ay mga executive order na itong bagahimoon effective karong Lunes. So karong hapon mag tapo kami ang mag-iskutay sa mga concern sa mga teachers na to, labi na sa mga police, sa mga traffic o sa atong DRMO, atong tukion kaning mga problema na nangihitabo. Kay dili na to iset aside, bisag layo rata sa problema. Ato gyapon ni siyang tukion kay watay ko at kabalo sa mga hunahuna sa atong mga estudyante kay wala gyud gyud ahom ang mga emplea, ang mga LGU o mga tungkaan dito sa Leyte na mo din ay may tabo nila. So moro na akong ipasupot na mensahe sa announcement para sa ato ang tukion karon nga matigtapok sa mga teachers, labi na mga school heads and principals sa lungsod sa Tiyasan.
0: Okay, Mayor. Human sila nga tigom rong hapon, Mayor, sa ito palauman nga karong Lunes, mapagawas na kang executive order.
1: Yes, I have already dropped it. Drop na ko. And this executive order is based also upon the ordinances that reenacted last year. So karon murag order na lang ni siya to full implementation including the curfew o katong mga ordinances sa traffic na akong ipasupot na the parents, the teachers, the students shall submit themselves for inspection during mo trabaho sila or mo eskwela sila, maghatod sila sa ilang mga estudyante dito sa sulod sa eskwelahan, mawagin mo submit sa sila sa security, sa security guard para to inspect their things, inspect their bags, and then kanang kumplito nga papilis sa ato ang mga rehistro sa motor o lisensya sa mo-drive. Kaya ako ni siyang ipatuman kay naglantaw kami nga daghan kayong mga estudyante karon, minors who is driving motorcycle without proper license and without proper papers sa ilahang motorcycles.
0: Ya, yeah, lawman ni Yorg nga sunod semana, ugma bakaha patuman ni nga sige nga checkpoint para pag sita sa tong mga drivers dia og sa ilang mga sakyan kun do na ba sila registro o lisensya.
1: Actually, it's not the checkpoint. It is the school. Kaya mga tunod sila sa schoolan, so dala na natin. So kanang akong gipa imangno sa mga drivers, dugay na na kayo, iusban na na ako o pinumdum because na na po yung itabo nga disgrasya. Kabalo mamuana na sa National Highway nga nakakapsan tao kinabuhi. Katong naligsan, muniya ang nakaligis, walay lisensya, walay proper papers ang ilahang sakyanan o motor. So unsa may nitabo, walay mahimo taon ang tagtungod pagbukod, unsa may gukbon na wala man galing papilis, walay kuantanan. So ingon na all true and true, tugay na gyud tang nag-remind sa atong mga katawahan, please lukat na maglisensya. Because what a kabalos panahon, kita'y makadlasmag or kita'y madasmagan.
0: Kabante ko na, Mayor. Ya kapan tu kami orang? Dua kali nang ikau ngan nang sigi pahiman sa mga driver gani. Gawas sa pagpahiman dok miyo bitabang pagyuka. Nato mga panahon jud gumatuig nga mi counterpart pagay paglukat og lisensya.
1: Yeah, I've been doing that since before, since my last term. But sad to say, only few who avail that. Only few robot Marinela Hutay sa ato ang pagpangandam ng maong lakang na atong gitabangan, atong giasisan ang atong mga katawhan.
0: Sige, Bill, simula lang final nga pagipulong o panapos nga minsan lang, Bill.
1: Para, Alang kayong salamat sa oportunidad ngayon yung yatagan ako sa pag-announce karon sa ato ang lakang na itong taga-manggahimuon labi na sa atong executive order para sa pagpanalipod sa atong mga estudyante ug sa pagpangandam sa ato ang mga maestra o mga parents o labi na sa LGU Tiasan. Pagpangandam aning mga dili nato mga unforeseen events nga mga itabo puhon pasimba ko palayo lang na walang umaagapan pa atong agapan sama sa pag tudlo atong tudluan atong pangutanon ng atong mga estudyante atong mga anak ug na sila yung mga problema istorya ragyod sa atong ginikanan istorya sa atong mga lolo-lola o ato istorya sa mga maestra o maestro. So, daghang kaing salamat once again Star Radio ug more power to you and God bless your station. Thank you.
0: Okay, magandos. Salamat kay ni Mayor Bebe Roberto nga naghatag yung siyang panahon ang ato mahinabi karon ng takna ng kabuntagon tungod mga bay kay grabe ko ding trending ron sa Tibok Pilipinas kini nga netabo dito sa Tacloban sa mga bay kundi in aduha ka mga tinunan nagpagidaron o 14 anyos o 15 anyos unya mipatay o tulog ka mga estudyante mga bay niya doon na paidaghan nga mga samaran muna nga gawas niya na doon na pagpuyin ng mga netabo doon na mga panunggab sa San Carlos City o gampan pang mga lugar na uso ni mga bullying tungkol sa social media mga bay o mga kandos. Muna na itong agyo sa magigikanan at itong magkaanakan nga dili pasagdan ang paggamit sa mga cellphone sa mga kabataan kay grabe kay epekto, dautang epekto ang social media karong panahuna mga bay o mga kandos. Sa ganyan kay medyo milapaw na tagtaman mga bay o mga kandos muna nga sa sunod lang higayon has itong panag-uban at tangi kay daghan bang mga nagpungase ng mga balita inamasayran rin sa Star Radio Tayasan karong Lunes pohon. Bisan og adi pa Lunes mga unang hapon o sunod ba adaha mga posting diha kanon na lang sundan lang ang FB page ng Star Radio Tayasan. Ni adi mo kalimot ha sa pagminas itong katulamanon magalama sa kagahapon inamadunggan karong gabi gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 antag na sa kagabihon. Okay, itong oras oras sa Pilipinas, alas 8:54.
2: Handos balita, handos balita.
0: Okay, maghandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa itong matikon nga station manager nga mo si Bus Ayan Henil Hato, kaaban sa teknisyan nga usasab ka ni Jay nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sa inang papaminag, bimbunta pag-usab ka na itong tanan.
2: Handos balita, handos balita.
0: At ngayon kayo musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas kumaniyana karong alas 9:30 musunod si Maria Bungangir sa Morning Pasada.
2: Handos balita, handos balita.
0: Oban sa tumaptikon ng mga reporters kinang inyong take balita, handos 98 Byron ni Bailibrado magbilin sa sigabanultiun nga na ginayon mga handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado,
3: Ronnie Librado.
2: Handos Dos balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
3: Handos balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
3: Handos balita.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, alas 8:56.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
9: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
10: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
11: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produk to like ang mga kapsula uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail, dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kaya anuna na tay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o gaduna po tay Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon naman mo sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus. 650 o 700 milligrams. Ipagsabay nyo buntag untong hapon, 1 hour after meal. Baka na ang pinakanindot kaayong proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw. Kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang ka-epektibon ini. Nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw, walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala unya FDA approved. Ang uban po nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw duri dosi ka klase mga herbal niini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot gyud ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako og benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw nga ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang og sampagita. Nindot kayo pang massage sa nitong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit gyud mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyong panglawas, no? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha, pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna na nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap ha. Namamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanatong tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Abag kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa dragon fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap ma. Nindot kaayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pug ka manimaho ang ini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap. Kotis Hamis, like artista ang resulta ha. Ona gala ang ato usab nga hiskutanan karon basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
10: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Move na kining maong tulumanon. Handos balita. Handos balita. Handos sa mga nakunang.

0: si Remedios Arnaiz Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na naman nga pamilya, kamu gidriya ang inainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa ka si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko ng akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko sa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilinong ayinong ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulo sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo ginainong imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo kasi niya sa ako niya anong ginainong mong kung po DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapa
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Mga pinata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinood yun na.
6: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete
8: destiny.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hap do sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
13: Estrella, Tamparong, Niao, Dumaguet, 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
14: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
13: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
14: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
13: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
12: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
18: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
19: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps.

0: Kaya may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo lang.
2: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Morning Pasada.
2: Morning Pasada.
1: Tawag na for requests and greetings.
2: Morning Pasada.
1: Dili lang sa Star Radio.
3: Maria Bunangera. On air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada. Together with you,
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasay. In today is a Friday, June 26, 2026.
2: Sana all.
0: Kamusta man mo diha tanan? Okay ra ba ang tanan? Nabisbisa na ba ang tanan? Or nagpabilin pa bang uga gihapon? Uga? Uga ang ato ang kayo taay? Ay, nani maginang panahon karon, ug mubunok ang ulan, dali ra pong muuga. Dali rang muuga. Dali ra pong mangliki. Ang mga yutang hagkot. Bidaw oi lungsod sa Tayasan Lakop 28 sa Barangay Lagat na sa mga kasilingan ng mga lungsod ug Dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Papa Abdul.
2: Sana all.
0: Mabanik ko sa lunsod duha ka oras ug tunga from 9:30 a.m. till 12 noon. Masyada na sad ko sa kahanginan ni naot nga mo para mo sa unan kay andam puta mong hunungan. Saan niyo pagsakay? All you have to do para sa inyong mga greetings o mga shout outs and of course inyong mga song requests, you can do call on the call or text sa itong official call and text line sa itong smart line. Iyon si Chan Chan Diri. Ojay do call. You can do call. Sa tawang smart and globe line. Sa tawang smart line 0969-484-5454. Sa tawang globe line 0956-664-7734. Sa tawang website, i-type lang ang www.storeradiotayasan.web.com. Para sa tawang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sa mong mapadangat o mensahe sa akong personal Facebook account. Gapnon si Kawanangan again. Gapnon si Kawanangan. Pwede pa mo mag-comment down the ass para sa inyong mga greetings, shoutouts, and of course inyong mga song requests. Kaya live ko karoon sa akong Facebook live. Sa akong Facebook account. Okay? And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kay naapo diha ang mga lehitimong impormasyon na angay ninyong masayran matag karon og onya. Okay, sige! Tudang itim ba ya? Ang ato ang pasiunang pagbukas sa ito ang programa. Itong mga habal-habal driver, tricycle drivers, sa mga bus driver, private and public utility vehicles. Sa ito mga nakaday ang mga departamento o ahensya sa gobyerno, mapapribado man nga sektor or public sector. Sa ito mga small and big establishments, sa ito mga kaigsuunan ng mga mangingisda, bago uma, ito ang mga biyahe door, ang pinagid mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga biyahe. And of course, sa itong mga kaigsuunan mga OFWs, os taman mo diyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan ng mga kanasuran. Labi na sa mga hilit-hilit po ng mga isla, suok-suok diri sa Pilipinas. Ang Pilipinas na tawag kinig archipelago. Archipelago means kinabitang daghan kaayong mga isla. Oo, nasod nga na dunay daghang mga isla. Only in Philippines. Pilipinas, dagan kang Islam Pilipinas. Imagine, ang usa ka region, adunay pipila ka mga isla. Oo, di ba? Like Region 7, Region 8. The other places in the entire country of Philippines. Anyways, mga ka-star. Check your time, our Philippine Standard Time, that is now 35 minutes past and the hour of 9 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to sa Ayo Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pagpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, pagpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o magkahamis sa panit. Doon ay avocado oil nga nagdala o vitamin L-acetin collagen. Nga maoy mo pahamis, huwag magpaputi sa imong kutis. Naturally, ayos sa Buwan na Beauty Shop, mabalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Stand by sa kuwang pagbalik. Where na mamina sa nagpipila ka mga pahinomdom. Stay tuned only right here on 98.3 FM Star Radio Tayasan. E basta na ka star. Sigay.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigisang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako muna sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Antin lang, sige yun may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
6: The Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
10: Pangalan o kumpletong address?
11: Daday Briones, Talapulabang, Agunoy, Davao del Sur. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
10: Naggamit ka sa Vitron tablet?
11: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
10: Mm-hmm.
11: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimtanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mayo po, dadali ka kang baka, inom ko magtanong, umakumang sa kaitang mayimot.
10: Limtanon, kika. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
11: Oo, naulian din siya.
12: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension.

0: mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag hard mama. Extreme na.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: sana.
1: Alright, welcome back mga ka-star sa programang Morning Pasada. Kaubalang yapon ninyo ang inyong DJ
2: Maria Bulanera.
1: Andam, kaninyo mo pakilig or mo pa andam mo hapuhap sa iyong kasing-kasing nga nagkagidlan sa mausap sa akong kasing-kasing nagkamuritsing. Ang si kalainan sa nagkamuritsing o nagkagidlay. Oras sa Pilipinas, 9 minutos sa dili pa magalas 10 sa kabuntagoan. Katong mawatak na, gidalit ka na to sa As the Sun. Kung ikaw diyan doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuhan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala na tanan sa As the Sun. Ang pinakabagong mangostina product, nga gipakusgan ka o ba ng As the Sun 10 Organic Seaweed. Mas taas ang Santon Purity, 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para magkaangkon o may nga panawas, tungod ang As the Sun, barato lang. Ang As the Sun, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diya sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayongon, mapalit sa butika Gil o Lorraine na drugstore. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Boyak's Love You Karinal.
0: Sana all.
1: After You by Michael Johnson. After You. Ang sa may buti pasabutan ng After You. After You. Mga ka-star, kini mo mga kanta. Gidalit ka na ito sa herbs, mid and form. Magtigin mo sa lunch capsule, lunch coffee with lunch liniment, lunch eye drops. Remind capsule, remind choco, tawas at tawas si Serbi kay Amiga Man o Galina Beauty Syrup. Well, kundi in, madungog din sa Star Radio, tayasan ang ilang programa. Mataglunis Sangtod Sabado, ang programang Sincerely Ate Arlene sa may alauna ay media ang takna sa hapon o pagkahuman mo sinudayan ang balong at the grade. Sige! Alright, aron sa Let me check the Facebook Live. Who are they? I do shout out, of course, ni Mike D.D. Rex of Alabama, USA. Good evening to you there, because there is evening and here is morning. That's an opposite. Daytime and nighttime. Nighttime and daytime. Adjustable adjustment of the time. Especially sleeping hours, working hours, that's gonna be all right. All you have to do is to manage the time. All right, to Ma'am Eva Kiana, Arena of Dubai, of course. Shout out to mga OFWs. At to mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa gawas. Gawas sa balay. Gawas non. Gawas sa atong nasod. Mulang OFW, Overseas Filipino Workers. We salute po sa ilaha. Kaya bisan sila galayo silang tag sa mga pamilya, but still fighting brave for the sake of the family. Matod pa rin if the farm worker. Good morning, DJ Maria. Shout out to the family of my husband. Sa Himalalod is to koning Garol family. To my mother and father-in-law and sa akong Modrakels. Nga busy kaayo sa training nila sa Hilot Wellness Test dan NC2. Nagipaygan ka ron sa Ayungan Gymnasium. Wow, good to know. O yan, nindot man dyan kaayo po na good. Labi na katong na-skills good when it comes to kanabi ng hands-on gamit ang kamot na walingaw yeah, makakuha po kag mga knowledge ana. Basta test na gani dako kayo nag-ikatabang yun po pwede kang mo ato sa laing nasod grab the opportunities kung na yung mga job fair. Oh yeah, and anyways magamit po na nimo anywhere na discard lang ko sa kinabuhi. You can handle with love and fashion. Sabi ninyo God, kung wala kay love and passion sa imuha nga trabaho, hindi ba imong productive ang imuhang adlaw? Oo, di ba? When it comes to trabaho, dapat before sa oras na anak ka. Example lang, alas 7 ang imuha duty, so dapat 6:30 na anak ka sa opisina. Oh, para tuloy-tuloy na ang job. Example, government employee ka. Dapat, pananglit, standard, nagtrabaho ka, alas 7. Dapat, 6:30 na anak ka sa office. Ano, regina ka simple. And if ever manggani po, naka sa mga private sector. Yep. Ano na ko na kay makita mo na sa imo nga amo po. Na oh, love and passion. Kahit ang gugma. Wala na ka nag-matter kung unsay imuhang andiya salary or unsa diya. Importante nga na kay gugma. Oh, sa imuhang nga trabaho. Gaana kayo na sa pamati. Yep, anyways. Thank you kayo sa inyo ang mga suking take pa minaw karon kung kumusta man mo diha. So may inyong ikabisihan karon. I do hope nga maging productive po ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga gimbuluhaton sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kung wala kay trabaho na kasi mong panimalay, pwede raman po maghinay-hinay kag silhi ginagmay. Yung mga 1 square meter, I think, okay na na, enough na na. Oh, okay na na na, makapanilig-hilig kag mga 2 square meter, okay na na. Tiwaso na po na ni mo ugma. Sana ra na siya, ira kayo po sa imong lawas kundi makaya. Oo, ano rin, step by step processing ang tanan, murag algorithm. Kinalang gini mong ipaagig proseso. Ayaw, hot dog, human. May mo step 1 sa ta step 1. Sa araw, gili mahumanag o sa kabulan ang pagpanilihig sa tugkaran.
0: Luya, put!
1: Ano ba eh? Huwag yung itay gadali. Ang importante nga, mahuman at sulod layo ng usa ka tuig. Good eh. Sige, for now, mamina sa tag-importanting pahinomdom, gikan siya na sa standby.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:58.
5: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
8: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
7: What do you want to be when you grow up?
8: When I grow up, I want to be a doctor.
7: Wow.
8: Because doctors are really nice and cool.

0: gusto mo ng tanay? Na mainit na mo? O nagtimo-timo na mo aning mga orasaha? Okay, basta mo tungtong na gani galas jazz. Oras sa Pilipinas, sa Los Jazz 5 sa Kabuntagon. Natong mga oras, gatod ka na to. Sa Astasan, doon na kini benepisyo nga makuha na to. Improves blood circulation, makatabang sa doon ay high blood pressure. Anti-cancer effects, malakayan ang cancer. Anti-aging effects para magpabiling batanon. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante ngayon ay sa klase. Improves sa fertility in men, makatabang usap sa mga lalaki nga minisog sibilya. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao doon ay mga diabetes. Anti-aging effects para magpabiling batanon. Improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho, mga bugat nga trabaho. Inani ka kusgan ang Astasan, Natural Pure Santoin. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o tindahan. Dari sa Tagasan, mapalit sa Axe Pharmacy o Curie Pharmacy. Dari sa may Ayungay na mapalit sa butika Gale o Lorraine Drug Store. Dari sa may Bago Tagasan, mapalit. Diha sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Sige, tawag mo. Kaya, manghatag tag Astasan. All you have to do is to do this tongue twister. Palwa Paulo Paula. Palwa Paulo Paula. Palwa Paulo Paula. Okay? Do it 10 times. Fast. Anyways, except Mike the Direct, sige layo ni kayo. Hindi siya tag-tunol ani niya gastasan. Welcome, Mike the Direct. Yes, hello, good evening. Good evening, Mike.
1: Good morning.
0: Yes, how are you?
1: Magandang umaga, iyo.
0: Oh, magandang umaga. Kumusta ka?
1: I'm just kicking back.
0: Okay. How are you doing
1: today, DJ Maria?
0: I'm fine while entertaining the call of our listeners, our avid listeners, and you're one of the avid listeners also. Even yours. Yep. Anyways, you do shout out, but before you do shout outs, can you do this tongue twister? Paula. Oh, wait, again. Palwa, Paulo, Paula. Okay?
1: Okay.
0: Again, rehearse.
1: Palwa,

0: rehearse.
1: 好哇，好哇，好哇，好喽，好哇，好哇，好喽，好啦。
0: 嗯哼。
1: 好哇，好喽，好啦。好哇，好喽，好啦。好啦。好喽，好啦。好哇，好喽，好啦。好哇，好喽，好啦。好哇，好喽，好啦。好啦。好喽，好啦，好啦。好哇，好喽，好啦。好哇，好喽，好啦。好啦。好喽，好啦。好喽，好啦。
0: Mike, that's enough. Thank you so much. Yung na,
1: I
0: hear the word pala. Pala. Sabi ko magpala na taan eh. Ay nako. Yeah. Hey, anyways, Mike, do shout out. Go ahead.
1: Yeah, I can. Okay. Let's do a shout out first of all to DJ Maria, the love of my life, my endless love, my soulmate, and all your co-DJs. To all the staff of 98.3 FM,
0: okay.
1: Our radio, Hyacinth, headed by station manager Ion Lajito. And hi, bye, Ronnie, bye, bye, Ray, and yummy, yummy.
0: Yeah.
1: And then another shout out also to the listeners. Out there via radio set, and to all via viewers via Facebook Live. And then I'd like to do a shout out Eva, Marina, Conrell, Bernard, Linda, Aleo, Alma, and all. And another shout out to the Quinta, family, Jerlin, Michael, Alfie, Ben Boy, oh boy, all of them, to Elvis, to Lola, I guess that's what I'm going to call it.
0: Okay.
1: You call her something else, but let me check.
0: Mm-hmm.
1: You call her
0: go ahead.
1: Hey, Zeus.
0: Huh?
1: We could do one out to Carlito. Yeah. And all the brothers and sisters. Jerlin, Reggie, Jerlin, Ben Boy, Michael, Alfie. Oh boy, you got me on that one.
0: All right.
1: So give a shout out to everyone.
0: All right. Do you have a song request?
1: Huh?
0: Do you have song request?
1: Yeah, and then I think. Let's do a shout out. I'm trying to think what song I want to.
0: You do shout out to Risha, my twinnie in there.
1: Huh?
0: You do shout out to Risha, my twinnie there.
1: A shout out.
0: Yeah. Anyways,
1: I got everyone.
0: Okay. Anyways, what song request? What?
1: I used to think that love from this moment.
0: Ah. by Shania Twain. By Shania Twain. Huh? By Shania Twain.
1: That's the one I want to play.
0: All right. I will play that.
1: From this moment.
0: Oh, go.
1: Yeah.
0: You sing that even a little bit of tune. Go. Go.
1: And I'm going to do that shout out for DJ Maria.
0: All right. Thank you so much, Mike. Thank you for participating in You Did Your Tongue Twister this morning. And have a good vibes. Have a fan vibes. All right. Let's go. Basta na ka-star.
1: Sikat.
0: Thank you. Salamat. Og amping.
1: Baylang. Anaman. Amping. God bless you all.
0: All right, thank you so much. I'm Mike Diderix of Alabama, USA. Stand by mga ka-star, balik ra kurong taod-taod. After so, pipila ka mga pahinom do. 1,000 words I'm not in.
2: Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radio. Amount sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500 mabalisa mga butil 3 bio.
5: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
3: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalisa sa mga butika. D3 bio.
6: Ako ay Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Sa ipagpasalamat gigane texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
9: Analisa Tolentino, Talap Tapayaw, sa mga Sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya, hangap. Naulian.
8: Pila naman to niya ka bulan, baka ha, o adlaw giantos sa niya ang gibating paghangap?
9: Isa kasi man na rato, yung giparito na po gusto. Wonder is Calling, mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
3: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taod-taod na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi,
13: hard mama,
12: hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Dragon Fruit Plus.
14: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
12: Kamusam, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
17: Donnell Brand.
18: Mga penata!
19: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
18: Mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
20: Pure energy.
12: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
18: Gold!
20: Pure energy.
12: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
18: Go
12: na. Dragon Fruit. Go.
21: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
21: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: Well, I Survive by Entro Boys. Okay, well, I Survive. Yung tipong para bang makasurvive ba? Baku, ilan na, no? So, dapat mag-survive ka. Because to live is to survive. Diba, Sir Edward Balida Terada? Ma'am Iba Quijada Orida of Dubai? Yup, ikaw lila Ishka. Will you survive?
1: Ayon siya pa'y answer kay kadagani kaniyadto itong mga pagkaon muna muna sa ginaw mo ang tid karon na iik na kaya man na to.
0: Very good kayo. Okay kayo nang mahina yun lolo iska. Yang anong umura man kag nagluya.
1: Ay kain siya magwede magluya nang kanabitang lami pang ilulaw, lami pa bang kanabang di sa tamo matabag sa'yo. Galing kining naapatay ging buluha taon yun da nga sa'yo on pod. Munang kinalang yung maato ging isiga tong mata. Hiwid hiwid hiwid hiwid hala para mungnat ang ugat. Mo good night pinaka-importante yun da para ma-energize ang atong kaugalingon yun Maria.
0: Bitaw po eh. Kaya kung apa ko ni mo po kawa, wapong ko kamatay sa'yo.
1: Okay, balo na kasi mong mga routine. O, naginabutang na naim siya mong bongbong ng mga oras. Oras sa tigmata. Oras sa tingkatulog. Oras sa tinglaba. Oras sa tingkaon. O, pagkalimot tigdaladala kung sa diha tubig.
0: Bitaw lang na agad lang kayo. Importante gina siya kayo. Oras sa Pilipinas, sa 29 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka na ito sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumuran na yun, uktambal, sulayog, natural nga pamaagi. Pagpamasahin gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay love extract. Ang maong mga sagula doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mong lawas o banan og masahi. Sheva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit diha sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Mag-Shiva Essential Oil na gitkita. Tungod kita ko kayo nagkikatabag sa itong mga kalawasan. Mga kalawasan tungod gitagahan man tadiris kalibutan. Sige, ako kayo nagkikatabang. So magkakaturan, dughan, buko-buko, ugban pang partis itong laway. Yup, anyways, kanimong programa kita dito sa Kwanato sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang ilang laing branch na sa may National Highway Palas Lantaya Santa Paza Guadjo Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, featured sa printing, volleyball, jersey, basketball, max printing, photocopy book binding lamination, tarpaulin printing og dagan pagid mga kastor. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, daman alas 5 sa hapon. Jury Customized Printing Services. Gipa nag-iaw ginumala ni Ma'am Neri Kakastraya. So, shout out po tang Gretchen Kiliano sa iku ang iyong empleyada. Jury Customized Printing Services. Providing excellent quality on your customized print. So, yan mga kastor.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee. best travelers in and good cafe where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na po.
13: Isa'y pangani mo nai?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
14: Matuog.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kanang murag magmangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya, ya di man chag gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo parte na mad yung hubaga sa iyang mga iyang
13: tuan. No, sa mga yantil.
14: Nang hubag jud maayo.
13: Nahubag tanan gigas.
14: Kani inyo hu abot diri, hu was sa abot diri sa kuan.
13: Punuan sa paha.
14: Dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to gitu na mo ujo ni nakakuan niya dong hantod garon
13: ya karon okay na yung bata
14: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
13: pa di dadto
14: kuan 79
13: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
14: okay gamit sila ini kang tambala kay mo ujo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon okay, so, ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
13: amigos ko pe ra gino
15: sadaka salamat mga idol.
16: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
17: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag, wala nila napakaanok maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon, laulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
16: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato aga Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome sa mga soft tip now. Welcome sa sato ang programa and of course mga Dragon Milk, mga Rosap sa mga listeners sato. Kanon ang sunod sato ang programa Dragon Milk. Mga Dragon Milk tatay. Wala pa. Amo na upas ta ko sa mga tanggal sa inyong tangan. Ay sa mga soft tip now inyong boss. Gigala from Central Cities Health Food Supplement Trading. Ano pa kayo mga soft tip mga produkto like ang mga kapsula uban ini para usap mga soft tip na tatay ang protektahan ang ato sa mga lawas. Ang bikinang lanta, ang luna tay pretension na di ba? O dili ang ayang kabalak ang Dragon Milk. Dili ang ayang kabalak ang tatay. Ano na tay Dragon Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Amo na tay Dragon Food Gold nga 700 mg. Pwede na sa ipagsabay kuno na mo sakit wala. Ipagsabay na siya sa pagtuman. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Plus. 650 o 700 mg pagsabay niyo buntag-untog hapang 1 hour after meal. Maka na pinakalimbag kayo magpusiso. Alam ko sa pag-prevent sa ato sa mga panglawas ng manaam kay sakit wala. Ang kalimbag kanyang mga sakit paminaw. Kaya napamatod alas kalaghanan ang na ang ka-efektibo ini. Nindot o galitisado mga sakit paminaw. Walang side effect, no, diba? Halal niya siya mga higala. Hindi niya FDA approved. Ang kapag po natong mga produkto ha, ay makalimot ang ato sa Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sakit paminaw reduce ikaklase mga herbal ini. May kapit na may tambal ka pa. Mga nga, mapagpilihan niyo mga sakit paminaw. Mahilig mo sa pag-inom. Sa pagpitong kape, mas nindot kinang herbal na kape mga sakit paminaw. And of course, no, mas ako ubilipisyo ang mga kuha sa mga natural. Ang iausap mga sakit paminaw ato sa Dragon Massage with Chupaki. Mapagpilihan niyo mga sakit paminaw. Ang kumot ini like natin ilang-ilang kausap pagkita. Nanilot kayo pang masaj ha. Ito mga varicose veins rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit yun mong Dragon Massage with Chupaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmax Extreme Coffee for Men, mas tindot kayo ang performance sa pagkombate ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkombate, muhatag yun og dugang kusog kabaskog kaligon sa inyo hanga panglawas na no? Barog mga sokin tigpaminaw. Mao ni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka Herdmax mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmax Extreme Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit, ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Na mamnoy bunni up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanatong tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Abag kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa dragon fruit mao ang Case Skin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mupahami sa atong aping, mupaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pug ka manimahon ang ining klase sabon mga sokin tigpaminaw. Case Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha. Oray gala, ang ato usab nga hisgutanan karon. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.

0: ดีฮะโอเคละหมอ for sure โอเคแกออกมา weekend ได้ป่ะยะก็ว่าสตาร์นังที่ปนออกในบางลำพูนอ่ะ ready นะป่ะ para weekend ฮะ for sure พี่ละนั้นมันก็พลังงานอ่ะpila naman kasako inyong labhuno. Dapat, anam-anam lang o makayas oras. Mura ginagiingon nga manage na lang kita sa itong oras, ani. Para man sa mapalambu o mapabrali. Uwun sa padayha ang ato ang mga gingbuluhaton sa itong tagsa-tagsa ka mga panimulay mga kastar. Oras sa Pilipinas. Ato sa ning Tubagon. Yes, hello, good morning.
1: Good morning,
0: ma'am. Okay. Kumusta man ikaw? Yes, kumusta ikaw, Sir Leonard?
1: Ani, Inlet na ko pa ng panahon.
0: Yes.
1: Pero nindot ko mga love song, ha?
0: Nindot ang mga love song. Nga naman ang naamay nindot. Nakapapukaw ba sa mga nindot po nga mga kagahapon?
1: As always.
0: Yes.
1: Ang shout out ko daan, princess.
0: Sige, shout out.
1: Sige, ano, princess. Mang, good morning, dada. Yung family ni Ate Jerlyn Jacinto. Princess Connie, Ma'am Eva. Good morning, Ma'am.
0: Yes.
1: And God bless always. And ang tingnan na ni Ma'am, dahil na kuhan. Ni Ate Alma Escarte, ni Miss Waterfall, ni Byron Ibai. Mm.

0: Officer Ayan, I'm Amy, they are gone. Some family dress, some papas, some brothers, some family, they are. You can say Daniel, my brother Nicholas, they are Mr. John Lel, Mr. Mike, they are gone. That is very sunshine, Nana Elin, the Alio, Ogni, at the island, Gana Gana, they are gone.
1: I'm going to go to the challenge. So, Palwas okay, Lube. Okay. Then, ngalan okay. Sa Paolo o Paula. Ah, sige, Palwa, Paolo, Paula. Okay?
0: Okay, okay.
1: Sige, your timers. Start now. Go.
0: Palwa, Paolo, Paula. Palwa, Paolo, Paula. Palwa, Paolo, Paula. Palwa, Paolo, Paula. Palwa, Paolo, Paula. Paula. Palwa, Paolo, Paula. Palo, Paolo, Paola, Palo, Paola. Oh, wala lang tayong tatasito yan eh.
1: O, diba? Ay, lagi mo ang Paola ang palwa. Lagi Paola naman mo ang palwa.
0: Oh, nagkawailo ka na.
1: Sige, salamat kayo, Sir Leonard. Balik unya ha, para sa tong drama on the spot kay karon na mahuman.
0: Okay.
1: Karon na mahuman.
0: Sige, sige.
1: Karon na tapuso na to ang drama?
0: Kukuan, depende na princess kay kung ikaw ba ang princess na ako. Protector ba ako
1: niyo? Okay. Sige, ay, Sir Leonard, basta na ka-star.
0: Sikat, sikat. Balik na karon, princess.
1: Alright, magulat ko. Thank you. Sige, Sir Lina, salamat kaayo sa imuhang pagtawag. And matat pa din ni Ma'am Eva Marina, mga imuntag sa tanan na espasyal ka ni Ma'am DJ Maria Amping and God bless. Ay, bitaw, coming soon ba ni si Ma'am Eva karong July pohon? Kita kits ta sa mga available nga listener. Mag-connect na daan, ha? Agaray. Nangi-connect po sa manager. Pohon! Request ko, please. I love you. Goodbye. Salamat po. Ako nang na-play, Ma'am Eva. Thank you for playing my request. Salamat po. Wala siya pa yun, Ma'am Evs. Then, nag-mention siya din ni Sir Roy Ortiga, Esel Palomar Ortiga, ni T. Rose Maritelos Villanueva, Judy Lynn Gajane, Ina Kenyo, Ansayson Abrasado, Joy Ibasan, Helen Torres Bapa, Helen Katapusan Busmion, Angel Paulo Robio Elmera Camelio, and dugang pa ni Ma'am Eva Orina. Salamat, Leonard. Sana magkita tapuhon. Princess, sorry na late ko. Okay lang na. Okay lang na, Sir Leonard. Sir Leonard, wari pohon si Ma'am Eva sa tayasan. Hala, no. Oh, connect na mo daan, ha? Connect na mo daan. Kung asa ta mag-abot. Ha? Ma'am Eva is coming soon. Sa tagal ng panahon. Salamat, Ma'am Eva, sa pohon. With advance here. Sige, connect lang ko ninyo sa Facebook account. Basta available mo, i-connect lang ko. Kung asa mag-abot. Connect po na ako management. Sige, salamat ka, Ayo. And for now, maminas na nagpipila ka mga pahinom-dom. After this, mauna ang drama on the spot on air segment. Stand by.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
2: So unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Yang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. E3 Bio o kanang TX500.
4: TX500. Mabilis sa mga butika. E3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: TX500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.

0: pangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsul sa buntag,
1: tulo pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit,
1: inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matagadlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. Detribayo! Mabibilis sa mga butika.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muakot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
5: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen. Ako na nakaayos sa akong balat.

0: Yes guys, may buntag na kukaroon dali sa Tayasan Negros Oriental. Eh, usaka interview ko dali usaka nanay. No ngayon sir, sa Amigos Coffee. Ang isa'y pangani mo na eh.
1: Meron na po.
0: Pilay na ko sa nanay.
1: Sa isinta.
0: Lugay na kagamit ng Amigos Coffee na eh.
1: Lugay na kagpagsupanan eh.
0: Pagsubot sa po. Paano ni gamit magagamit ng Coffee na yun sa may mong gigamitan?
1: Sa kung high blood, sa kung ba na high blood po niya. Karoon eh, normal man eh, abot na lang 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ito. 180, 200.
0: Muna yung condition niyo.
1: Sa kaya naman kumana sa high blood.
0: Karoon, wala na kailagi.
1: Wala, wala dyan.
0: Kalara ng Amigos Coffee. So, kung mabindi na kaginom, lugay na mga bilara na ito eh.
1: Wala, ito eh. Dito tayo naman ang mga kuhan.
0: Asa na pwede nyo dyan sa Tayasan eh?
1: Matuob.
0: Barangay yung mga sa mga naminaw, sa ikasultiti mo nila na eh.
1: Oo, di magamit sila niya. Arong kabalo sila nga maayos sa lawas.
0: Sumayo yun ang Amigos Coffee. Limo dyan ang pamatunag. Sarasa naman ito, idol.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Catlas, Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents at fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, as well power cellular in every room and the vicinity surrounded by 24/7 working CCTV located at the Andecayan Calindaga near Futen. Inago Paipai beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. Free tourism reservation. Please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights.
3: Agi. Nang sakit na. Sakit ang likod. Sakit ilihok ako muscles. Sobrang na ako'y muscle cramps. Hasta ako liog. Stiff neck na sa siguro ko. Uy, pagtarong din ha. Kabata pa yung taraan ha. Uy, di ka magbubusan siya kahapon. Pag uli, napasa ako rin pagulan. Dalang panuhod siguro ni.
1: Ouch. Ispunag lang. Kaya ka pala. Kaya nakuha sulay gamit
3: niyo. Ay, muna po kong binuangan ha.
1: Uy, tinig ang kihatan niyo. Mausan niyo ang nagkamasa. Dragon fruit herbal capsule o dragon herbal coffee. Kaya dyan ka magbahay. Mapapakong sa manap. Dragon herbal oil with sabaki. Ito na kini dragon fruit powder. Sabaki oil, gallon powder, cleans, moringa seed oil, or earth powder, ginger oil.
3: Dagana din ingredients anino.
1: Alam ngayon para sigurado, makahilang resulta. Madala ko sila.
3: Wow! Dragon herbal oil with sabaki. Pwede sa ladies sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, rogue, minor sprain of strain.
1: O diba? Bongga ang dragon herbal oil with sabaki. O kasi nang kagiba niyo kung kasalina ang gamit ng dragon herbal oil with sabaki.
3: So ganito na ako pero ganahan ko. Ako palang gamu haplas na ako. Ulihod sa nako ha.
1: Dragon herbal oil with sabaki.
3: Ang haplas ng mutantan sa panuot o sakit-sakit sa ibong lawas. Sa plate, sa kabutika, sa inyong lugar.
1: May natansin akong bukol sa dikdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More the Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas

0: Naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Special edition. Napakay tao ng gusto ng mga pares ng flowers. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Only fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonggo Street, Tulasyon ng Yungon, Metro Solinda, Sinuna, Ibu Dawon, Abadlan sa Batuan. Or text 0966-348-9336. Flower Shop, M's Flower Shop.
2: M's Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay ang tapulak na ay nasa sa gubiyan.
1: Aminong ang testimonya ng stemming ito ang Vitron Drops.
3: Sabihin, bungkukan kalmador sa sinabuakan. Balik siya, ma'am. Kapos, kwan sa Vitron Drops. Naman ang word program, trip with. Ang magkikita ba, naging mag-program sa ipainom sa bata, ma'am. Ganado ilang tulog, kundi di. Sa kadawang mga ay Vitron. Sa sinabit itin yan. Pero yun sa inong, ang tikikira sa matay na kusulang ipainom. Manginaw sila sa yung tingog. Kung kita sa inong ay mga bata para infants na nagagmay. Gamitin niya sa Vitron Drops para. Vitron
1: Drops, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

Hello, Rita. Yes, hello. Good morning back. Osha, sa tumunas sa kinitik pamilya. Una na sa segment sa drama on this pattern air. Mag Leonard in. All right, sir, Leonard. Good morning again. Kumusta tamay? Yeah. Welcome kayo mo sa akong Facebook account. Dawi mga concern, wa kini problema. Basta kayo han ramay nga tumo, wa gid man. At least nagway ko kanila maayo, okay na to na ma-report Facebook. Ito ay si Gastrolina Ida, i-recap ang episode sa mi aging adlaw.

0: Lo es katong sakit ko sa mansion ni Lo es ko. Ano ang katong kasan sumpay? Ano ang atong sumpay? Boss Lo. Ang ato.
1: Action! Ay, mana! Ikabukaan ka o ba na ko rin katama ka, boss? Ibon Lo!

0: Mula di hapon, sa usapan ni mo nagigaya sila bawang hapon kapalayo, ang hindi nagigaya sila lois pag hapon. Oh, di ba?
1: Time
2: pa dyan ka nang nagpadulong diri, di ba? Mao mo na ang katugbaganing...
1: Mayong buntag, Pilipino.
2: Nga nung nabot na siya diri dyan.
1: Uy, gandaan mo mananing... Kaming man... Sino man siya na? Sa nilipad doon kayo, makakon. Bako na po si Ro.
2: Magkaguliyang nga ni Ron, makita ni mo ang akong katag. Oras, ginaim mo pa siya kita diri sa mansyon. Magkarambula yun kita diring dapita. Ano si tuyo ni mo diri?
1: Bago, Ron. Kaya gusto na kayo takita ni mo.
2: Onsa man?
1: Kani balik ko. Aron akunin ka.
2: Diyan.
1: Huwag pa lang nga dapat ako ah.
2: Pangandam dyan. Pangandam dyan. Pasabot ka ba?
1: Oros, andam akong mudagan.
2: Andam ka mudagan? Katalawan ko din mo dyan! Puti mang kakuan dyan! Pero mahadlok mang ka!
1: Talawa!
2: Pasandyan ako din mo ha? Sige! Di gani ka mo doon din rin ako dyan! Huwag ito'y forever! Pari na lang ko niya!
1: Tanawa!
2: Tanawa, salamat sa pagsulay ha! Tungod sa imong pagsulay, nidoon lang ako si Jan.

0: Bita kumusta naman di ika? Paminaw na ako muraga. Nakakita na kaog. Minahal sa kinabuhi. Kami ni Janet. Sa iyong katalawan, dirigyapon siya na ako patubang. Niya, samtang ikaw, paminaw na ako. Malita na ako, di ba? Ayaw mong kanhi ay nagbalik naman mo, di ba?
1: Oh, nagbalik na.
0: Good to know. Nga nagbalik mo. Yun na, unsa imong papel diri sa mansyon? Nga nang nakasulod man ka?
1: Ah, dito ko na eh. Philip, ingan niya yung personal advisor and kadara na po. In abogado. In fiscal.
0: In
1: judge of forma.
0: Di ay ba? Awin ako, nangapo ka na itong akong mga nalambigit nga mga kaaway dito sa plaza. Na naman di sila diri, hardinero naman di ay. Nariskyo gina isto sila.
1: Nangabutan
0: na
1: ito. Okay.
0: Nangabutan naman lagi sila diri. Nahimo naman lagi ni silang hardinero, ang uban janitor. Samtang ikaw, taas na kaikagranko diri sa mansyon. O niya, magtigi pag-ihapon ta.

0: gamay gid sa kalibutan. Dili gid na to mahukman ang mga tao. May kabag-uhan gid ay. Wag kang lumuha. Hey, John.
1: Kuya, wala ko ganin na rin. Gipanuhot ko na.
0: Gipanuhot na. Dahil siya ba sa
1: mga gali? Kaya ako kabarang ako sa live ka. Kaya abli ko pa matay ko ganin
0: na. Nahurot naman na ini. Ako sa kantoon si Lola Iska. Di ka na.
1: Oh, ano ka na?
0: Lola Iska? Ah, siya man! Dapat ka siya ba essential oil? Ay, di apa man. Nagkuha man ko daan o stock yun kasi ba essential oil dito sa stasyonan. Naapod sa butika diha sa may tayasan sa Curie Pharmacy o diha sa Ike's Pharmacy. Nagulpi ko daag usa ka gatos kay ato pong mga janitor. Gipang kanang panuhoton o sa iPod. Hasta kanang mga katabang. Hasta lisula lang yung mga panuhoton. Ya, kini nga plaza na ko kay katabang sa mga panuhot po. O di lang kay panuhot o nakikisakit sa kasukasuhan. Sige la. Mangayo ko og usa ka. Si John gipanuhot kini talaw mong guni siya ganina. Di man unta ni siya puting kuan. Ay unsay puting kuan? Abasta la diha ka na. John.
1: Oh, adat.
0: Hindi ana siliado pa ka ini nga plaza. Ako sang paskiun ha. Nay na.
1: Salamat kay dala ini ka kong lawas.
0: Ngano man kang tanawan manggood ka oy. Gitudloan man tika.
1: Pero nalimo ta ni ko den. Kabalo mo ka nga wala ko ba anad nga makigaway nga. Ang akong dana nga magsigir ko lambing ni mo kay lambot tika ko.
0: Aso sige pag lambing diya paghilom diya ba. Kay lisod na kayo magdugang-dugang pata kay na no, lisod na bisag mansyon ang atong panibalay pero kapoy na mag-utong oy
1: kay imuha na lang sala kay nanang imo kong spoil din gidala either me onel na haplas mi dali
0: okay haplas di ka gigipanuhod na ka
1: ada po dali di pag mga tatang suga we
0: din pa api na akong busdat pa atong atop di naman di ay gahinom do mangguko. Pero dili basihan ang buslot ang atok. Importante, dili buslot atong kasing-kasing.
1: Magin. Abi naman dahil.
0: Dili basihan kung unsay porma sa tong balay. Importante, makapadayon ta. Imaan nga nakapadayon kita sa grasya, sa Ginoo.
1: Magin.
0: Aminin mo. Dili ko magbasi kung unsa atong ipuyan. Importante ang pagkamalipayon o ano ang pagkamasinabuton. Ikaw o ako.
1: Abi naman dahil.
0: Bisag sa unang panahon.
1: Sa unang tungkol sa mga pailob kay nabago ko tungkol din mo kabalibay ka nga kwan binura akong kalambiyong sa una pero then imo kong gibiyaan nabago na ko nga e din ako kayo na mawakan ako ng mga bata
2: hehehe. Susagod ni Dain kinabuhin na to sa Isko! Nabalaan pa Isko, may pa nanganak kag duha ka dosina sa unang panahon.
1: Ano ba na?
2: Karun, wa naman o ganaman.
1: Ito yun ay importante nga. Lunsa, gaya pa natin gumasa sa usa.
2: Sa spastilaan na no, galing astang pali maginato pong kaog kalibgib sa unang panahon, lisuda mapugod, ay. Yeah, mutong nagkalagya gita atong istoryaha gita, Isko, sa. Sa spastila, mabig ko magdaho, maabot ka na ako pagbalik, Isko.
1: Bagani, nagbunga doon na lang itong paningkamot.
2: Nga no, di ay kining paningkamot, naday na'y gamot. Itanom din ang paningkamot, mamunga di ay na siya.
1: Ay, you know, Iska, darling.
2: Ay, kukog English, ha, good day, Isko. Ay, lisuda, good day, sabon.
1: Ay, mabiya,
2: magyong ko din sa mansion, English, han ko na yung mga ginoan. Oh, yo.
1: Sorry na,
2: I will leave this mansion if you English me. Don't me, don't me, ha? Don't me, don't try me.
1: Ay, naku surprise sa din mo, Iska.
2: What's your surprise on me?
1: Kabalo ba ka nga kaong adlaw kasal natong duha?
2: You know, how could it be? We're not registered in the LCR.
1: Yeah, today is... We wedding na to.
2: Wow, and what's the other news?
1: Okay. Wala may maka wala may maka sukat nitong idara na to mapakasal kay mapakasal tag-usap kay ako matanong sa bata din kay mabuha ko pa nila magwalbagol mo sukat sila.
2: Ay, don't do that, ha? Don't do that na. Kay abini mo, makadukol yung kong tingkoy nga murag tangkog o aning kalakyag di ta magkasinabot, ha?
1: It's joking. Ata na, agad-agad sa sumagay, magpakasalat.
2: Hala, oy. Bukod-bukod po rin itong dira, ani, oy. Ay, kung aswatan lagi, oy, kay murag mga kuan, mga bugto ning ugata. Ay, ay, pa murag nagkagot na ning akong mga lutahan. Pagpuyo ni Hais ko. Maski ikaw gani, maglisod na kag-aswat na ako, ay. Ay, may last bigod nga, maglakaw ta nga, magdungan-dungan na lang taglakaw.
1: Ay, di ko gusto nga mahago ka ni mga tigil kay... Gusto na ko, hindi gani akong asawa. Dali, asawa na
2: Agay, sakit akong hawak! Sakit agad sa akong hawak! Ay!
1: Ay, kasuot ko lang yan eh. Lola ko ni Lola, no?
2: Obita, sweet kayo sila.
1: Ano ka nga? Malita, kasuot mo ko na nila.
2: Sige, tara na. Nanool din rin nato ang mga janitor, jardinero. Nagdala og suot para sa groom, pang-groom man na, o pang-buta man na, para kang kinsa na.
1: Dili, gumamada ka naman ko din.
2: Unsa?
1: Pusok ko din. Sir. Double wedding, pero maraming si Sir Isko.
2: Unsa?
1: Pardon, ma'am. Uso tay. Papa rin to sa ilang kasal. Kung ako sa
2: kursa. Time pa, na i-makeup artist. Hala, wait sa. Jan!
1: Uso ko
2: na. Buti pa sabot nga. Kaslon po ta.
1: Kaslon po ta.
2: Hala.
1: Yes. Kaslon po ta tay.
2: Hala mga buhay, ang mga bagong ikasal!
1: Salamat! O, de, iska dali.
2: Eh, pastilan, isko. Bisag sakit na kining akong tuhod o mga kalutan-lutahan, pastilan. Muna kong ibati rong kaaniyag.
1: Sabi nyo, iska. Bisang doon, bus lang natong balay kanihan to. Pero nagpamatuhod yun na doon ay forever, di ba?
2: Naagin ay forever.
1: Oo. Oh. Ipwede ko is kaga. Nagkasugat at pagbalik at ang tala
2: niya. Ay, tayo pa sakit akong hawak man. Oy, hastang sakit na gito. Tayo pa, asa nagbalon. Nagbalon kag siya essential oil sa imuha di ang karsunis nga kanapitang para kang, ay, bisag gikasalta. Nagbalon-balon na gapong kag siya essential oil sa.
1: Siyempre, kay, mamanit ang paboritong gamito nung basta magsakit ang hawak na to. Ang dadala kong kuhan, 2,000 ka karton nga kwan? Huwag pagpirma na.
2: Unsa? 2,000 kabuok?
1: Okay, basin. Kanyang mga tapasimbahan, basin mo po. Ay, kapuyon ba yung slag? Kailan mga plus po sila pa na.
2: Sige! Hawak mo ang bet, manayo sa taoy, madahan sa dili patambo, padayon sa uban pang mga activities sa tong kasal diri sa mansion.
1: Kani nga kayo mga tumahan di.
2: Pero kini bang saya wa basakit sakit na gini akong hawak o. Oh. Stepping palang daan, mura nag magkaingon-ingon na gining akong ugat.
1: Tuturuan di ka daling, ingon na nito mga daling.
2: Sige.
1: Itas akamot.
2: Itas akamot. Ngayon, kiyo. Ikiyo, agaray! Kasakita sa hawak, oy! Imagine, 91 years old ako. Ikaw, 99 years old.
1: Ano yung mamang itong bata ko tayo?
2: Tanawa. Pati pa ako siyang kuwaon akong tayo. Kaya, dara.
1: Agay.
2: Tanawa, nawa na, John. Nawa na ning atong kahawakan, aning kalaki, ha? Hawak mo ang Siba Essential Oil. Hala, iwagayway na lang na para po ang mga kaedad nato ipang haplas na silang mga hawak. Uy, mang giveaways na lang tas atong mga kuan o kanang bisita o. Itagtag na, ikaw
1: ko
2: lang
1: eh.
2: Sige.

0: the fences.
1: Alright, na ayan, nag-comment rin sa Facebook Live. Magkatawa ko sa inyo, nga drama matit pang Inday Igat vlog.
0: Asa, tato niya.
1: Ay, nako. Inday Michelle. Inday Michelle. Nato dito. Uy, natapos na itong drama ina na kapaspal. Wait, I'll see you again, Sir Leonard. Pasalamatan na ito ang itong mga soaking date pa minaw nga kanunay na nagsunod sa programang Morning Pasala, of course, sa segment sa drama on the spot on air with you. Sige, paki-tunol kanila sa mga characters na ito ang drama on the spot on air segment. Gagiuluhan o buslot ang ito.
0: Sige, maraming salamat kayo sa mga always ka nagsunod din ang programa ni sa dalang programa sa Star DDS, labi na sa Morning Pasada ni Princess Maria, o labi na sa Drama Force, no? O gani ang mga karakter nga nagdala sa atong drama karon sa papel nga John Lola Isko, o sa mga kaaway ingon man sa mga pupila ka mga trabahante yung ubos na alagad sa kanginan, Leonard Bonner ingon man ni Lola Iska ni Rose. Okay. Mm-hmm. Sa tanang cast pod.
1: Alright.
0: Sa si Princess Maria.
1: Alright.
0: Dala salamat kayo sa story dito ya sa mga gihat ng opportunity og may mga princess. Thank you again.
1: Sige, dagang salamat Sir Leonard, na pa-honor sa imong paghatag usab o kinabuhi sa nakalain-lain mga characters sa tuang drama on the spot on air segment. Hangtod sa sunod higayon Sir Leonard, diri lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, basta naka-star.
2: Ay, sikat na sikat.
1: Alright. Sige, balikan na mo. Balikan na mo karong taot-taot para sa last portion sa ito nga programa. Stand by.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
11: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
11: Visit us today.
13: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Ako si Mary Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa yaha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag-hard, Mama. Extreme na.
18: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
19: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
20: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
21: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinaputon ng pagkatiman ng pamahagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and distant ways.
22: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

Pura Guerra.

0: Star last portion is itong programa magagastar at lang ng background ng requested song ni Sir Leonard Apollo. You decorated my life by Kenny Rogers. Nagigitalitihan at nagigitalit sa amigos sa kapsong nagigitalit sa mga nagigitalit ang mga sakulong matambal sa nagalilang mga sakit sa wasabuhilan at sakit sa ulogubanta. Pagkita ng programa may gusto sa Star Radio Tiyasa 98.3 FM Star Radio Tiyasa at sa isang tatala sa isang medyang tatnal siya gabi at yun isang tatsupadoban ni Kuya Angel Blaze sa Sason. Tayasan mapalit ang amigos kapsul sa tayo sa Kiri Pharmacy, Ice Pharmacy, Angel Pharmacy sa may bago tayasan mapalit sa tayo sa buhay at sa labiog din ako. Yaw sa Subo, Secure, Bantang Parte sa mga lugar ninyo dinapit. Bisita lang ang mga pharmacy o butika. Taan lang amigos kapsul, amigos kopya sa thank you boss Angel Blaze sa Sason. Salamat sa Sason Alicious Cake Shop na may blog ita street. Poblasyon tayasan Negros Oriental. Diha tapad sa Blue Baker. Kita nagyaki ni Ogrimala ni Mamsi Nalin LMB. O gumanda sa siyang assistant diha na si Lilith Meris and Leonard. Open na sila diha every day. Alas City Media, taman alas 6 sa kahapon. And of course, nag-offer sila og order sa mga wedding birthday presenting o special na okasyon. Grand yung kaukik sa balik pasyon. Pwede dito tayo. Wala na sila dito ingredients. Super lami, super duper lami guys. Lentious cake shop. Tapos na sila mga bouquet flowers. Visit lang sa ilahan na shop, okay? Sige, salamat kay Mamsi Nalin LMB. Bago sa thank you to Mam Iba Kihada Orina of Dubai Cake and Rajos. Kailangan po itong mga binigasyong makuha. All you have to do is to connect to Mam Iba Kihada Orina of Dubai. Siya nga Facebook account.
1: Kaya andam ginasyang mutunol og mga detalye. Information on saan nga magka-extra income po ka mga ka-star. Oga, salamat usab ni Mike Didirex of Alabama, USA. Mike, thank you so much for always participating with my program. Sa mga suking ting paminaw, sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colorado family, Amihoy Bakel Tanaid, and of course sa mga Kalio Ponteros, Laguini family, shout out sa mga Baldado family, Tuanda Martin, Renita Vidal, hello. And sa mga Garunita family headed by Ate Marites Garunita diyan sa may Sukeb. And of course, sa mga Hinoa family din at Timberna Og, Kawang Diboy diyan sa may Magtuhaw, Ma'am Iva Kalioga Kayan, shout out. Josie Kwe Abrao siyang family. Kapitana Ayan Terano diyan sa may Kabulutan na belated happy fiesta. Og siya mga Tosino girls diha, Lavenders, shout out. I miss you. And then, sa itong mga suking tigpawan. Ma'am Helen Torres, Bapa, shout out sa Tarang Naminaw. Huwag naglanta sa live. God bless din yung tanan. And of course, matod pa diri, may pagkahambugin ni si Lolo Isko Oy per minilibo ang hisgutan. Nagaray! Good morning, DJ. Maria Garbap.
2: Supplement. Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
4: yes.
3: Karong adlaw Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
4: Wow.
3: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabag-o uga pinakagipaabot na jud, Doc, yes. Nga produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
4: yes.
3: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
4: Okay.
3: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
4: okay.
3: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
4: Tama.
3: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
4: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
3: Yes,
4: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
3: Yes.
4: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ini-init sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga suking tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga suking tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao labi na gyud sa ato ang kini apaka magul ano ba diba suporta pud higala by Jose cortisol level no mga higala mga sakit dinhi another potential and benefits good for fever no mga higala kinsa usa niya nga katabang mabati addiction matabang usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar antibacterial no anti malaria usab matabang ini mo tabang usab sa ato ang gibukaton ba diba wa kana body fat no usab pag

0: satu ang lawas pusok mana kalau masuk tiba yang asa hard max extreme no sini siang terangan lagi satu masak ini jangan kawan tungkat ali no bang mata pusok mana kadang ni no sampai bang lawan ah tong tong kat sana ali ya kalau masuk kita kena semalam pas pada osan boleh help masuk kita final tongkat ali main race libido and massa strength and prot erectile function and male fertility and reduce stress mana kalau mga terangan kita final tadi dinyo tekan ini pagi ngon tapi dia pagi latin ni Mr. and Mrs. mana kalau lansanya mga kalipayon mata gatak na kamu gusto nga maglipay-lipay no tinsa ini nadyot para kanyo ang tapi namun mata kulit pusok alang sa mata kusa kanyo
1: yes mga ka-dragon foot ang tongkat ali mga sakit ipaminaw no Tony Uricoma Longifolia usang katanong nga lumad sa Southeast Asia
0: yes
1: tradisyon natin nga ginagamit sa mga Malaysian daigo Indonesian o yes. Vietnamese o kaning tongkat ali mga ka-dragon nagadugang niya sa testosterone mo yes. Ni-mention ni Dok Alan o nagpa-improve niya sa male fertility kagang mga pagtuon nagsugyot na ang tongkat ali mahimo magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga anunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapakuswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration o motility so nagpa-improve ni og erectile function yes. O gabi sa study mga sukinti paminaw kini nagpakita sa usang kaputan.
2: This is Amapola Broadcasting System.

This is Amapola Broadcasting System. Sa inyong pagkawasan at sa inyong pagkawasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Alauna, impunto.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Out pa ang tanga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lolo, si Lola, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus. Protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, uguban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata. Napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun.
4: Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw.

isip at pangutana samtang sa langit nagsumpok. Wala pang anong kaibaw kung asa sila doon. Ako na matigan daw, sama ako sa usang tahanan. Wala sa ipagpagding kapalanan, wala ako masayon. Hindi ko malantaw kung unsa man ang nagpahabot kong kaumahon. Sama sa nagbaklay sa dalan, sa mangit-ngit na gabi yun. Agad kong kagahapon daw naglagitong sa pangalod sa aking pundakan. Ikusukuso ng tinabuhay sa nakukunos sa kapalanan.

0: malilimot mo siya. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Mangitag isa. Atong trinio sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparehas. Ikupya-kupya na imo kumpiyansa mangitag ginang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Herbal Oil. Ang haplas na walay kaparehas. Epektibo kay paminawa. Ay, kung hindi niya ang testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Mamusa kay pangalan na to, ma'am?
2: Inki, ma'am. Wentes.
1: Wentes. Taga-asa ka, ma'am?
2: Taga-kabalian.
1: Unsa imong gibati nga ni gamit mag-Wonder Herbal Oil?
2: Kuan, ma'am, kanang kung kuan kanang kung ginahaplas ang Wonder Herbal Oil ay makapuyon ko. Kanang mukha na po ginito, ikaman, yung tangan na po isang tulong itakapatapin. Inyo na ko, mauli ang dyo ko rin. Ako pumugangan, wala ko ginayon na mo rin. Ihaplas na ko rin, ma'am. Matamad, ma'am, dalira kayo mapilo. Oh, ngayon. Ipikibo dyo kayo siya. Mga gigamit ang Wonder Herbal Oil. Sa kumbana kang haplas, ayan, kanang kabuyon.
1: Sa mamusay mo ikasulti para sa mga listeners karon, ma'am. Palabasin na kay kapitawag nila na gamitan na itong product.
2: Ako, kuan ako lang eh, kuan, ma'am, sa mga kauban ako, tama sa kalyan ako, manggamit. Ipikibo kayo ang Wonder Herbal Oil. Okay, to kayo, ma'am.
1: Okay, sa nagandang salamat, ma'am.
0: Ano nga itong Wonder Herbal Oil, ha? Hindi mo ba ginagana Wonder Animal Vita? Hindi mo po. Kung nagbay baboy, mano, kabayo, kanding, bakalang, gamis na uguban, paggamit ang Wonder Animal Vita. Ah, oh, hindi pala sinabi tayo ng na manufacturer of RSB Live Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Pinawa ang testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita. Ikaw itong nakagamit kong Animal Vita?
2: Oo, nagamit
0: ko
2: siya, nagamit. Kay, amon,
0: sabi ko na
2: kay,
0: bawal, amon, sabi ko na kay, bawal, amon, sabi ko na kay, bawal, amon,
2: sabi ko na kay, bawal, amon, sabi ko na kay,
0: Semana subot karon.
2: Oh, subot karon. Atong pagpalapit sa imo.
0: Oh, dagan mo dagan gamit og Animal Vita, sir.
2: Oh.
0: Oh, inay mong naslingan diyan nga magamit og Animal Vita.
2: Ako lang gikan sila. Gamit sila kay ako nako pangyap. Patanaw sila. Ipatanaw na ako magtin sa ila ba.
0: Nya kita gila ang resulta.
2: Oh. Kita gina sila mo kaon nang magtin.
0: Imong gisagol sa ilang pagkaon ang Animal Vita.
2: Okay. Oh,
0: gisagol na ko sa gol. Sige, sir. Ilmar lahoy lahoy.
2: Oh.
0: Kita gapon sa amin sa rital. Wala na kanindot ang produkto nga Wonder Animal Vita. Wonder Banana Plus. May pwede sila mga bugon-bugon sa soso, goy, tanong bugon sa matris. Wonder Banana Plus. Para sa kalisurug, ihihi, kalisurug bawas. Magamit din. Wonder Banana Plus, anikin mag-gusti ba? Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banana Plus. Pahalan o address?
2: Ano lang makikita yung rito ko? Kala pa lang ang magamit siya
0: eh. Ah, ma'am. Kung samay mo napantayan sa pagamitan ng Wonder Banana Plus.
2: Ako kanindot,
0: Jeffrey. Ako lang ang magamit na sa rito. Kung pumayon niya ngayon, mayroon
2: sa iyo kami siyong ta.
0: Sakit ay mong kilid, sakit ay mong puson. Mauni nga, nagamit ka o Wonder Banana Plus. Kung saan mong patumar? Wala pa nga pinalanggan din paminaw. No, ka ng Wonder Banana Plus. Kaya igreta kong anak, hini ang amahan si Mangayaw ng pag-aray si Rose. Tapos pag-aray ko niya sa isla, luwa magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy, anong bibiaya. Yan, PB Greatest coming from Secret World. Kaya, shout out kami sa mga mumalay, nga paminaw si mo from Bautista Family. Parangay Julian, alias Anor Dutabat. Kung may gagaw niya sa Dimputlan, Napitan City, sila ang Julita, si Glos. Ang anak si Inday, siyang anak na si Kiray, mga agaw si Lutlut Mindilio. Pag-aray lang agaw si Nil Panasala. Karay bimang tagadabo di oro ng kapinaw sa Tagum Station. Pagkaray sa mga anak, nasbantukan dabo di oro from Igaling Family sa Tugaya, Valencia. Karay talaga maramang sa mga limokol family na binakay isi kuila limokol. Sa iyong bana, anak mga apo, salamat kinimokol cash from initong daawan. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong nataw. No? Mga bata nga bagong nataw. Taman sa 1 year old, Vitron Drops ang atong gamiton. Para nga may tulog niya, sige sakit-sakit, sige sige kadalag hospital. Uy po doon. Ay mga anak, Vitron Drops, maligo lang yung sistema ay matulog niya, may pumututoy.
1: Mamo sa mga mo experience ang atong Vitron Drops na kay gamay bata nga sa home, ani?
2: Oh, na, ma'am.
1: Pilay kitad, ma'am?
2: 4 months.
1: 4 months. Oh. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
2: Nakita siya, ma'am. Nung pamilya pa lang ng ilong, mamilya naman yung katulog. Ngayon, siya ang pagtutoy. Ngayon, na ang kapot siyang nakuanan pa yung sakit niya patutang kalibanga.
1: So, nagkalibanga po na yung kapila mo ang 4 months old, ma'am?
2: Oo, na-admit niya siya at nakapas sa 1 month.
1: Then, Vitron Drops, imo hangi pa inom sa iya, ha?
2: Oo, ma'am. Nakapas ka rin naman, ayad akong bilintin.
1: Okay, isa dagan kayong salamat, ma'am. Masagat mo pangalan?
2: Kintina, kataanan.
1: Tagaasa?
2: Mark Matang, 4-4.
1: Okay, dagan salamat, ma'am. God bless you.
0: Wala na kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, pinutuloy para sa mga 2-2 years old mga bata. Anak, di ka mausa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup, sinuwa lang ang cellphone, nung ay matulog, Vitron Syrup. Pagduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon mo sa Vitron Syrup para sa 2-2 years old. Kasi ka rin, ma'am?
2: Si Kuan, Luni Salabar.
0: Tagaasa.
2: Tagaasa sa ano, titay. Kabuang at mugay.
0: Kung sa may itong experience, aning paggamit sa diasing mong mga bata sa Vitron na Syrup?
2: Oh, sa akong ako na siya, sir. Di na kayo matulog ba kung magkaon ka

0: Si Lulo, si Lula, grabe na kalimtanon, unya kung imo ka pong pagkanon, tibi na kay ginanaan, imo patulogon, mura na po minanok, mura kami kasikas. Kung ano yun, ganyan yung mata na yun, no? Unya, ginakatulog kong balik, kaglaong, nakong pito kang mata. Alas tres pa sa kaglaong, itong hinuktop na skillet sa kanin yung kwarto, kay nasige naglikit, kay ginakatulog kong balik. Kung karama, tanak ang mga problema. Kung nagyo kay problema sa pagkatulog, pwede pa itabi, kung naginanglan mo gamit yung ganyan produkto ng Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tama inyo pagalingon, para di mo daling man sakit, di mo magbalit diyan. Vitron Tablet.
1: Saan ni mong pangalan?
2: Kike,
1: Wente. Wente, taga-asa ka, ma'am?
2: Ano ka ba diyan? Juan, ma'am, kanang sa Vitron Tablet, kanang ulang mga kukuan, ba't nang pinanang dugo ka pula rin, mura kong ginainom, pinaman ko yung spidayo, and yun, ulit na kukuan, nagdana na kong katulog, and kanang kaon.
1: Ah, usagay atong batiyon kung kulang atong dugo nga pula, ma'am.
2: Nagdipong ko, nagdipong.
1: Sige kang kalipong, sa umano ba ni mong inom sa Vitron Tablet?
2: Juan, ma'am, pwede mong kumakaulang ko ka ng mga piros, kung kung ginagamit kay Vitron, ma'am, ulibasa na pula rin ayon niya. At ulit kong kuan, kanang pwede ka tablet, na normal kita kong kuan, kanang dugo nga pula. O sinito tayo ko, normal na rin, mura ko yung kanang kuan, ba't yun, tulog ko, nana rin, pagdana sa bagay kayo, kuan, ba'y mabit siya, itip din ang Vitron Tablet.
0: Una na kadindot ang produkto ng Vitron Tablet. Shout out kuya Karja kong papa si Isabel ini kuya para bukas salong sa buwan din. Kala kuya Karja sa kabuluhan kabalas ang Gidon Richard Dilante o Piralta family ng pagkaresidan si Dilante bawang buong sa buwan sibukay. Sir Ricardo pa shout out daw sa sawiling family na sa Baku Kalamkam pabahay ng minas programa nindot kay pabinaon ang mga balak. Kala kuya Karja ang dimbong pabinaon sa mga programa ng pagkaresi Permin Doy tagalik sibo sa at kutabato salamat sa pagbasa. Idol kuya Ricardo pagkaresi ko din Jinjin and Jackie kala si Lilian over at proxing ko na buntulan sa pagitan. Kibawi mo Gidon salamat sa pagbasa kuya. Kuya kanunay gibinaw sa mga tudling sa mga garay kay makawa man ka o mga problema. Labi kayong balik-balik ko ng mga balak sa kagahapon na minaw sa Compostela Husay family. Salamat kay ninyo ganan sa inyong pagpaminaw. No wonder cardio care. Labi na natin problema sa imong blood pressure. O gina itong kinahalan kayo kanang wonder cardio care. Mga pinalanggan ding paminawa. Oo kay, karong panahon na kung sakiton ka, mahal pang palalito na. Saan naman na nimo? No? O niya, labi na o high blood ka. Kaya na mag-blood pressure. Problema na. Problema gina. Kaya may pagkatraidor din ang mga sakit ka ng high blood. O na, kung na kay, problema sa imong blood pressure. Ako kakang iyon na mag-inom ka kanunay o wonder cardio care. Kaya makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? O wonder cardio care. Ito na. O kanang mga tagas kayo niya o blood pressure. Dali kayo sa puto, dali kayo masuko. Akanak may gamit. O wonder cardio care. O wonder himo edukatong na mga kulon problem o almoranas. No? Kana bitong almoranason ka unya na kay problema sa mukulon. Kana ato ang wonder himo in. Unya to imnon. Available na sa mga farmasya butika, available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Ang panahon dili masabdan, mo init mo ulan. Na may nagbugnaw og tubig usay paligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan pala. Ano nang nagyud migi create na products para nga dipinsahan kani kanang subaw ubo gilanat. Na yun kana wonder C plus. Ito yung ginabuhat ng wonder C plus para maginom ta. Apil ko kay inom ko wonder C plus download no. Mao na ako ang vitamin C kana wonder C plus.
3: Kamu, ganahan pun mo nga ako, di pa may pagkaya ko dali nga masubawan, di? Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan, pero dili kay ko maigo ba, di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Wonder C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C+ nga drops, available na mapalit na siya. Dapod dai Wonder C+ nga syrup, available na pod, mapalit na pod, no? Dapod dai Wonder C+ nga capsule, available na po, napalit naman. Kanang Wonder C plus capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinungod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha ron ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na, kana inyong gipaniod doon, i-check na ninyo, no, kanang inyong gikuan, kanang inyong gipanihapon, huwag naaban ay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Maunang, gamayang taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C Plus nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C Plus nga capsule. Oh! Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. Oh. Nagingnan po kayo, nagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Gingnan ka na. Di ba? Ba muna yung mga kwan? Inang kayaw, nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka, manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Gingnan ka na. Nakadungog ka na nga

0: Niya kanang ngalin niya.
1: Aw. Pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. O, pag Wonder Herbal Coffee.
2: Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello, Kuya Cards. Pag-aray na ako sa akong Mama Lolita. Og Shine og Bihon, kanara salamat. O sa Rikintusa family, Barikwatro family, kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong Papa Milchor og Ate Chiki Kuya Sami. Binagyod sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak, si Anna Ferl, Iljan og Kulot. Salamat, Kuya Cards. Pag-aray ko na lang Papa Juni, Mama Joy og sa mga igsuon ako, Jojo Robert, Romel Rogen Arman og Romel Ingutan from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Si Almera Sangadan eh, from Proctes, Barangay Malungon, Tungawan, Sambuanga, Cebu. Greet ko sa akong mama nga si Alice Sangadan. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Atong hatagag pagtagading entry. Sa balak nga pinadani Nelfa Imbahadora. Tagalurugan, Valencia City, Bukidnon. Pangandoy ang title siyang balak ato ni hatagan og kinabuhi. Sa pagkamatngon kog buot ning kalibutan, naggilaid kami sa tumang kalisdanan. Nangandoy sa mga lamian nga sudan, na panhalo sa bugas kami makulangan. Akong papa tapasiro og si mama na sa umah. Trabaho sila ang akong inspirasyon sa pangandoy nga gusto kong kabuton. Kon kanako may mangutana nga kung mudako ako magunsa, saway pagduwa-duha ang akong tubag mao ang mamahimong maestra. Sa senior high, graduar na, apan wa ko dama nga sa kolehiyo ako madidma. Sa gustong kurso dili pasado, sa kaugalingon dismayado. Nanrabaho giputol ang imahinasyon kaysa pangandoy ako mapakyason. Sa dakong tindahan na imong sulugoon, tibok adlaw nagbarog, mga tuhod nangorong. Sa kaugalingo nakapangutana, mabakining dalana ang gisubay o sa garbo o gahadlok ako midinay. Sa hinahinay nga tugkad sa kaugalingon, ining dalana dilimaw ang gusto kong subayon. Kalisod ba di ay sa kinabuhi kung ikaw way mahuman? Sa kadaghanan, ikaw pag-aira. Mga oras akong gimahayan at mga panahong nangandoy gusto kong hikalimtan. Sa karon, nagaplano nga pangandoy ipadayon. Nga diploma sa kolehiyo ang gusto kong maangkon. Oning pangandoy ni Nilfa Imbahadura, Lurugan, Valencia City, Bukidnon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanini yung tanan.
1: Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan.
0: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, launa, imedia.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kad maing adlong Biyernes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag ug pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 26, 2026. Lagi sa watampo na usap mga itong paghatag at pagtagad and this time mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Aryan. Bueno, stand by Aryan. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nats Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nats Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight ang infection. Lami imong tulog o barbilit yun ang imong blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan. Mutabang aron dili na makapadayon ang malatian na cancer. Ingon anak kaanindo at ang atong Nats Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon anak kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Usbong kong
standby Aryan alas sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

amihang natao nga mo ikatulong anak. Nagdesisyon mi nga igo na. Magbalay gate na ko. Aron dili na madungagan ang among mga anak. Abi na ko klaro na ang among plano alang sa umaabot ate. Sulod sa pito katuig, plain housewife ko. Ang akong kalibutan, nagtuyok sa kumbana ug sa among mga anak. Nagdako ko nga arangan ang kinabuhi ate. Busaw ako'y nahibawaan ng mga trabaho sa panimalay. Apan sa akong dedication sa akong pamilya. Nakakaton ko ate. Dili kini magic. Kinahanglan mag-effort para ka makakaton. Matagbuntag magluto ko, manglimpyo, maglaba mo tabang sa assignment sa mga bata. Ug maghulat sa kumbana nga muuli. Sa among pamilya, dili lang ko asawa, dili lang ko inahan. Ako usab ang katabang og yaya. In fairness pod sa kumbana, kanunay niyang ginasigurado nga naay budget para nako. Para sa kong kaugalingong mga panginahanglan. Mga pang-beauty ug uban pa ate. Sa tinuod lang wa ko nangandoy ug mahalon nga regalo. Nga kung gusto lang, kompleto ug malipayon ang among pamilya. Apan usahay dili day igo ang imong gugma aron mapugngan ang usa ka tawo nga mobiya. Nabati na ko nga anam-anan nga nausab si Rolly ate. Kanunay na siya mapauli nga gabii ug dili na siya parehas kani adtong excited mapauli. Kanunay nang naang iyang cellphone sa iyang kamot. Kung ako pangutanon masuko dayon siya. Ingon pa nila nga naanay red flag nga akong kakakita. Naana ko'y mga pagduda apan wa ko'y sakto nga ebidensya. Hangtod nga usa ka adlaw ako na diskubre nga tinuod gyud nga ako mga kataha. Nga doon na siya'y lain ate. Murag nagubang akong kalibutan. O ako kasabot kung nga nung taliwala sa kong gihimo o pagpaningkamot nga mamahimong ulirang ina o asawa na apay kulang. Apanbisan ako na ang nasakitan. Ako paggihapon ang nagpakiluoy sa kumbana. Mihangyo ko niya. Nangayo ko ikaduwang higayon. Gignan ako siya nga among hunahunaon ang mga bata. Ayang tubag ka na ako, gikapoy na kuno siya sa among relasyon. Siya pa ang gikapoy ate. Namugnaw ang tibuok na akong kalawasan. Ako siyang ipangutan na kung asa siya dapit gikapoy. Nakumbuto naon-naon ako ang dapat mo ingon ana. Naging full-time kong asawa o inahan sa mga anak. Bisagwa niya gisulti. Apan akong gi-isolate ang akong kaugalingon sa akong mga higala. Nag-focus ko sa akong pamilya. Apan mas gusto niya nga makigbulag nga rika na ako. Ati R. Kay dili na ko na siya malipayon. Nahugno ko na ito higayon na sa mga pulong. Bisan ang among ginikanan ng hilabot na aron masulbad ang among problema. Giistoryahan siya, gipahinumduman sa iyang pagkabana o pagkaamahan. Apan matod ni Rolly, buo na kuno ang iyang desisyon, dili na siya mapugnan. Mas gipili niya ang laing babae kaysa kanamong iyang pamilya. Sadyang mibiya siya sa among panimalay. Ug miuban sa babae nga iyang gipili. Wala ko'y mahimo kundili ang pagdawat. Lisod kayo ate, adlaw-adlaw sa kong pagmata, walay kasiguruhan unsaon pagpadayon. Apan kinahanglan akong magmalig-on para sa kong mga anak. Wala ko na pakiluoy nga mabalik siya namo. Dili tungod sa gitawag nga pride ate, kundili self-respect. Ang ako mga anak, ang hinungdan nga nung wa ko nagpadaog sa kong mga kasakit. Sa tabang sa kong pamilya, nagtukod ko gamay nga negosyo. Nagtukod ko ug nagporsige. Ate R.
nako kini na palambo. Hinay-hinay nga mitubo ang negosyo. Nakasuporta ko sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Nakapaborog ko sa akong kaugalingong mga tiil. Daghan ang nangutana nga nang wa ko mangayog sustento kang Rolly. Nga tubag, yano ra ate, unsay pulo sa sustento. Kung pugson pa nako ang usa ka tawo nga wa nay pagpakabana. Kabalo ko nga, bisan pangayuan na ko siya, dili ko sigurado nga masustento siya. Kaya kung willing yun siya, bisan dili na ko siya pangayuan ate. Iya kining kaugalingong kabubuton. Na siya kaugalingong huna-huna. Kung concern lang yun siya sa mga bata. Mas gipili na ko nga maningkamot kaysa magsigig hulat sa usa ka amahan. Mamitalikod sa iyang responsibilidad. Nasayra na ko nga ginapugan siya sa iyang babae. Gibawalan ko na siya mo kontak, nga rika na mo. Samtang ako naglisod sa pagsugod pag-usab, si Rolly nagmalampusod sa iyang negosyo. Nakadungog ko nga, daghan na siya napalit ng mga yuta. Ado na siya dako o nindot nga balay, mga sakinan, mga paupahan. In short, daghan na siya properties ate. Apan ado na usa ka butanga nakapahibulong sa tanan. Matod sa igsuon, nga nag-ingon ka nako, wa kuno niya ipangalan sa iyang kauban ang tanan niyang kabtangan. Kanunay kuno niyang isulti nga siya ang naningkamot o dapat lang nga sa iya nakapangalan ang tanan. O sa pakuno, wala usab siya nagtinguha nga ipa-annulled ang among kasal. Bisan pila nakatuig silang nag-uban sa iyang kapuyo, ako gihapon ang legal nga asawa. Tanan nga mga kapetsyo sa iyang asawa iyang gihatag sa kenan, shopping, marangya nga kinabuhi. Mahalon nga mga alahas. Wa sila anak ate. O sa kunasairan, sige kakuhaan ang babae o lately, gitanggal na ang iyang matres. Sa sinugdanan, wa ako naghatag o importansya ni ini. Abi na ko, dili na nako problema ang ilang kinabuhi. Apan sayup ko ate. O sa kaadlaw, kalit nga may kontak ka na ko iyang kapuyo. Tawagon ta lang sa pangalang Irish. Naghangyo siya nga magkita mi. Nakipagkita ko niya. Dili tungod kay gusto na ko siyang mailhan, kundili aron mahuman ang tanan. Sa among panang atubangay, kalmado ang iyang tingog. Wala ko siya tagig taas na oras, giingnan na ko siya nga straight to the point. Para mahuman kung unsang iyang tuyo nga rikan ako. Naging prangka siya ate. Pwede ko no, nga akong i-waive ang akong rights sa mga assets ni Rolly. Natingala ko. Wamanggani ko na ngayo bisag piso nga sustento o guwa ko ng hilabos ilang kanabuhi. Nga nung ako man yun yung ingnan o nga nung dilima si Rolly. Misantop sa kong nahuna nga naging sigurista siya. Dito na ko nasabdan ang iyang kabalaka. Mitanaw ko kaniya. Murabag gusto na ko siyang katauan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga sa katapusan kami raman gihapon di ay sa akong mga anak ang makapahimulo sa ka-selfish sa akong bana. Sa amo lang gihapon ang advantage. Nakadumdum ko sa giingon sa akong mother-in-law nga napabuhat na si Rolly og last will and testament sa ilang family lawyer nga kami ang nakabutang og tagapagmana sa tanan niyang assets. Apan, wala ko kinigatag ang pagtagad kay lagi naglagot ko niya. Karon nag-sink in ang tanan ate. Gusto ni Irish nga isip legal nga asawa, dili ko manghilabot. Total ko no, na-acquire man kini ni Rolly sa dihang sila ang nag-uban. Nahilom ko, tinuod. Wa na ko'y pagbati kang Rolly. Humasa tanan niyang gibuhat. Natunaan kong mubarog sa kong kaugalingon. Apan ako pa man gihapon ang legal nga asawa, sulod sa 12 katuig. Nag-inusara ko sa pagpadako sa mga anak. Wa ko na ngayo, wa ko na mugos, wa ko manghilabot. Ate, nahuma na nga mong istorya ni Irish nga wa ko'y gisaad nga to kaniya. Nahinumdum ko sa tanang gabi nga ako rang usa ang nag-atiman sa akong mga anak.

0: cervical cancer.
1: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae, nga nalaygnos og PCOS o polycystic cyst. Pag sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kayo mabuntis kung maduna kayong anyang kondisyon sa usa ka babae. Daghan kog kahadlok og pagduduha kung mabuntis pa ba ko.

0: sa Mega Man Gold Coffee. Makapapita na at ikapa. Bayong adlaw, mga kapwa kong driver. Ako liya si Dorong Sisa. Palianto, talira tayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Panagong mata, kaduka na. Pero karon, sos dahil na yun. Sukad ni imam ko, Mega Man Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taling kapiya, murad turbo charge sa akong gawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho. Time stay na kakusog. Ang pinakadabes, isa na yun biyahe. Inikuloy sa gabi, full tank niya ako ng kusog. Si Mrs. Pelty ng Nipaya. Kaya yung diver, hindi na dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang imam performance pang long distance na. Matala, utay bagyo kami. Si Nesi Dorong Sisa, 22 anos, taga Tagbilaran City. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
1: Mapalit ang mga produkto niya sa tanang butika sa inyong mga. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Pag-una una pinatid, pag-una ka mga partner, of course. Then Jane Nova Balino.
1: Yes, maayong adlaw at Ernie Cap Jones na natin mga sukitig pa mina.
0: And of course, ako to URB Professor Cap Jones Jodiasis.
2: Yes, masukitig adlaw, Jane Nova.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ariane, did you know? Sige ka na bang

0: mga baga gini na.
1: Pugos dai ni mong tao gua nagugma.
2: Dili man.
0: Ay nako.
2: Na bisag na lang ngalan sa mga bata ba. Usay man gud ang ginikanan mo sacrifice. Tungod kay nahigugma ko sa mga anak bisag wa na ko ganahi na akong kapikas pero kinahanglan ko makiguban para sa mga anak ina na magisagad.
0: Pero maski na lang unta nga ni uban siya sa kabit pero nagkuan unta siya, nagsustento gyud siya. Pero wala siya nagsustento, bahala na lang. Dili para sa ako, para sa mga anak naman lang. Wala man ginya gibuhat niya karon mohangyo ang kabit pag mohangyo nga iwiwang rights kahayahay. Dili gid kabayan no ako kung ako si Arian di gid siya masugot kay.
2: Correct.
0: Kana pa lang the fact nga ikaw ang nagburos nag-anak anak nga bata niya sa himan-himan pila ka tuyo niyang uban ikaw lang gihapon hangtod nagpadako nag imo tanan hago psychologically physically imo hago
2: dili lali magpa magatiman kag tulo ka anak gagasunod pag yud.
0: Yes. Mingganit.
2: Yeah. Really, no.
0: Happy niya
1: ma.
0: Ni ma'am.
1: Kwartahan man si Zerian. Maroon man kayo nga.
0: Lagi.
1: Maka-afford mo na yung pabili.
0: Maskin pagkwartahan ka. Sa ngalan nga, responsibilidad man to sa papa po. Dili man kang Arian lang. So, dili pwede nga. Musagot lang si Arian tungkol kinihangyo ang kabit kay ilaha tong hinaguan. Kinoko ka na. Balos na lang na sa panahon. Datos ka.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ka nga. Gibiyaan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Singot og kuan sipon.
2: Sipon tinuod yun na, ma'am. Kaya ito, murag, wala ang isa kainhan nga mag siyari gaalima sa bata. Murag dilit, walay katungod magsakit kay na mga bata. Yatiman, magtrabaho pa, mag
1: yes.
2: Tanan-tanan imo, wala kay kaabag.
3: No, no, no, nga na.
2: Correct!
1: Ah, yes, Cap. Ako, naka-experience ko
2: based
1: sa una.
2: Based on experience, o, oh, diba? Appear ako, minimum. Ako, based on experience.
1: Ako sa una.
3: Abi ko happy na kayo mga ingana.
1: Kamulo kong galungag.

0: kila kabot si tabalo sila nga wagi sila right baski na saan pero nagtambling
1: diha
0: oh siya pa napatawag mga kakuha na lang yun niya sayod man siya nga minyo ang yang giipunan so kabalo man kita given naman ang balaod gab no naman na sa to ang common kuan na common knowledge na natuntanan niya
1: kapisan og 20 na makatuig nga nagbulag kung wa mo na ano
0: yes
1: ang tanang property nga acquire sa pikas ug pikas tunga paghihapon mo
0: oh so wagi power ang kabit so kung dili mo siya gusto nga inga nang wanta siya ni uipon sa kabi nga sa minyo I mean
1: kung tanawa lang ang case ni Gretchen Barreto
0: yes
1: ang si Kuangko wala gi-grant ang annulment kawa ni participate ang iyang asawa
0: yes
1: so di siya mapakaslan di mapakaslan si Gretchen so ang talang asset sa mga Kuangko dito gid sa iyang asawa bisag si Gretchen iyang asawa pero ang asset nga nakapangalan sa iyang nito ni boy
0: dato gid sa legal.
1: Ang 50% dato gid sa legal. So that's the reality sa atong balaod nga bahalag pila na mo kadekada wag gauban pero kung why annulment ka nahitabo 50% sa kamtangan nga na-acquire both sides na apagyapoy.
2: Luoy lang dahil ang mga other woman, no?
0: True. Muna di kita musugot nga may mong other woman kay watay power ana ang other woman ka.
2: Nakatagaan at saktong balaod.
0: Ay, di ay! Huy! Murag dagan yung kasamot karagan mong fans ka.
1: Sige, sige. Siya ito paminawan. Sige, sige. Ikaw. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ariano sa imong buhaton.
2: Ay, para malinong na ang tanan. Man ang tanan para maingon sila nga dili ka bukang pira. Bukang unsa diya.
1: Uy, bahala gignan ko bukang pira.
0: Deserve man sad.
2: Yes, anyway, sila man naghago ato. Inaguan man to nila.
1: Inaguan sa iyang bana. Amahan sa iyang mga anak.
2: Sila man to naghago. Ang pag-wave di mo right ni mo Arian, dili man nagpasabot nga ang katungod sa imong mga anak na wave na po.
1: Di, gumawave.
2: Ay, imo ramang katungod imong gi-wave. Kaya dili naman ikaw ang gi-uban niya pagpuyo ka.
0: Bayan
2: na. Yata na na palangga, para wala sa mo.
1: Ay!
0: Grabe na gito.
2: Looy po si Iris Palangga.
0: Wow. Si ano na yung looy.
2: Hinaguan ba nila to? Dapat ina sila po ang maka...
1: Okay, merisi niya. Di ba?
0: Ang dili gito pwede nga magpahuyang-huyang si Arian.
2: Na. Gasa naman ang tulok anak sa imuha.
1: Oh, pero...
2: Di naman ang mabawi. Imuha naman
1: ginagulog ka bago. Pero ang mga bata deserve nga makaangkon sa kaptangan sa ilang amahan.
0: Yes, deserve. And isa pag yudkap, kanapag yung pila katuig nga, kanabitang wala gid siya nagsustento sa mga bata, siguro kulang pa na nga mga
2: maka-afford mag-good kaptangan. Si Arian.
0: Dili man na kuan. Dili man na kanang kuan tungkol kay maka-afford, okay rang nga dili siya maghatag sustento.
1: Pero what if hindi siya ka-afford? What if diba? Na belong siya sa pumbring?
2: Di na kita man po sa iyang bana nga maka-afford man na.
0: Dili na pwede kap sa balaod kap. Dili na mulantaw o ka nag-afford ka dili.
2: Dili na tabagamit
0: responsibilidad is responsibilidad.
1: Nakabantay mo?
2: Ang ato rin kaluoy lang po sa ni Iris ba nga sila nagago. Di sa kanang,
1: pero nakabantay mo sa letter ni ingon si Arian. Gignan siya sa mother-in-law niya sa ginikanan ni sa Yambana. Nga naka-last will and testament na Yambana. Ang pangalan isa mga bata. So, di ba lang matuis?
0: Yes,
1: di ba lang ma-question ang last ng testament? So,
0: baga gignaong ang kabit yun.
2: Dili man, kay nalikuro na po siya ang kaugmaon.
1: Di, ayahan na lang ang taad to. Kung gusto siya nga makaangkog ka ng kabtangan, ipangalan niya si Iya.
0: True.
2: Arian, luoy po't kayo tong other woman. Nakitong daw nang imong kinabuhi, na nakitulo ka na, plaster naman ha. Ay, kabala ka maning kamot, taga to, Arian.
0: Mo-appi lagi din sa picture.
1: Oo, lagi na din ha.
2: Di kay samok, mangod, samok ang kinabuhi ni mo, Arian, kung na'y nasakitan.
1: Dili samok, oy.
0: Dili.
1: Kuha lang niya ang para sa iya.
0: Yes. Deserve na ni Arian nga na'y mapadulong sa iya ha.
2: Kay, to forgive.
0: Again.
2: To forgive.
0: Again, dili nakakabayad yun sa
2: nagdoonan na wala, sisikan mo man niya, gagukod-gukod pa ka.
1: Kung wapod siya, kung wapod siya nakig-istorya, di pagkabaos, Arian nga,
0: naaday
1: mga kaptangan nga nakapagawa.

0: pangalan sa imba na nga ready na para sa mga namo na ginaingon ba nga halos sige bahalag ng babae ka pero ang pangalan sa mga bata.
1: True.
2: Di concern ng pud ko sa Kang Iris Mangod kay naning kamot po doya.
1: Di bilib sa gud ko sa baga no, namong no. Aning mga kabit ka.
2: Baga namong
1: gud. Imagine ang kabit ang muhangyo lugar siya sa asawa wala siya na buyong diya nga siya rason nga nung nabungkag ang pamilya.
0: Kung gusto siya ang ubang property dapat nakapangalan sa iya.
1: Kabaw
0: man siyang dili siya asawa. Oh. Kabalo man siya.
2: Dili magod to sa lalaki ni Iris. Sala magod to sa lalaki, God.
0: Kaniya, ako ang gini siya. Practical gini siya. Kung wak mo nag-uba, di mo kasado, gauban mo nga di mo kasado, o niya, minyo ang lalaki or minyo ba ang babae, dapat maniguro kag pangalan sa imuha sa property.
2: Oh, girl, sa paminaw mga
1: sala
2: girls,
1: siya sa kabit, kay wala siya na, binugo siya, wala, wala siya nagbasi sa balaod.
0: Yes.
1: Kung sigurista siyang dako, dapat siya hagyod ang ngalan aron di matandog. Pero kung saan taman, kung saan naman na pangalan, edi wala gyud siya katungod, maskin pag iyang hinaguan. So, nagpakawais unta siya. So, iya nang sala.
2: Ang ako lang manggod, Arian, para malinong ng tanan ba? Para wala kay kontra ba?
0: Dili eh.
2: Para kadang dili magdumot si Iris sa imuha ba?
0: Bahalang magdumot.
1: Dahil si Iris pa'y magdumot ha?
2: Siyempre, kay dili magkamu sugot siya.
1: Kana si Iris, wala niya nabati kung sa experience ni Arian nga siya ra isa nag-guid sa mga bata.
0: Tinood nga.
1: Wala siya katungod.
0: Akip siya sa mga kabtangan kasi sila may naguban, no? Sa bana ni Arian. Kung buto na nila ha, kung tagid to.
1: Yes.
0: Pero kay nakapangalan man kang Rolly, di ba? Nakapangalan man nga office, kanintawahan na minyo man ito na yung mga anak. So sorry ka na lang. Kay kung bright pa siya, wala niya ipapangalan ng Rolly ay ilang kabtangan.
1: Kung yakap, ignorance of the law excuses no one.
0: Correct.
1: Di ba? So,
3: Iris scenario. Masa sila gitu yang banyak. Kita masuk ke property.

0: experience sa Mega Mango at Coffee. Ang tikayo ang lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lamig payod, ngayon ang kape. Ako'y naglawan, grabe kapay. Pero lahini, lamig siya. Ipitip kayo, makapanginambugit ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos. Pag-aagusan din so.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produtong nuts sa palangkit ka sa inyong mga. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Magpapalitapan siya pinatos sa Dibayon at mga YouTube and Facebook viewers. Hi to Giselle Luardo. Good afternoon na Darlene Antinova Cup Junjun. Pa-shoutout lang po sa Carpi family. And Luardo family always listening here at Manhal or Mahanlod. Malabuyok si Bumor Blasing sa imong programa Ati R.
3: From Florida May sa Reno at Malingaw Gikotanaw sa inyong Tuloy Labi na Kangka. Hi to Marie Leon watching from Ayumo Negros Oriental. Mayong adlaw ninyong tuloy ati mapasalamatan gid ko nga nagpadayon gid ang programa hangtod karon na kog kayo ni Tabang. Sasama na ko nagtrabaho di sa Broadbunta pa lang ko na kay Gumisi. Salamat gid ninyo kalamang kalinaw gid ninyong programa. Labi na sa panambago ni Cup Junjun nga dala pa si Opagyon. Keep safe always ninyong tuloy and make out the soul from Denny Moriendo. Good day Darlene, taga-apo ko tagong City ko. Makakatawag gid ko sa inyo mga tamag o mga istorya kay natural na kayo ug makalingaw paminaw. Bisan kapit gid sa trabaho mawala gid akong stress. Kumamina ko sa inyong programa. Salamat sa pagkatawag kay ipayo og inspirasyon sa inyong mga listeners. God bless ninyo kanunay ug sa tibok team from Glenda Macalson.
4: From Anthony Magno, hi Darlene, good afternoon. Idol na ko imong drama kada adlaw ni naminaw sa imong programa kauban akong papa di sa San Nicolas, San Roque Bistrik City Sweet Odor. Ug report na ko akong papa ug sa Magno family. Salamat mga Darlene, God bless your program. From Jason de la Santos, hi Darlene, so shout out ko sa kuyuan na si or ian na si Romeline in the Bernal, tagalibungan solid listener.
5: Good afternoon Darlene, shout out ko sa Trident Boys si Engineer John Delway, Chris Tristan Jundel Arnel from Oroquete City, Misamis Occidental. God bless your program ate from Arns TV 2559. Mga Darlene, maayong hapon sa programa. Merry Christmas dili sa Cebulan. God bless ninyo sa inyong programa.
6: From Annalyn Espinosa, shout out ko sa kong family sa Mindanao, Butuan City, watching from Cebu.
7: From Bung Labajo, maayong hapon mga Darlene, sa imong kauban, diha watching from Toledo City, Cebu.
8: From Jessica Paez, shout out ko sa kong pamilya sa Lamaya, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, solid listener gikan sa Angel City, Pampanga.
9: From Mary Ann, 1030 sa shout out ko sa San Antonio City Hall, o Punong City Hall. Thanks.
10: From Michael Jeff Galagar, shout out ko kay Lola Tabit at Darlene.
11: Yan, okay. Okay, did you know, say mong final para kang Arian.
12: Again, Arian, ayaw din subot na imong reward. Kaya, dili na sa imong nga, naginangon kag kwarta or nawon kag kwarta. Para na ako deserve na imong reward.

0: sakitnya yang lagi kahalong yung nagiging dilalim na ikaw rati sa ang nag-alima na panabuo sa mga anak. Okay lang dato, siguro kung nahimo siyang responsable ng amahan, balag na siya kapit sa pinapadayon siya na ang sustento sa iyang mga anak. Okay lang siguro kung siguro kung waves mong rights for buhay na. Pero sa ngalan nga, 12 years, no, nga ikaw lang niya, karon mo dosi mo ang kapit para inong kang i-waves at i-waves mong rights. Pagkabaga na lang din, medyo natin na trigger yung mga kasatro sa mga ikanin. So ayaw yung sagot, kaya again, imo nang katungot, katungot po na kay kanay mong connect down pagpatindo para sa mga balingon. Nila naman na para sa mga, mapadulong mga hapon na sa mga anak. So imo nang deserve, deserve na nimo ayaw sagot nga. Anabang mo pala kang give lang ka para sa kapit. Kaya yun niya, give na kay inimo yung kabalingon si pasawa. Kaya mong ihatag mo pana sa iya ha. Kanapandaan nga kung ako na kayo na nga sa prepisyon nimo. So ayaw sagot, sagay na sila, masuko na sila. Kaya deserve na po na nila nga. Muna kinaingon nga, merisi na lang yun. Maabot, maabot yun ang panahon ng mga baan. Yes, correct. Sa kanon na kinaingon, DJ Nova Duarte, ang maring ng bayan. And of course, nga to, you are the professor, Captain Judy Aziz.
1: Yes, Arian. Para na po, Arian, mo lagi kumo kung pailok ka. Mo lagi kumo kung
0: tal. Na naman si Pagkakal. Ako, ilog na po, sige na lang.
1: Tulog agak nimo. Ay, manimog na kuyo, pagkali, sir. Diba? Uy, hindi sila, hindi sila managago ato, hindi mo tanimoy na kuwan.
0: Sila lagi, pero
1: mas bayo siguro na pabigyan mo na para muhala na ang sabok sa iyong kinabuhi. Para focus na doa, focus na doa. Focus na sa iyong kaupan ng iyong mga anak. Kaupan sa iyong anak, focus na diyan.
0: Pero yung bubot, sabot na nga, wala ka nalisod financially, kaya okay na lang.
1: Kahit ano, sinsya mo kaya luipot kayo sa Iris.
0: Of course,
1: hindi
0: pinugo siya. So, kailangan lang mo na

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
1: Ano kung bakit hindi ko natulog sa kung mata niya magpapulaw sa hari? Sa tiyan, gamit ang NANS Eye Drops. Ang sige ko natulog sa mata. Sa 99, wala na sa nangyayang magpapulaw sa mata. Pero for Valdez, doon niyo, tagalaran si Tia Bohor.
0: Sini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produtong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: katuloy sa lawas, nakatumat po ang yaman. Salamat kayo na Pasko kayo, nakalilawas. Salamat kayo sa ligaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produtong nuts sa panandika sa inyong anak. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Yun, and thank you, Arian. Sa mga pabalang nagsuswat ang panahatong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Ang iyong pamunta na, ang ayan pa niyong ihatag o i-waive ang iyong rights. Kaya lagi, dili man natin yung
3: hinaguan sa imong bana. Hinaguan man na ni Iris o sa iyang, o sa imong bana, sa diyan sila na ang nag-uban. Well, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ang nakasala sa inyong kaminyoon, ulaw sigurong dawato ni mo ang kahago nila Iris o sa iyang, sa imong bana. Kung ikaw ang nanglaki, ikaw ang nakasala, ikaw ang mibiya sa inyong kaminyoon. Pero, ikaw ang gibiyaan, gipasagdan imo mga anak,
2: ikaw ang naging kamot. Wako yung nakitang rason para i-wave ni mo imong rights. Tumod kay gikuhaan ni Irish, ugkatumod ang imong mga anak na makapatulog amahan. Iyang gihilabdan na yung pamuyo, bisan pag imong bana nakasala. Pero, akip siya, nakasala ang anak ni mo. Dapat lang, na dili mo ihatag ang pagunay ni pangayo. Kaya na para sa imong mga anak, dili na para ni mo. Dapat lang, na imong parintigan ang imong katumod. Again, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ang nakasama, imong kuyatan kay wow kay gamit og dili mo nagwanti nakasa. Pero ikaw ang gibiwangan, so wako yung rason para ihatag o i-wave ni mo ang imong rights sa kaptangan nga na acquire sa imong bana. Okay, thank you so much, Arian. Say mo pa pala natin mas matang pa niya itong

0: Pharma Corporation. Sa atong mga taigsona, nilabi na 35 years old patas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kaya kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Kasi mga nais na dosang lontalido. Ako sa first kong mapagamit sa NANS herbal capsule, kagyo and capsule, nabalang kong ito yung effect sa akong pana ay sa ka-paralyzed na si Epilax Lado, para kapulyo sa lontalido o malapatan sa kanal pagis. First kong magamit sa iya mga tulo or upat na capsule na anagin sa effect. Kaysa mula pa siya nakagamit ang mga brada, ang iyang atil, nagahukong. As in, nagagkugit siya. Sang itry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sa NANS capsule, kagyo and capsule, na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako, nabalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Ika pa-paralyze niya, antod tong pagamit ako sa NANS capsule, kagyo and capsule, 3 years na. Sa akong nga, ikasulti sa NANS capsule, kagyo and capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kagyo and capsule, wala gid nagkupos ang tiil sa akong bana nga isa ka-paralyze.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Health Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang NANS Health Education's program.
0: Og siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Okay, Ati Arlene and Doc Jan, 1 year na kong awa girigla. O niya, ang ako edad 41, normal na ba ni? Nag-menopause na ba ko? Ayan, from Barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental.
1: Okay, makanans, no? Pero sa mga kababaihan, with regards sa ginatawag...
0: 41 years old nga, 1 year na nga wagidugo. So, meaning, 40 pa ni undang na iyahang menstruation, Doc.
1: Yes, Arti Arjen. So, pero i-check sa nato mga kanans, no? Sa iyahang family background, mga kanans.
0: Okay, possible, Doc, sayo sila gipang menopause. Mm-hmm. Kay ganin, ako'y friend, kumarig yun. 35 years old pa siya, nag-menopause siya, Doc.
1: Mm-hmm. So, muna siya mga kanans, no? Tanawin sa nato sa iyahang family background. Kung sa iyahang mga, sa iyahang nanay ba, sa iyahang mga tiya, sa iyahang mga kaparintian ba, kung pila ang ilahang mga edad na nag-menopause, mga kanans. Mm-hmm. Usually, sa panahon mangut karon, medyo nag-atras siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ang imo ang mga ginikanan, ang imo mga tiya, mga kanans, no, pag menopause sila is menopause sila mga 45, kanang 41 mga kanans, it's too early ra kayo na sa imo mga kanans. So, pwede nagkakaroon ka ng mga hormonal imbalance or nagkakaroon ka ng sobra na mga stress hormones sa imo ang panglawas mo.

0: medyo naahat ang imuhang system, mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So, dili po siya maayo, mga kanans, no? So, muna mga kanans, so, yung sobrang hago, sobrang stress,
1: mm-hmm,
0: makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas. Muna, uban bitaw tanawon na bata pa, pero tiguwang na ang mga ano, ang iyang
1: itsura.
0: Itsura.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung edad, bata pa mga kanans. Mm-hmm. Kaya yung sobrang trabaho, sobrang stress, mga kanans,
1: mm-hmm,
0: kulang sa nutrition, mga kanans,
1: mm-hmm,
0: makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas, mga kanans.
1: Ayan.
0: So, para maikorek, mga kanans, yung mga ginatawag nato na mga nutritional imbalance,
1: mm-hmm,
0: mga hormonal imbalance,
1: uh-huh,
0: kinahanglan bago na to ang ato ang lifestyle. I-well manage na to yung stress,
1: mm-hmm,
0: i-organize na to ang ato ang mga daily activities,
1: mm-hmm,
0: then kahibalo kita mag-priority kung sa ang dapat na tong unang pagabuhaton.
1: Mm-hmm.
0: Muna siyang pinaka-importante, mga kanans, na para iwas sa stress,
1: mm-hmm,
0: dapat na kay priority.
1: Okay.
0: So dapat na agid kay priority. Kaya kung wala umangod kay mga priority, mga kanans,
1: mm-hmm,
0: i-entertain nun, magudin mo tala ng problema. So which is kung i-entertain nun, imutanan ng mga problema, diya na ka magkakaroon ng kumbaga ma-overwhelm ka sa tanan ng mga problema. Pero kung once na mga priority ni mo, ma-okay ni ang akong buhaton, matag-adlaw, ma-minimize na to, ma-manage na to yung stress level ni mo, mga kanans. So at the same time, nakatabang ka na ma-minimize na to yung aging impact sa imo. Plus, nutrition ni mo, mga kanans. Kinahanglan, mas nindot na yung mga fresh na mga pagkaon, mga fruits and vegetables. Then of course, pinaka-importante,
1: mm-hmm,
0: na aking mga vitamins, supplement. Ili na to ika-deny. Bisa ingon na to na doc nutritious mo kayo magpagkaon, kakaon ko mga gulay, mga protas.
1: Mm-hmm.
0: Pero take note, mga kanans, ang ato, mga gulay, mga protas,
1: mm-hmm,
0: ni tubo na siya,
1: mm-hmm,
0: namunga na siya tungod sa abuno. Pero in terms sa mga vitamins and nutrients, bagsak, dili man siya ingon na bagsak, kundi dili, mas gamay na ang iyahang vitamins, nutrients sa iyang content. So mas i-prefer na ako, nagitay mga supplement para to support sa ato ang body system, para ulian kung unsa yung nawala sa ato ang body system. So I recommend sa imo, ano, mag-inom ka, lalo sa imo nag-edad na ka mga 40 pataas, nagkakaroon ka ng mga menopausal syndrome, dugay na ka mag-menopause, I recommend to take Cervicare 2 capsule matag gabi.
1: Okay. At early ng Doc Jan, cancerous ba ang prostate? Nabay, ano ba yung prostate cancer, Doc? Diba?
0: Yes, naman sa ginatawag na ito ng mga prostate cancer. So, kana siya, depende na lang na sa inyo ang lifestyle.
1: Okay? Mm.
0: Pero kung naa sa inyo ang family na naamoy mga cancer-cancer,
1: mm-hmm,
0: okay, so taas yung tendency, yung simply na benign,
1: uh-huh,
0: or simply lamang na enlargement sa inyo ang prostate, pwede, mm-hmm, siya mahimong prostate cancer.
1: Mm.
0: Okay, so pwede ba siya na by potential na mahimong cancerous yung mga benign prostatic hyperplasia or katong ni enlarge lang yung prostate?
1: Mm.
0: Yes, naa siya'y possibility kay naay abnormal growth of tissue, luya ang imo ang mga selula, vulnerable siya,
1: kung
0: dali makapenetrate yung mga cancer producing agent. Mao ni mga kanans, kung naa kay mga bukol-bukol, naa kay mga cysts, naa kay prostate enlargement, kung pwede likayan nimo yung mga pagkaon or mga ilim nun na maka-trigger, makapadaghan sa ginatawag na to ng mga cancer-producing agent.
1: Mm-hmm.
0: Unsa ba ang mga example ani? So, halimbawa, yung mga preservative.
1: Okay.
0: So, isa gina siya, mga kanans, no, yung mga preservatives.
1: Mm-hmm.
0: Then, yung mga processed foods.
1: Yes.
0: So, medyo bantayanan nimo siya.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung paulit-ulit na mga pinarito or mga oil.
1: Dapat, kung magprito ka, ayaw iblik-balik ka mantika.
0: Yes, at early. Mm. Pero lahimang ko ito mga Pinoy, mga kanans, no?
1: Dagi nito, nung ito ko pinabilin.
0: Mm. Samtang tinaw pa.
1: Gamiton yun.
0: Gamiton. Naiuban yun. Nabisan lubog-lubog na, bisan itom-itom na. Gamit.
1: Pero dapat di ay, kung magamit ka mantika, ay naghana. Kanang enough lang sa imong lutukon, pwede lang magbalik-balik, Dok.
0: Yes, at the early. So, mao gid unta siya yung nindot ng mga practice.
1: Mm.
0: Then, apoy mga option po ng mga oil na mas nai-resistant sa heat, which is yung extra virgin olive oil. Kung gusto gini mo na mas healthy siya, mga kanans.
1: Mm. So, Doc, kanakanong-kanunay nga pagpugok sa ihi, kay behidor ko na siya. Kanya kanunay niyang mapugngan niyang ihi. Dili ba na delikado?
0: Of course, delikado po na siya, mga kanans, no? Kaya mauna ingon, mga kanans, ma, na kung sobra-sobra na po, dili na po siya maayo. Kaya take note, kung perminti puno ang imo ang pantog, perminti siya stress, perminti siya gago.
1: Mm.
0: So na mag-tendency yun na mga kanans na pwede magkaroon ng concentration sa imuang ihi. So kung may nito, kung nagkakaroon ng concentration sa imuang ihi, na yung mga possibilities na pwede magkaroon ng mga formation of stone. Pwede magkaroon ng mga bato-bato. So and then, kahit tungod acidic kayo, isog ang imuang ihi, mga kanans, na yung mga tendency, yung acidic sa imuang ihi, makagasgas siya sa lining sa imuhang urinary system. So masama diya ba kahit tungod acidic na kayo siya. Then next, kahit tungod dugay ka mangi, mga kanans, naghahatag kag panahon para mudaghan ang mga kagaw, mga bacteria, mga virus sa sulod sa imuhang pantog. O nang uban, kung magsigil sila pugong na pugong, pagpanghin nila, sakit na. Ang uban po mo to, naka-develop sila o UTI or urinary tract infection.
1: Okay.
0: So, balikon ko mga kanans, no, ang sobra-sobra, dili po maayo. Kanang sige, pugong-pugong, dili po siya maayo. Nalangit time na pwede na to siya napunggan, pero kung permanente na siya, balikon ko, dili it siya maayo. Then, pasana, biyahidor ka mga kanans, then kahibalo naman ka kung unsa yung mga posible na mga sakit na imuhang bation kung kana siya padayunon nimo. Unsa man lang good na siya, namunao ka sa imong sakyanan, magunong
1: basig
0: ka kang mangihi ka.
1: Basig na po, Dok. Basig ka na, unsa na siya? Gasakasakay, rapod bitaw, unsa term, anong dili mo personal ng sakyanan?
0: Kumbaga, commuter.
1: Commute ka lang, oo.
0: So, pero kung the older man siya mga kanans, na may mga pamaagi, bago ka mo sakay, pangiik ka una.
1: Sa bagay,
0: diba?
1: No?
0: Diba? Ang atong pantog is, ano magod siya good na dili man sa ingon na man na itong pangi, mga 15 minutes or 30 minutes, mangiik na putag usab. So, as long as, bago ka na sakay, nangihi ka, then limit lang ka muna sa water intake. Samtang nag-sakay ka sa sakyanan.
1: O, pwede ka masipangi. Okay. Dok, unsa ko ni mga maayong pagkaon para sa prostate?
0: Okay, sa mga prostate enlargement, mga kanans.
1: Oh, ay, kamatis. Pwede di ay.
0: Oh,
1: kamatis. Isagol sa tinula.
0: Mas nindot po siya, Ate Arlene, kung kaunon siya gilaw.
1: Ah, ang kamatis.
0: Yes, katong
1: kanong green
0: hinog,
1: pa?
0: Yes, ang green, nindot po siya. Ang hinog po, mas nindot po ang hinog.
1: Tambali siya sa prostate, Dok, kanong kamatis. Oh, okay.
0: Kaya ang ano mangod siya, yung kamatis mo, mga kanans. So, taas mangod siya yung antioxidant.
1: Yes, oh yeah, pwede rin din siya isagol sa mga tinula, no? Sa baw,
0: yes,
1: guban pa.
0: Yeah.
1: Tapos, pagkaon sa prostate, pwede sad nga isda. Isda, daghan omega-3.
0: Yes.
1: Bango, salmon, sardina. So, kana sila makapakunuhod sa inflammation sa prostate.
0: Yes, Ate Arlene. Then, mas nindot po itong mga kanans, no? Katong mga legumes. Kana nindot po na siya mga kanans. Then, of course, yung traditional na ginagamit bitaw sa pang-treat sa ginatawag nato na prostate enlargement, yung soap palmito. In terms of soap palmito, ana nga to ang Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Atong Mega Man doon na sa palmito, so anti-prostate gihapon siya.
0: Yes, at the same time mga kanans, no, atong Mega Man is makatabang siya, mag-enhance sa to ang testosterone hormone. So may nito si, kumbaga no, haom kaayo ang Mega Man Gold Coffee Mix
1: and,
0: sa mga kalalakihan, lalo na pag naana sila edad-edad. Lalo na kung naakay prostate enlargement. So muna, Mega Man Gold Coffee Mix, every morning, nakainom na kag-coffee ni mo mga kanans, energetic ka pa, natabangan pa ang imuang prostate, din natabangan pa na dili ka magkaroon ng impotence.
1: Ayan. Okay, daghan mo ito mga pangutana do kapan di naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule
1: kaya
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa na karon,
2: og dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule, itawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mao na yung bago nasay, additional na mangustin mga kanans. Sa mga kalalakian, palilain Mega Man Herbal Capsule. Kaya naman sa mga kalalakian, mas nindot na maintain ang ato ang pagiging masculine ang muscles, which is ang responsible na yung testosterone

0: malaria sa mga viruses. Kung nalikaw doon, dali ka magkasakit. Usa sa mga solusyon na tanan para makahatag og dakong proteksyon. Kulilain ang vitamin C with tawa-tawa. Mga kanansi, pwede imun 2 capsules every day, mga kanansi.
1: Ayan. O, syempre, katong imahin, gini para sa mga ex-una. Nilabi na katong medyo gintano na update na pangisip. Mga kinanglan, di kasi estudyante, mayong kay Lulogoga. Remind capsule. O, para sa mga kapataan, natin remind shock. Kini siya para ligon. Ang napalawas sa batangan, di ba sa basta na matatang sakit. Pangpatangkad, gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind shock.
0: Yes, at isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanansi.
1: Yes.
0: Nakita o coffee every morning.
1: Yes.
0: Mutana, ang coffee ba ni mo, ana, abas yung benefits atong panglawas. Sa atong Nance Corn Coffee, mga kanansi, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ng mga kanansi.
1: Okay.
0: So, wala lain po ng usa sa kinahanglan sa atong panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanansi, and then sa mga lulo, lula, mga kanakisalawas, mga pamahon, wala lain. Nance Liniment Oil, usa sa mga katabang na to para iwas sa mga banod-banod, puwi-puwi sa kalawasan, napagbugnaw ang panahon.
1: And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available po sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at mga kanansi, dagang salamat sa inyo ang pagpaminaw, ginaw at minakakatamig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panlawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Maayong adlaw, mga kanansi. Ang dam na ba mo? Kaya nagsugod na yun ang atong nasa libanan sa Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas dagang entries, mas dagang ang chance na makalawag. Appeal na sa nasa libanan sa Season 7 Weekly Draw. Usahong pag-appeal para sa ano mga produkto ng Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, o Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to 1 NT. Para sa Nance Coffee and Remind Chocolate Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nance Liniment Ugai Drops, makita ang code kilit sa butilya. One bottle with code equals 1 entry. Unsahon pag-sense entry. Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-sense messenger sa CSR Reactor Need Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang absolute. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghang kagpalit, mas daghang kag-entries, mas na one chance na makalaog. Ayaw na pagyangan, basta ikaw na absolute na makalaog sa atong weekly draw. Appeal karon sa Nance Million Panasa Season 7.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabupaten Bayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Las dos. 51.
6: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moinat-inat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagbuminaw kaninjong tanan? Welcome na sab, diri sa tuang pagpataguban sa programang Balong Dagura. Ah, kumusta og? Manginaot lang ta nga naamos kapiskay kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Biyernes bay? June 26, 2026. Oh, di ba? 26, 26. Oy, atong tigmo 1,500. Gisalikway ang mga

Changi. Ang utso may galang naguna. Og paabuta ang duha para makompleto kurimaw. Magsugod ata, diri sa to ang

Oke, bentar yuk, tak serigan, jadi setuang, baik, baik, baik, baik. Yang angagung, angagung tumoy, ang tubag dia di tutup. Oke, jadi tabigan lah semangat. At tubag, good PM, kibalong tubag kay nag-away. Huwag pulos kung huwag ka, huwag ay pulos kung huwag ko gikandagang. Irik ng Sikatuna Street, Cebu City. Og good PM, kibalong. At tubag, dig mo kay nagbulag. Kinsa ni si Irik Gapone, oh my God. O wala ka, wala ay pulos kung wala ko. 190. O gikan kang 190. Og oh, wala ko'y pulos, wala ko. Oh, ayaw ka na gana. Eh, huwag mong kaya po yung alam. Huwag po'y pulos kayo po. Lang, tumak kayo nagdam ko. Oho. Og, di, abadiyon. Ang tumak, anak, balong. Arinola, nung lito ng Balamban, Piyotor. Ay, kapila Arinola ni Lola di alito. Ha? Adyo, kapila ng Arinola, Lola. Nga, puno nagbulid o kanyang bubble bomb. Gika Lungon. Ha? Lungon daw, gikan gapon ka. Alito, may galas, Balamban. Og sudlay. Ayan, lito gapon. Piyotor. Wap aga po. Dayon na long tubag kay isan eh. Okay, ang tubag na ko balong. Anang imong tigmo. Ang karsada Kristita Putuloria. Anang tabuilan. Kumusta niya Kristita? Ang sumay tabuilan. Nong tubag imong tigmo kay Honsoy ni tatay. Lito sa Balamban. Okay, okay, mga tubas lito, Honso ni Tata, Rinula ni Lula. Og, law akong tag-antig mo kay Managsuon, Ika ni Lili sa Bukayan, Balamban, Cebu. Og, tubag-tig mo lang kay Lungag or Bangag, Roger ng San Remigio, Cebu. Yo, Dor. Dagang kapatay ba'y ka ng Bangag Skagang? Ano, tumaktig mo kay Gabas. O, gikan daw kang lito ng

Og bula sa siya. Problema, Marilyn from Toledo City. Piotr. Kumusta mga taga? At Toledo City, Cebu. Dayon, bula sa balibol. Kay Katulora, hikap. Piotr. O Katulora, ganyang balibol, bay. O mo pa, tula na. Foul na. saka kanaog sagdan. O gikan daw kang Loretix may gala. Nag-asa kang Loretix lumbangan. O gangan Loretix sa Batang Marines. Marines sa basta mga till it to the Marines. O makakom na naman till it to the Marines. Hello. Ang tubag kay Dubtail, Juvent o nasa Gipanday nga kahoy. Gikan daw kang Ace may galanang Negros Oriental. Guwapo lingalan sa...

0: Maribuhok Bohol. Ay, kumusta mga taga? Maribuhok Bohol. Tubag, tig mo along bugas o tubig. Maribuhok sa Bohol. P.O. Tour. Wa ay pagyapon. Okay, dito may gala sa itong unang pasiyaw. Ikan daw kang bimbe may galas Bohol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh. Doon na baray, bayay balaod karon nga ang dipid karon bag-ubay. Unsa-unsa? Ang dipid ba nagpagawas og bagong balaod nila karon? Unsa man? Dili sila modawat og estudyante nga i-enroll kung kuan. Unsa? Walay bulletproof. Og wala ko na'y bulletproof. Ay. Sa wayon lang ang alot, may gala, mamusili niya. Ha? Mamusili niya? Aga, balong, ako ang tubag kay stethoscope sa doktor. Ngayon tapion sa lawas sa iyang pasyente, si Trending ni sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Tubag lang litrato sa kudakir. Felix ng Amlan Negros. Computer. Wap agya po. Litrato kunos kudakir. Lain pa nga tubag. Kamot. Bibidiyo ni ng Alegria Cebu. Kumusta diya, Bibidiyo? Alegria Cebu. Ang tubaglong kay Baba og Ilong. Silsoni. Nagahamang ka silso. Ha? Nagadiin ka man daw. Long tubag kay Baba. Bibidiyo, Gapon. Alegria Cebu. Long ang tubag kay Anino sa tao. O, gikan daw kang punsing ng naga. O, kumusta mang naga, punsing? Mayong pagpaminaw. Long tubag, imutig mo kay tao nga naggaling o og tibuok mais. Kay Dot Gibiraman, ang handlo sa galingan. Balik-balik lang, dusuog. Biralong si May Ninang, Bogo City, Cebu. Yan. Lang tubag kay Maot og ngayon. Aki walay matawag nga ngayon kung walay pangit. Jung ng Negros Oriental. Piyoto. Hello. Ag tubag lang uwan og init. Gikan daw kang Tim-Tim sa Cebu. Anino. Gikan kang Oliver ng Medellin, Cebu. Piyoto. Wap, agya po ang mga saligan. Long akong tubag, di mo kay battery, kay di mo andar ang kung walay battery, alay. Ay-ay, from Medellin. Alay, ay-ay. Dayon, huwag pulos kong wajod ang kwarta, din huwag pulos kong naay kwarta, din huwag tao. Gikan daw kang mabes ng Larina Sikihur. Kumusta mga taga Larina Sikihur? O, sunod buwan, naamid ya. Mga 17 din. Og, akong tubag imutig mo kay Brief or Panty. Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Uy, kumusta? Mga taga-poblasyon, Tabuilan, Cebu. Tubag lang kay Short or Serena. Alfredo Cosi Gapon, Poblacion, Tabuilan, Cebu. Dayon, tubag ko kuya, 2-0 kay Og Taputon. Mahimong Otso, Ben ng Nigo.

po yun ay ulo pero may utok. Oh, imposible po kayo na yung utok pero may ulo. Ulo-ulo, no? Lang tumag ka ay nagka. Bansili. Huwag ko'y pulos kung tumag ka. Wala kay pulos kung tumag ko. Ayan. Nagka-bansili. Og di abriod. Tumag sa tigmo, long ka ni absin. Kaya gikapoy, meron sa Cebu. Computer. Wap agapon. Ha? Wap agapon mga kurbaw. Og tumag sa tigmo, long ay may absin. Kaya gikapoy. O, binagog ni absin. Kaya may bulletproof. Long, tumag tigmo kay... Lawas o espiritu o kalag. Pipi sa buhol. Ay, kumusta niya, pe? Asa may buhol? Akong tubag kay tama o mali. Diyon ng sibulan. Pio to! Diyara kit na paingon dyan. O, oh, imong tigmo, doon rin paingnan. Tama o mali. Long, dito sa barangay Mabato sa Ayongon. Nay palahubog, kusok, tigbugal-bugal. Aksyon siya hikog. Pero nikulo ang itlog. Kung ano man. O, oh, hadlog. Ako tubag anino na. O, oh, June sa Sibulan.

Hear that, hello? Computer! Ayaw! Wapag-apon, dito may galas lain pang pasiyaw. Ikan daw kang uka, may galas si Kihor. Kanang bayhin? Oh. Kita bitong na ay mga estudyante, bay? Oh. Nilita magpalit og notebook, bay, nga ang picture bitong sa... naa sa cover kay si Coco Martin. Manuman. Ay, dugay kina mahuman ang tong anak eskwela, bay. Manuman. Tanawag sa lida ni Coco, dugay kay mahuman. Manang, hindi ta magpalit ang picture ni Coco kay dugay mahuman ang tong anak eskwela. Parehas probinsya, no? Porting dugaya, kinauman. Batang kya po, dugay, gihapon kinauman. Nalapigisugdan rin nila ang satay. Ay, kabalo, nakuha na dugay kina mahuman. Okay, ikaduang ligaw-ligaw, may gala 6. Numero 6. Pabutang usap para makompleto, ha? O, kurimaw, ha? Long akong tubag. Anang imong tigmo? Kay ring og bula sa basketball. O, gikan daw kang ano, may gala sa Medellin. Kumusta mga taga Medellin? O, ang akong tubag. Long, anang tigmo ni mo? Akong tubag, anang kay sudan og kanun. Piyoto! Wapag-ihapon ba? Ah, wapag-ihapon na ka. Asagtog tubag. Og balong. Akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag, anak balong kay? Sinulid og dagom. Piyoto! Pag-ihapon. Awa, pag-ihapon mga salingan. Cellphone o charger. O, linig ko no may galas buhol. Piotor. Uwap, agyapon. Og, akong tubaglong. Anang imo.

ang tigmo. Ang tubag anak kay barko og dagat. Gikan daw kang Joseph Maygalasa, Bugo Cebu. Kumusta?

Rag tinidor mayang sa buhol. Kumusta man diya yang diya sa may buhol. Og ang akong tubag balong imong tigmo kay interior og ligid. Og gikan daw kang sani buhol. Kumusta mga taga buhol. Long reading eyeglasses. Neil Sikihur. Kumusta mga taga? Mga taga Sikihur. Pyoto. Wa pagigyapon ba? Ha? Wa ay pagigyapon. Long buhok og siyampo. Kung Pyoto.

Ayan, balong sa imong tigmog, ay. Tako o bola sa billiard. Kanang tako, pwede mo na baliho ni mo na ibunal. Ayan! Ayan! Ha? Baliho ni mo lang tako. Ibunal din mo may galas buha. Og balong. Akong tubag. Bangko og lamisa. Og gikan daw kang Lai Smith Cebu. Musta mga taga Cebu? Long akong tubag anak kay nilabhan og hayhayan. O lablab ko na may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Wa ay pagyapon. Hangir og sinina. O gikan daw kang Lin may gala sa Larina si Kihor. Piyo to. Wap agi apa? Ah, wap agi apa? Agi kan do megalagan mayat dumagit. Kumusta mga taga dumagit eh? Og akong at tubag balong sa imuhang tigmo.

dumma git. Musta man taga dumma gitay. Aga akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay. Sakyanan o gasolina or diesel. Oy, mag-rollback na po daw karo umabot Martes Miguel sana all, ha? Aga ang tubag long. Tao og sakyanan o gikan daw kang glider sa buhok. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Aga akong tubag long. Ayan. Ang akong tubag long sa imong tigmo kay kurmata. Piyo to. Og cellphone og signal.

0: Kamusta mga taga?
1: Bohol!
0: Og ang akong tubag long sa imong tigmo kay labaha og gunting og gikan daw kang a Jeffrey Megalas Bugo. Kamusta mga taga Bugo? Wa ay paghihapon. Og akong tubag long o sa imuhang tigmo. Ribiter og Ribits gikan daw kang Rona may gala sa si Kihor. Kamusta mga taga si Kihor? Og ang tubaglong kay Antipara Jam sa Buhol. Kamusta mga taga? Mga taga Bujol. Ako ang tumaglong kay Mata. O gikan daw kang Karin Dumagita. Laing tubag. Sine? Okay, laing tubag analong buwak og bunga. Gikan kang Mary sa Buhol. Og ay mo kalimot ni Megala, ha? Oh, adya mo kalimot na adlaw karong Biyernes. Og mais abado. Habaldo. Labado og habaldo. Okay, padayon tong salingan. Adres sa to ang pagpanag-uban long, ha? Unlan og habon. O, katunggi pang kaluhaan di unlan og habon. Ay, boy. Okay, dirita may gala sa to ang nasadyod bakabong. Nasayod ba mo mga salingan nga ang traditional vowel in English? Traditional vowel sa English, lima kabuok. Mauna siya may gala ang A, E, I, O, U.

0: Magaling ka, no? Nakatago makano yun. Nakatago na gas for 3, no? May dato. Labaan na sila gas for 3.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsounan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos kamay, ning tiyos, atong karoon, gamay

pag-alis ng proseso, i-impose, i-purify, i-usap din ng Diyos sa kagalanan. Lagiin ang formulation ini, isip ko sa karbang haplas, editin mo, may nasabihan na, natumatulan na sa kanaganan na nagagamit ni ini. Ini ang Nans Unlimited Oil. Mapatangon mo pangin sa mga nagbubok ng mga samahan, paugabo pa pagis sa mga nagkaduka. Ang Nans Unlimited Oil, haplas sa paghimot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubuk, hupak, haplas sa mga bayan ng buwas, nabukat, napasmo, suwa o tiyangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaulog na bigugan. Ang Nans Unlimited Oil, mayo sa daing haplas, alang sa arthritis, rheuma, varicose, tigil sa liog, naundan na piang.

Long akong tubag anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag anang long kay Coco og Neil Gatter. Hello. Katos balong ibuwagan yung uya may gala kay putot kayo sambok sige pagyog paipok ha anong ibulagan man yung imong uya blong ha murag murag tanki sa LPG kabutoho ayaw huwag putot na mo kanya tambok mo ay sabusig paipok man ayaw para di mo murag tanki sa LPG kabutohon ayaw ayaw. Bawi-bawi, lupo silang balong, kasi balong mura magtuod.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:33.
3: Hoy! Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi? Sayo ba nga kong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha og pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi og pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw ti. Hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyas sa kapalong Davao del Norte, na ako'y dibati sa mulawas, na ako'y sakit sa bato, tisting ko kung malalang tambal para maulian ko, pero wala i-review ko ito, tapad mo ko sa radyo ni Astasan, wala ko nagduwa-duwa o sulay. Kulay ipos sa minuo, mga isa kabulan akong ininom ang Astasan, na ulian ko, iniinin ako, wala ni sakit o paminawon ako sa mulawas, at ikot ay mikilin ko dahil maluya, usap ang mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kaya na-aji alibyo pa ang sa Astasan, huwag ang marti.
6: For an affordable, comfortable place to stay in Piazza Negros Oriental, come and visit Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home while you're traveling for business. Visiting family or exploring the beautiful north of Negros, Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. Over here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, artistas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee and relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn.

0: Leadership Education Seminar. Matang Martes o Huwebes. Alas 5 y medio sa hapon hanggang alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
1: Ito na ang pinaka-bago. Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pampatol sa stress. Pumatubag. Magkalabang sa pagkontrol. Sa blood sugar. Pampatingaw sa mata. Makaayos sa atay.

0: Ang panahon karon, lahi na ang kumitan di kainato. Ilang na sa sekuridad sa atong pagawas. Daghan na ang plas-plas sa sekuridad. Usa sa atong panginahanglanon, mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, kalibyo umuwas ang tubig na imong ina. Tumod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Diposeso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Panahin mo tang sa National Highway. Para kay Tabao, Taylasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-870-2912.
1: Ako si Martin Robio, nagpuyosahan malalo Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Point Coffee, Nance Lemon Oil, Nance Capsule, Cervix Care Ubiugid. Ang akong kasinatian at i-booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usap kong makabawas at tiyan niya. Atit kayong akong panglawas, kapoy, anang ganit ko sa kuton kay tungod anang bugat yung akong paminaw. Kunya, katong naggamit na ko inyong prada, namin na kayo akong paminaw sa kulawa, dili na katong at siya. Kumahan ka nang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong prada o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Salamat kayo. Mayroon yun nga na Dr. Fuji na sabon.
3: Dr. Fuji, antifungal medicated
2: sabon. Para sabon,

0: niyo. Kana kayo ba sa pwede, mawag ka pa binuk ang Dragon Form Herbal Capsule. Asap mo sa tingin niyo, paninom na mo, kainin kayo ang Dragon Form Herbal Capsule. Kaya makakuha sa lawas, makabagsit.
1: Kamusa, pag-Dragon Form Herbal Capsule, mabalit sa mabutita o farmasya sa inyong malangkot.

0: Potasyo mga sokin tik paminaw nga naa sa loy andilaw pang adlaw-adlaw pwede naon nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tik paminaw kay ang color active aktibo pod kaayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tik paminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuwod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dong Tulit, unsa man ang imong gipasan?
4: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang naami masumsumrunday.
3: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
4: Wow, baday, hindi ko day maayo mangurinti day sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
3: Maayo pa dong tulits.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabuluta.

0: Pagasa Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music. Star Radio.
0: Oras sa Star Radio. Alas 4:03. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's hapon-tastic.

0: usa.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ta isa oi tex 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
0: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatuman kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan jud ni ang kuan may isip. Itribayo o kanang tex 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika.
3: TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang TX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
2: TX Coffee Mix. Mabasa butika.
5: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko nasa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapa pansa lawas ang tao.
2: TJX 500. Mabalis ang mga butika.
6: Itribayo. Ako si Pili Kabog Nason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang Itribayo. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Itribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mabalit sa mga butika.
2: Itribayo.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon,

0: Dragon Fruit Gold. Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
1: energy. Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
2: Kung kamu masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
5: Si Marcelina Palaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke? Nga, naya sa istorya na tuwing sa Wonder Wheel. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kautsin. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakong. Gid siya. Mga siya na magbahog yung bago eh. At ako sa mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gud eh. Gid siya makalakaw. Mahal sa iyang kamo. Ganyan kabagan niya o kamo. Makalihok naman siya. Tibo gid ang haplas ng Wonder Wheel.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So,
2: Jiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao Mugamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Ayus! Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Skin friendly, organically blended. I use Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Sabon. I use Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Isay pangani mo nai?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
9: Toong.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dahil kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karoon, yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opera.

0: Pwede na kung sa kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga, iyang
1: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
0: Nang hubag, sugmaayo.
1: Nang hubag tanang.
0: Oo, kanina inyo, huwabot diri, huwabot sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
0: Oo. Dapat tayo mi sa radyo, nga, naaday, kanang amigos ko.
2: Tawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na marag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiin. Oo, kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkadungog na ko aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ko sa Nans Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay huwag mo inom ko kape, marag pati unayon na akong tulugon ko observe sa nagamit na ako sa non-sprata.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
8: Okay,
7: giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
9: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Nabay special nga okasyon? Nama kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.

0: C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
2: Agunlar maaalito in recurso. Kalakarangan usang isite. Kapanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-on, di nasakit akong kilid. Na ayaw ang bigkuloan yung produkto.
1: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
3: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's Hapon-tastic.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Lidex Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radyo.

amount sa aming 50x 500, natin muna akong gilinong ayinong po na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang 50x 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulu sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo ginainom imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo kasing niya sa ako niya anong ginainom mo kung 50x 500 para sa mga pigado maka mulig kag maka

0: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unleavened oil kay ang akong gibati mangulnol ba. Tagad na ko paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit aloy sa Ginoo mo rani. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Nabay special nga okasyon. Unaba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kakaon ako ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kayo manubo, dali ako kayo mangitlog ang ilahan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang pato nga, magwala pa pala niya tigi sa kabulan ang itlupa. Ilan namang pangtuhakon, kaya nangitlog na po dahil ang inahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, ako di kayo kausapan din ang among mga ayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand. Brand.
8: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 5:21.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music!
13: It's Hapon-tastic!

0: hapon. Beauty Soap Mia Na. Mia Na, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Fruit Plus.
12: William Anfone.
13: Okay.
12: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
13: Yes. Mm-hmm.
12: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
13: Yes.
12: Mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na'y gibati.
13: Mm-hmm.
12: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong gistorya.
13: Mm-hmm.
12: Sulayin ninyo.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan mo ngihi, ila ko gid stone kay lagi ko ang pio ko kugot sa kugot nga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ngihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko ang murag murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ina ko sa ngihi, hayaan ako kung ngihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sugdan ang pagpaminawa sa mga testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes,
2: hello.
1: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, sir. Ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
1: Pila na kakabuan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year. So, ako mag 1 year that kinam sa Amigos
2: Coffee. Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
1: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan
2: eh. Oo. Dagan siya kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero dagan kayo sakit.
1: Sila edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga agipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
1: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog.
2: Nagka edema ko nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa akong tuhod nang hupong.
1: Kusa ni siyang edema mo kuya idea da.
2: Edema is kanang manghupong sir kanang mutambok siya.
1: Ah, bali oh, dayon. Di na siya ko sa kidney problem, ma'am, like that.
2: Mogi na siya sir, kay nako yesterday nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako'y acute kidney.
1: Ayan, kay
2: ako
1: madunggan, ma'am, basta manghupong marag cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo sir. Oo.
1: Dayon.
2: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na niya, inom niya. Ni-inom ang tuwad ko. Basit isa lang ka sa shay. Wala nga, bisa mo. Usually, sakit ba? Umoto, ang tanggina na ko. Nag-introduce ako ang...
1: Inom mo ko sa kasya shay. Ning samot siya sakit.
2: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba? Ning
1: hatag siya reaksyon.
2: Oo, oo. Mura, gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
1: Okay.
2: Akong kabuhi, mura, bisamot, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
1: ah, okay,
2: di ko na ni. Oo, di ko na ni, mura, guwa. Di ko na ni kauyan na ning kape. O sa nagkasing kape, ha? Mura, giinan ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nikuho lang po. Kung ito, habang nagpadayon ko, for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
1: Taas-taas na reaction siya mong lawa po, no?
2: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Usap mo mga sakit niyo, ma'am, gawas atong ito, anak-hupong ka.
2: Oh, gawas atong sa kidney ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis po. Mata na po sa ko
1: ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
1: Sa day kay all, ma'am.
2: Yeah.

0: low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
0: Oh, as in sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kayo kay saon, magyuko-yuko, magkugsak, tungod kasakit sa akong kidney. Marahog lula ba? Marahog kuba? Pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan eh, malik na sa point.
0: Minyo, malik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na tana, day.
0: Ah, sir. Makapapa, sir. Ano, sir? Soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Oo. Sige, ma'am, no. So, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapihang ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung name one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes. Sige, thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan na itong kamagasuking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod o unsa yun ka-epektibo ning atong Amigos sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako sa awa, try lang ko nag-inom ko sa Kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa Kasimana, naibuhon ko, kaya akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Pero, within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko nainom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukid down. Yung 178 na lang. So, nasyak, BK. Look, kakuan ba niya niya, niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kinikaon ko ba yung, itas-taso balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is, nang, down yun.
2: Down.
1: Down yun kay akong sugar, is, akong sugar karon gani, nag-test me, atong, miaging adlaw is kuhan na lang kanang 160. So nakana ako nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na ni akong gigamit ton.
2: Sa magkanabinaw karon nato sir, unsay imong ika auhag nato kanila?
1: Ang ako na ikasulti kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kung ikarabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayang ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka kanang na misuporta sa Amigos Cafe o nagtagpagsulti, Amigos User sa inyo gulong.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga kaigsulan, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bigos sa
3: Fitting So, nako'y nagiyan nga usa ka ginang sa kononis siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang naagiyan dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangalan to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Kusga gamay, ma'am. Isa'y pangalan to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
4: 35
3: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
4: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akong friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
4: Oh, tapos
3: so,
4: wala pa man ko nang
3: nagbaligya ka.
4: Oh, nagbaligya mo karon.
3: Wala ka nag-inom.
4: Nang wala ko nag-inom
3: ata nga. Ah, kasi ba mo na ipait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom jud ka, ma'am.
4: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay happy ron man ko katong atay. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product. And then pagbasa na ko sa yang flyer is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then na allergy man ko at that time. Tapos pagkaon ako og kanang Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
3: Okay. So atong unsa kang oras sa mam gi allergy, mam giatake?
4: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon kog laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay mura man siyag na paralyze ang half body nako. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
3: Okay.
4: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
3: Nanao. Usara ka siya siya imong gitimpla.
4: Oh, usara ka siya siya indi. Pagkanaog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
3: nagsakit
4: siya, ni normal.
3: So normal na mo paginhawa ma. Og
4: ni normal.
3: Ang allergy ni mo bagnawa
4: sa. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning
3: katol.
4: O di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
3: Okay, so gamintay na gyud ka ma'am sa imong baligya ma'am.
4: Yes.
3: Sawa na ba'm nabaligya ra ka wa kay inom
4: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1.

0: And then naabot ang point nga sa akong hubag, tambal de siya, wala pong po ko gi-hyper. So,
1: wala ka gi-hyper, ma'am?
0: Oh, wala na ko gi-hyper. Wala po ko gi-hyper.
1: So, nakauyon hyper, ma'am, na nauyon.
0: Oh, nakauyon sad niya.
1: So, karo, nakahurot agad ko sa kakarto,
0: ma'am. Ay, labaw pa.
1: Tapanan na to siya, ma'am. Siya, Byron Road to siya, ma'am, no?
0: Oh, nindot siya ang amigo.
1: At least, Byron Road, ma'am, pero makaayo man
0: siya. Oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsa i-advise nimo sa tong mga listener, ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong. Sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so dagan kayong salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Kita pangayagi ni mo, kuya.
3: Irinio.
2: Kanapit sa Ormok, sir.
3: Dari sa kwa sa Liloan.
2: Usa, kisa gipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, imong asawa?
3: Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya, ang dikitin. Wala, normal na.
2: Sa una, pila dito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karon, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pilara ka box yung nainom nga Amigos?
3: Katulo, amo nga ni tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan, kuya? Si mohang...
3: Wato, mga... Kaya si mana, pakit magkukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
2: Tulo na ka si mana niyang inom. Oo, tulo ka si mana. Kalang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
2: Sa kasulti niyo, okay yung Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo, ang Amigos Coffee.
2: Pila na ito katuig?
3: Dugay na, mga hindi lang siro mga lima katuig.
2: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Na, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga Amigos.
4: O, sigsuka, then, kukabawon sa ako itambal, kay pag-ikan sa eskwilahan lagi, sigsuka, then, gipainom na akong kape, naulian na yun pagkagabi eh.
5: Kung saan ang kape mong gipainom ah?
4: Amigos Coffee, sir.
5: Wow. So, ulian na, di mong anak, I'm sure, yung ka, ma'am?
4: O, lagi, sir, oy.
5: Pila-ida
4: na mo, dire, sir.
5: Pila-ida dato yung mong anak, ma'am?
4: 10 years old.
5: 10 years old. So, suka na ron. Nagsuka yung mukha. Nagkipainom lang ko Amigos Coffee. O, yan yung doon, ma'am. Nagkamitan sa Amigos Coffee.
4: Oh, sir, oy. Kayo.
5: Murag kuwan. Balita lang kuwan. So, ma'am, pila na nagkatuig wa na buntis? Pito, ma'am, no?
4: Pito katuig yun, sir.
5: Pito katuig. Wa dyan ka siya?
4: Ha?
5: Pito katuig, ma'am. Wa ka siya?
4: Pito katuig. Sige, mag-siya, pero... Wala pa ginasodlay, pero sa Amigos Coffee.
5: Sige, Shad.
4: Dali ra kayo.
5: Sige, Shad, pero wala isuod.
4: Wala, John.
5: Jesus ko ba siyo na ito? Mora na eksiman?
4: Ito, sa Amigos Coffee, ragin, sir.
5: Amigos Coffee, sudlan yun.
4: Sudlan yun, ay. O sara karton.
5: Ay, nako. O sa pag-ipaminaw niya, sa mga tatay o nanay, nga sige, Shad, na niya, amig yun mo siya, tuwa sa tabo na siya. So, sorbol yun, sorbol. So, sa mga nanay nga imong gi-advise niya, ma'am, nga mga nanay nga magpa-shot, nga dinigyan pa-shot.
4: Nasa diri nga, kuwan sir, ka ng kuwan, na mabdus at siya.
5: Ma'am, ang katultis niyo mo sa mga naminaw ka ron?
4: Aw, katong mga naigipamatis lang lawas, Amigos Coffee, gid ang musulbad, anak. Katong ganahan mo magdos, Amigos Coffee rasad.
5: So, proven and tested kayo.
4: Proven and tested, agin na ako. Kay karon 6 months na akong pregnant.
5: So, nagagayang salamat, ma'am Grace Kyoko. Gikan sa asap niya lugar, ma'am.
4: Pasol Alcoy, Cebu.
5: Pasol Alcoy,
6: Cebu. Ay, bro, may nangyapon na si mo, bro. Naman nga po manda.
5: Oh, taga din, gani ka, bro.
6: Dari, malinaw ang dos, bro. Barangay Balintawak.
5: Balintawak, Eskalante.
6: Eskalante City, bro.
5: Ba, pilay mo edad ya?
6: 51 na ko subong, bro.
5: 51 na ko subong. Tigamitan ka na, Amigos.

0: apa?
1: Oh bro, mga sobra na guro, 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa mikroskopi. Hey, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka mikroskopi haw?
1: At amon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, kagahon lang sa imo pagbangon, imo likod, vertigit.
0: Nagasakit likod mo, bra?
1: Oo, likod kagkilid.
0: Kagkilid? Hindi man dala pa hilo sa misis haw, sa migata?
1: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda? Teka, kamusta pag ikaw mo sa mikroskopi, ano natabo iya?
1: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali balik sini, kag ma nami man permisaka kapayas.
0: Bote ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
1: Ah, wala na, okay-okay na, damudahan ni Ulo Brown sa siyap, may pintura sa kagwa ng badi-repair daan, kanika.
0: Ah, ga badi-repair ka sa ang salakyan? Eh, amo na na ginainom mo ang amigos copy.
1: Oh, naguntat na ko gani inom nga berna hat kay ginasiguro kong amigos kape.
0: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos copy na ginatira mo.
1: Oo, oh, amo na ginapukusan ko subong kay
0: makapapagkugan. Eh, amo na. Ako, tiyo, bo,
1: dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
1: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko po.
0: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
1: Oo, balintawak.
0: Bawag, Robin, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, kayo gabas ko kagad.
1: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay ta tama, pero kung makaamigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang git way ka ginabatyag.
0: Bo, te gabas ko git baskog.
1: Oo, mayo kayo dako kayo na bubig sa akon ang amigos ko pe na.
0: Dugay ka na gamintin sina.
1: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
0: Bo, damo na eh.
1: Oo, damo na, 63.
0: Imo, ikaw na nagainom?
1: Kisa kung may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas mesis kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
0: Stay okay, dyan. Kasi mesis mo gaino man?
1: Oh, gaino mo sa kong kape, kisa, nga, ngayon tulog, mga
0: pagkakanay. Oh, bakit hindi ba katulog yung mga misis?
1: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
0: Mabato ma po, grobe. Diba, pila edad sa mga misis? Oh?
1: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw 51. Oh, te okay yun. Te, ano mambal mo sa nagapalmati subong, okay yun yung amigos ko kita?
1: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko ati, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Ulo Brown sa ila misis.
0: Wow, yara galing Ulo Brown adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
1: May isa, may dirbete. Hindi ka ka-absinan tagina sila, kay may diabeta mo.
0: Bahogra. Eh, ano pilagin ka raw na maubos mo?
1: Bisan isa-isa lang, importante, permanente.
0: Oh, pero, so, ibig sabihin, kapigang-pigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. basta maka-amigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo. Ga-panghimo sa sarayon.
0: Pati, sige. Eh, salamat din kayo, Brad.
1: Sige po.
0: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dudoy Orulan, bro.
0: Dudoy Orulan sa Balintawa, Iskalantino.
1: Oo, oh, sige po.
0: Ati, samot na bugin niya. Salamat, ah.
1: Salamat man, bro. Buseng.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick.

0: Nick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinik.
1: Isang testimonya kung gaano ka-epektibo ng ating Amigos Capsule.
2: Hello, sir! Hello, kuya! Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramer Baligwata, kuya.
2: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testify nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
3: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na permino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya, kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
2: rapid term. Kaya, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
3: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero na, nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
2: Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Nagsige kayo, kuya, no, lahi dyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic ako kuan mo ko graphic acid ko kanang basta kuang kuan imaginhawaan mo na nga pag kakita na ko nga araw pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid na. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panukap or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamatik.
2: So mo na, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. Anya na ina kuya. Na ina mo tanan ko Yaramir na amari si Bobby Huntilla. Ingon si Bobby, ha, ingon si Bobby Huntilla. Siya nga pagutan ano si Kuya Ramir ko inzaw kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience ya nakabuldos pa bug ka?
3: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na kay Angel. So nindot kay kay Angel no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay mo
3: barog. Wala, dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
3: Wala, kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
2: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kwan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila, makaalang sa, makaprove yun sa itong Amigos Capsule niya.
3: Kung alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang gear karon sa Amigos Capsule, ganing mga edadaran na o sama apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugno sa kama kuya nindot yun sa gamiton kuya ang kanang Amigos Capsule na pinimuno buntag sayo pa wala hangtod na buntag o maghayag na kuya 40 years. So ang wako yung laing ika-advise ninyo no ang kanang mga pag na may problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahan nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta.
1: Yes, dagang salamat, Kuya Rams. Nilapas na ta, Kuya Rams, ka ng gahi-gahi ni Modihana. Wala tayong igong oras. Daging salamat mga ka-MRGBFM and sa ating mga ka-Star Radio. Kamu nalay bahala na ako mga Lodza. Daging salamat. Happy Friday. Happy weekend mga higalang. Wow! Yes, mayong gabi. Latos on air na ta. Diritso-diritso na niya. Kaya nilapas man na, nilapas man ka Kuya Ram. Sorry. Basta lagi mga paggahi-paggahi kay mo lapas lagi. Oh, him. Ingo na si Idol DJ Tom, DJ. Ibtan na na, oy, kay Latos na ta. Yes, mayong gabi.

0: Silinin Bulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulis sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Helen Babur, 55. Tagayon ko, nangyay ko sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
6: Okay.
5: O de yun, lame po ang katulog.
6: Karon?
5: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
4: coffee. Mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
10: Ilan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
9: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na nuts o uid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang excited mangod ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ko kung programa nga, sana ka isiya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, ko ano si sagit na tipo, gamit ko si ano kay, makayo mangyaw, hindi tinagod si ano kayang product ni Ma'am Aileen. Hindi oh, naman mo magpabulag anak. Sige rin nga pala. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product na ayaw niyo mong sakit.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Asa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinood yun na.
5: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, orihinal sa umalang 74 kabuhi mahayag sa buwang ganito.
9: Unsa man tong imong sakit sa wa pa kaninom og Dragon Fruit?
8: Nagkakay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka, iko kasiya, iko ka tabawas. Iko pangit.
9: Sadya na kami sa sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
8: Oh, salamat ito na yung mga produkto. So, okay.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas nahong usawang anak, lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-spadak nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and

0: pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Testimonya sa Wonder is Walin.
2: Kasi pwede sa Tamura, Chief Tamura sa Lawero in Balfour City. Doon naman po pwede sa Tadri. Ingo mo po. Then, sunray ang Wonder Screen kay Hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titik-titik ang lukan. Wala po ng kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang ito ang Wonder Screen kay mismo give ko may kasi natin yung sa Wonder Screen kumali mo. Lamig yun ang kamamati.
1: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Nights Dumaguete Pension House.
5: Okay, may buntas na rin. Itong paminahang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo

0: may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahimsugon no bungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha, sa itong mga nakihigala karon nga nag-tune in sa itong programa sa inilahang mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug to ang itong lawas sa antioxidants, sa nutrisyon, sa mga vitamina nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga binipisyo na makuha. Ah, di ba? So, di yun magalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day, pwede. O, kung nakita na ito nga medyo...
1: Ato sa DTX 500 Trolls Blood Sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko Sen, mga higala. Basahon na to, ha? Onya, later on, mga higala, inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about, mga higala, mahitungod aning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga binipisyo sa brain na to, sa tung utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang atoang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinaka-busy nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves ang communicate in trillions of connection nga gitawag mga higalag synapses dira sa

libre. Nangatong utok, kuan ni siya, nag, bato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs sa tong lawas. Muna maka filta, makabalota, unsa ito ang gihikap. No? Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs, pagpaingon sa ito ang utok. No? Gasense ang information ng ito sa ito mga muscles. Yan. Ang atong utok, mga higala, naasa gimbana-bana, naasa 1.4 kilo. 2% sa total body weight nato. Ingana ka dako, o ingana ang iyahang timbang sa itong utok. O niya, sa mga lalaki, mas dako o brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako mag-size ang atong utok, mas musabot yun das mga babae, ha? mas kuan. Munay rason nga nung ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki, no, dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan. Ang brain nato mga higala, nasa 86 billion nerve cells pertindagan, no? So, nga gitawag ni siya mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaganon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siya non-neuronal cells.

nga kuan nga atong ginaginhawa mga higala, actually 20% sa atong oxygen nga ginhawa paingon na paadto na sa ato ang brain. Ingana kadaghan mga higala nga ato ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Unya tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higala nga mutaas taas pug kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukha o nag oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Oh, plus na pag pollution, biases, stress pag yun ta, mga unhealthy diet. Kining tanan mga higalaga promote ni siya oxidative stress sa tong brain. No. Wala nga ang oxidative stress, muna ni garisulta kini sa musunod nga mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawag Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini mag, pwede kaninga ma, mabato na nato tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gas supply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So umpingan nato ning atong utok. Okay. Magkaedad ta mausab na magyunta. Nga nung gausab ang brain kung magkaedad? It because of the

0: accumulation. Tungod kana sa oxidative stress nga naipon sa atuang brain sa pagdagan sa panahon. Nagidad tagsay sinta na, na. Makalimot na si nanay, si tatay. Oh. Pati ngalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga cellula sa brain. So, kinahanglan ta gantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga maabot sa punto nga mahimo na kang nga sana mahimo na kang atimanon ka ayo kay murag matod pa murag si mama ibalik na sa pagkabata. Actually nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain sukad pas iyang pagkabata. So kinahanglan ng antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So ampingan nato ning atong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay hulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kinig antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa tong brain. Para sa brain health, mag-DTX 500 ta, mag-Mighty Sita everyday. The same with D3 Biome. Diba? Ang usaw-usab sa benepisyo nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Biome. Muna nga, kaning tulo na to ka produkto kaya nga to ang DTX 500 D3 Bio ug Mighty C. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag og protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagai nag supplements ang lawas, tagai nag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to, bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ra gihapoy mag-suffer or kita ra gihapoy makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yutas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala, check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, check na check mga higala. Most recommended everyday. Available ha, atuan ninyo mga higala sa pinakaduhol na butika o mga pharmacies sa inyong mga lugar. Available na nga itong mga products. Namin sa mga higala, umalik sa pipila ng mga papainom duma. Ano sa ding paminaw ni pipila na itong mga consumers na natabangan na o naayaw sa pag-inom sa itong mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasay

0: Ikaw ay ginagawa ng text for Phoenix. Bigyan niyo si Mr. Kumusta?
1: Ikaw na.

0: CBK. At lumamot kamataan sa Mr. O. Pero wala orasan kung maglabing kami ni Mr. Ginatungan sa bulit sa Extend Food Superman for Men. Thank you, Gets Extend. Ayaw, get kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Tangsa rin ato. Dalaran mo ko sa gitsiyahan ako sa partner ko. Balang kong may kulang itinirawin sa mingo. Gamit ko Extend Food Superman for Men. Ay, perfect. Wala ng buwasan kapag hindi ang partner ko. Stay niya wala sa Extend Food Superman for Men. Isado ay
1: Extend Food Superman for Men. Vitamin C. Ang alkaline. Vitamin C.
3: Kasi isin taga-valensya. Nakoy yung sumiyari. Patulong yung kagabi. Eh,

sa panagang nato. Arod nga dalitan maayo, mag may bisita ka na daw. Kinahanglan na

makalikay sa mga aneurysm, makalikay ta sa mga plaque ballooning sa mga ugat, no? Mag-bleed sa bitawag nga stroke or paralyzed, pwede mag-bleed sa ataki, no? So kinahanglan fog enough nga vitamin C na sa mga butika, limang langay mag YTC kadaan daw ha, at tuwa na yun sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan, magkahiga lang. Alisa sa mga pamutan na doc, mamutan na lang kung sa'y benefits na makuha sa DTX Rebandit sa sakit sa kasing-kasing. Okay, ang kasing-kasing na to, mga higala, kung ano siya eh, usan niya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing na to, pwede itang na magkabatulong atherosclerosis. This is the most common na problema sa kuan sa mga sa itong kasing-kasing. No? Pwede mag-cause ischemic damage or pwede mag-lead sa itawag ng myocardial infarction or heart attack. Pwede itawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita na ang oxidative stress may connection aning pagbatulong atherosclerosis gawa sa mga cholesterol deposit na sobra na kaayo sa unhealthy diet. Ang hypertension may lead sa pagbatulong problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension, magka-problema sa kasing-kasing. Hindi mo hubag muna ko ang kasing-kasing ko natay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Doble manggod ang trabaho sa kasing-kasing. Kung sasabot ko pa rin na natay high blood. Ang role ni DTX Rebandit na beneficio niya, ang antioxidants na naasa DTX Rebandit katamang sa ito ang kasing-kasing para makalikay ta. Aning itawag na ito nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay ng yanan sa dugo. Yan. Ang DTX Rebandit magbutasi sa antioxidant like polyphenols and flavonoids na naasa DSA na usa sa mga kuan, dako kayo katamang sa pagprotekta sa itong mga selula, including mga higala sa kasing-kasing sa mga blood vessels, gikan sa kadautan, nga dala sa itawag nga oxidative stress and accumulation sa itawag nga ROS. So, sa may mga problema sa kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na ito kasing-kasing, antioxidant kihapon, DTX 500 kadaan. But anyway, ang pag-inom na ito sa D3 Bio, you know what, mga higala, karoon mga panahon na medyo usulon ang kuan, mga sakit, mga higala, nga dala sa panahon. Di ba? Ay mga sakit, nga dala sa panahon, mga higala. Muna nga, nabinagating ulan, no? Kausap nga ito ang weather, pwede nga kuan, nabinagbog na ang panahon. Na-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nagkakosong viral pneumonia sa mga amidan. Mga harmful bacteria, kunja, like streptococcus pneumonia, influenza, kini sila mga higala ng mga kagaw, considered mga higala. Mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia, ay usan na sila siya sa mga

0: simula ang puso kay nasiyan ng mga sakit. Mag-Klinika D3 Bio. Na-protect ka kini na itong D3 Bio sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ha? Binagin ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala ng antiviral o antibacteria, antifungal. Nani siya'y capabilities na mag-protect sa tuang lawas. Gikan sa mga viruses, punta'y bakteriya. Nagadaot sa tuang lawas. Mag-D3 Bio kanaan daw. Oh. Ay ito mga ganahan ng sabon na ito ha. Whitening soap, DTX Medisol. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, mutoy-mutoy spanin. Gamit ng DTX Medisol. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira. No, para extended ang ligaya, extended ang sayama, extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best, kayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala ang Domus Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Max o DTX Premium Coffee. Sa gaming ipangapi ron na. DTX gaming ipangapi. Sige, agad ang mga wala pagkapangapi. Sige, pangapi na mo dira. Kung na-DTX Coffee, mas labing maayo. Kung na-DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Pero yung sa ibabay, kung makikagalagat ang oras limitado kayo, mapanagumano ba niya pag programang kasayuran? Sa maayo, mapanglas dokan, sa liba na rin yung nakauban. Isang doon sa ibabay. Salamat kayo, salamat. Mga ka-DTX, sa mga ka-D3 Bio, kalindiyayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kanalaw. Tara, mga pinata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of wellness.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome usab kamo mga Soaking Tigpam Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tigpam Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o ano na kita prevention. No, mga Soaking Tigpam Now, og dili angay ang kabalakan, mga ka-Dragon Mail.

sa Hardmax. Maksarap, maysaya, maksaya ang resulta mga Sokin Tigpaminaw pag ikaw naka-Hardmax. Ang ato sa mga Sokin Tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente, hard ang simula. No mana higala. Ay makalimot mga Sokin Tigpaminaw na ini. Kay nindot ka ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kaayo na itong dunay problema.

0: panit. Doon na mo'y mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kagtiil, gamit aning Dr. Pudgy Soap. Kabag usap mga sokin, tikpaw na nga to usap mga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga sokin, tikpaw na. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, mo puti yun, muhamis ang lang aping. Like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang atong mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit inyo sa nagani butika ug farmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mayong panglawas, Lawas Capital, Lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong gikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga gikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuha nga lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na ang pinakarindot kayo mga sokin tigpaminaw. Gamit po ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Okay na ang pinakaimportante. The health benefits, muna higala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay higala mga sokin, tikpay na mga sokin atong nagasunod kanunay sa atong programa ay magkalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas baguhon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasunigan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliyog, tambagi ko, mga lama sa

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, petsa 26 ni mga bulan sa Hunyo tuig 2026. Lain sab gihug na sa ato ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, karon alang kaagi atong hatagan ug pagtagad mga bay, kagi kini ni Bay Leonard Bonner. Kundiin naminaw siya nining atak na nining kagabion. Nunti kanunay mga bay, agikan sa itong pagsugod ngadto sa pagtapos sa itong tulumanon tungod kay numasayran ang kaagi ni Bay Leonard Bonner. Tagaluman hog mga bay, kundiin bisag layo siya sa iyang hinigugma apan anaa ang matuod nga gugma apan subo lang nga palandungon nga gibulag sila sa kapalaran tungod kay mitaliwan man ang babae nga tinuray nga nagmahal kaniya o tinuray sa nga iyang gipangga mga bay. Manang unsa may rason o katanungan nga nung nagkabulag silang duha kundiin ang usa ka babae mitaliwan na kiningad to sa laing kalibutan mga bay. Manang anunti unya unsa katambag ninyo mga bay kay hangtod karon bisan pipila na katuig ang nanglabay apan padayon pagihapon nga anaa nagngut-ngut kadiha sa iyang kasing-kasing kining kaguol kundiin mura bag usa ka tunok nga nagungot nga hangtod karon padayon gihapon kini nagtaroy sa kasing-kasing nga nagbunga og nagresulta sa tumang kasakit mga bay. Muna nga tambag ninyo si Bay Leonard unsay angay niya pagabuhaton unya arba sa ninyo ang tanan ulintunganay sa iyang sibilanon paminawa kini atong tulumanon kay inyong nga masayran ang tanan o kinatibok ang anib sa iyang sugilanon. Sige mga bay, alang sa mga comment sa mga mutambag ni Bay Leonard Bonner, palihog lang sa pag-text o pagtawag sa ito ang hotline sa Smarts 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para ang inyong mga pagtawag diha, ang inyong mga pagtimbaya o mga suwestiyon sa G-Shot o ban pa mga public announcement o mga public service ato ng hatagan o pagtagad mga bay sa ito ang tulumanon. Okay mga bay, pwede po mong makakomment sa ito ang comment section sa itong pag-live sa itong kung kaano sa panimbabaan eh. Atong kaugalingon nga account ang Ronnie Librado mga bay ug maghandos. Okay, kumusta itong mga higala diha nga nangatulog na? Ayun na mga bata diha nangatulog na ba?
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Ay, naguna po na yung kompyuteran eh. Wapagani tamo kwan gani, wapagani tamo padayugdug sa unahan, naguna na po dahil yung painom-dom. Magkanya atong tulungan ron, mga lama mag-yud sa kagahapon. Okay, sa mga kabataan diha, mga bata nga nangatulog ba? Alang ka ninyo, kinayang maong musika, ikanta sa kanta ba nga naguluhan, si Michael nagtuon og pamato? Ang English niya na mga bay, naguluhan og kinayang ilang grupo, Michael Learns to Rock. Unya ang English niya na mga bay, Michael Learns to Rock. Ang Bisaya, si Michael nagtuon og pamato. Layong ang yung gibakanta karon o musika nga gikanta karon agitawag ni Iog aganang bata nga natulog. Agama sa dipa, nga to na yung paminaon, aganang pagtimbaya ni ACEC. Paplex, dal, okay, atong iplex mga bay, anunte sunda kanunay ang mga vlog ni ACEC. Kay si ACEC, kini siya bata pa ni si ACEC. Bata ni siya. Bata noon, guwapa, sexy, si ACEC. Apan o ganang shortcut ni Mone, o kinibang abbreviation ng ACEC, nga to sa mga katigulangan, kagitawag ni sila o mga senior citizens. Kay ACEC man, AC, senior, C, citizens. Apan di sini si ACEC. Okay, kanya, ang gugma po ini ninya, niya dili po ma-ACEC. Okay, James Ayan Amurganda. Musta migo bay? Okay, may gabi na nimo. Bay migo James Ayan Amurganda. Huwag ito po nga silingan diha. Mabtikon nga SB member na itong lungsod sa Tayasan. Kansang pagsilbi. Why pinili? Dato man upobre. Why lain si boss SB?
2: This is Amapola Broadcasting Center.

0: Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado.

0: makamuli kag makapapan sa lawas ng tao.
1: TJX 500, mapalit sa mga butika.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and...
7: Andi ana ang ako. 917-370-2912.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko, Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
9: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Pero barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
11: Gapos up pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi.

0: Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Mga lama sa kagahapon
4: by Ronnie Bay.
5: Atong oras mga bay, 26 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang atak na gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron na bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong nga magustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sa ayang nga makagasto para makaangkon ba yung panglawas, tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dere sa Tayasan, sa Curie Pharmacy o X Pharmacy. Sa ingon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drug Store.
3: Mga lama sa kagahapon.
5: Okay mga bay, itong hatag at pagtagad, kini nga mga pagtimbaya sa itong makaigsunan karon ang naminaw ni ining atong tulumanon, mga lama sa kagahapon. Okay, may nga pagpaminaw diyan ni Barba Delio Kiyoshay nga naglantaw karon. Samtang anaasap naglantaw si Ma'am Adeline Hainar nga mao si Ma'am Nilda. Matuman niya, mayong gabi ediha bay o maayong gabi ediha sa kung mga pamilya sa Tamulong Pinalubngan Tayasan from Nilda sa Cebu City. Samtang ni Marie Rose Marquez, matuman niya, B.E. Pari. Doon na pinaglain nga naglantaw mga bay. Aniya po si Tanaed Rovelen. O giday Tanaed Rovelen, may gabi eh. Matupan niya. Hi kuya, good evening. Shout out ko ni Mami Ibe diha sa Kambay. Atas ni Daddy o Kuya Marlon. O sa ako nga mga manghod kanara kuya. Salamat. Gikan ni Tanaed Rovelen. Samtang si Idol Mariel Joel Sardemio. Mayong gabi Idol. Shout out Idol. Sa ako ang mama o papa. Always naminaw ni mo Idol. At tumaptikon nga happy sa kumilik Tayasan. Nga mao si Election Officer Sir Mark Concepcion is a scientista. Matod pa niya, maayong gabi sir and more power. Samtang, lain pagtibaya atong hatag pagtagad, mga bay, niningatak na niningakagabihon. Ni Mariel Joel, Sardemio, good evening idol. Dayon ni Kunsyal Jixel Olveros, kansang serbisyo publiko sa tanlad kanunay ng haros. Okay, maayong gabi na ni mo. Matod niya, naguna, natubasa, ayang pasalamat. Salamat kaayo bay. Samtang, napudya si Bus Eldan Medes Iladio ni Dennis Dimos. Idol Dennis, maayong gabi. Matupan niya, maayong gabi, Idol. Shout out, Idol, watching Awaan Ayungon. Samtang, napailain. Matupan ito ni Kunsyal Jexel Olveros. Kumustang kagabhiun bay. Ni Bus Eldan Medes Iladio. Good evening, Bus Idol. Samtang, SB Gleven Gabate, naglantaw sa mga bay o makandos, niningatak na nining kagabihon. Mato ba ito? Ni doon ay laing aminsay si Kunsyal Jexel Olveros, B.E. Bay. Samtang si SB Gleven Gabate, mato pa niya, good evening bay o sa tanang viewers. Salamat SB. O may day pabinaw diyan ni SB Gleven Gabate diya sa matuog kagawa ni Ma'am France Gabate o by Frank Gabate. Kunsyal Del Roy Gabate o by Roy Gabate. Okay? Doon na pilain mga bay maghandos ni James Ayan Amorganda. Okay bay James, may gabi na niyo diya sa Tamaw. Musta mi gubay. Okay lang bay, may gabi na niyo bay sa Barangay Tamaw. Okay? Isab ni Isi-Isi. Pass out out, doll. Okay? Nga? Aflix, doll. Nagi ka na ni Isi-Isi. Okay, mga bay. Dito maglangay atong hatag na pagtagad. Kining sugilanon ni by Leonard Pauner ni atong tulumanon.
3: Mga lama sa kagahapon.
5: There
4: by Ronnie Bay.
5: Mayong gabi by Ronnie Bay. Ug sa imong programang Mga Lama sa Kagahapon. Gusto lang na ako i-share ang akong kasinatian sa gugma. Ako di ay si Leonard Pauner, taga Dumanhog, Cebu. Byron, akong yasoy ang akong kaagi sa akong unang gugma. May nakaila ko before nga usa ka babay, siya si Wenjen Estreba, nga taga Tagbino, Negros Oriental. Nagkauyab mi niya tong March 2022 kon March 22, 2017. Para sa wala maghebalo, usa ko ka PWD. Tungod sa usa ka aksidente sa bata pa. Fast forward, bisan pa sa akong sitwasyon, Byron, iya kong gidawat. Walay kabutangan sa akong kalipay. Atong higayuna na, Byron. Bisan og LDR me. Growing strong ang among relasyon. Makaingon ko, Byron, nga wala na isama niya kabuutan. Pero sama sa ubang relasyon, doon na pod, dili pag sinabtanay. Oo, masuko to siya kung doon ay babae nga mugrit kanako sa radyo. Ako siya nga pasiawan. Mauli ang rapod, dayon.

0: Nikontak nako iyang mama. Nga sa wala pa ang bagyo, nagsultianay sila si Wenchen ug iyang papa. Ingon si Wenchen, bay, human sa mo kasal, yakong dadun sa tagbino, lipay kaayo ko. Pero sangta nagbagyo gatake si Wenchen, paglurang sa bagyo, gidala nila sa Dumaguete sa ospital. Galuya na. Matod ni Mama Wina, samtang nakigtigi si Wenchen sa kamatayon, nagsigipod siyang sangpit sa akong nga pangalan. Bay, ang kuro na ko, bisan og dugay na, sakit ang gihapon ko nga maghuna-huna. Mao nga, gisir sa mga programa, aron makabalo ang mga naminaw, nga bisan sa ako nga paglingaw nila, kauban si Princess Maria, doon na po'y kasakit, nga gidala-dala, din hinalang kuto bayron. Please sa paborito nga kanta ni Wenchen Bay kay hangtod karon kung ako nga madunggan kalit lang nga mutulo ang ako nga mga mata. Balik ko bay Until I Found You Again ni Richard March. Mao ni nagkanta bay. Daghang salamat sa pagtagad sa akong sulat tampo. Salamat kay Byron. Unta na nang kanta ha Byron. Kay maugyud na iyang kantahon sa buhi pa siya. Nindot kayo ng kanta ha, bay? Bay, kung wala na, nga sungbay, katun na lang sa kabilang buhay, madang lapis ang kakanta anak, bay. Salamat kayo, bay, ha? Kanimo matinahuron, Byron ni bay, Leonard Pauner.
1: Mga lama.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.

Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love. And

suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take...

0: mo.
1: Kainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Yawag na ko itong mga wala pa katilaw sa kafe. Tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena ta.
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

bay sa alas 8, mga bay. Ina mga dagna, gihatod kanato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, kung mga kandos, nangitabag ka mo sa pagkapsule nga barato gipibo, ayaw na kabalaka kay anina sa mga suking puti ha, ang mas gipatutaron nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung hindi kamayan, apang kasaligan sa kahimsog sa panglawas ng bagian kaman wala, huwag digib ka mga makatumar o kaya mulata na yung lawas bigay panalitigyan sa kanunay ag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasisyon ni Moscovit, alang sa kasayuran sa tanan, ng hindi sa sakit sa pukog, tuhod, lutahan, pagbatutok, arthritis, pagkaman pang nga makabaratihan, kanang tanan tuhod sa kagulan sa vitamin C sa tanglawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, magpumarikaw na isa masaligan ng vitamin C, ang alkasi, ng mapatinaw sa naharap ng mata, sa alkasi, potigado ka na sa pamanit hamis pagkita. Mga bay, umakandos, nakatalang kamuslamin ang hukupinyana, gay parayla, ang pinagamitibo, ng rotofi, ang Dragon Fruit, Herbal Capsule with Insulin. Dayap sa taas ang kolesterol o bilang katulog pinawin sinya pinay ng maayaw sa sakit o balatihan. Ang reducing ang mga urban cancers ng Dragon Fruit Herbal Capsule with Insulin. Mapalit sa mga butika, deray sa tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar. Mga naman sa Dragon Fruit. Mga bay, atong hatag patagad yung mga pagkimayak mga bay ha. Pasadali pa, may lang kapag nabiha nila sa mga Jukinto pabili. Ang pinangalawa nila ni Tio Jesus Jukinto, kapalit ni Tio Jukinto, may damaya buong hira, ni Ma'am Elpe, ni Ma'am Jorlin, ni Bay Michael, ni Bay Bimboy, ni Bay Bubarts, ni Bay Jerel, may kalat niya. Sa mga Jukinto pamilya, atong mga kumari kumpari ni Depita, mga Tio Tia. Niya, sa man si Hebindoy, walay unda pa mo yung nabiya ni Ma'am Lintugdang, kaban ni Sir Manuli Tutugdang, sa matuog ni Ma'am Alma Scarpe o ni Ma'am Christy Taub Del Monte. Ma'am Christy Taub Del Monte, may gabi. Samtang ba para itong mga higala nga naminaw karon, nga way undang apan, wag yun ni sila magpatimaw, baga na nga wala mo pasina ang ulo. Para na ito nga, kanon na itong ulo, kanon na isinaw. Kaya ba nga, nagkahilom lang sila pa naminaw di ay sa ito katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, kaya itong mahigala diya sa barangay ba nga? Kanon na inihibala, kanang inihibalag, hibala naman. Lain na nagbala, lain po ng bala. Inihibalag ba? Inihibalag ito, may sila nga, bayro ni bay, mga lama sa kagahapon. Gisa tanan-tanan ha, nga always sa kanunay, nagsunod sa ito katulamanon. Okay, mato ba ito ni bay Leonard Bonner? Nakahila ko ba'y salamat? Anak nyo na ba'y ha? Kay sa diha nga, mahinumduman ba? Ang ato nga sugilanon, mapukaw pagbalik ang nakahitulog nga kagahapon. Amo na nga makahilak nyo na ba'y ha? Niyatang ilang ba'y ha? Kay doon ako'y tambag, alang kanin mo ba'y? Pintahon akong tambag, samtang akong latas oban nga mo tambag, mga bay ug mga inday. Okay, atong hatapag-tagad kini nga greetings. Gika ni Ma'am Alma Scarpe, niningatak na ni kagabion mga bay. Okay, sa paha, kaya ito na ilan tayo na speakers nga bahin ba? Okay, arito sa pagkwana, pagbasa sa pagbasa sugilan naman ng Ma'am Alma. Greetings diya. Murag sunod mo padala og sugilanon si Ma'am Alma Scarpe. Kung giyon sa niya pagsugot si Bus Julio. Diyan ang anak siya nila ni Day Alimar og ni Bay Jumar. Sige, arito sa pagbasa sa sugilanon ni sugilanon lagi mo na Ma'am Alma pamina di murag padala sugilanon ma'am para nga to nga matapag-tag di mo nga sugilanon ma'am kay murag ikaw jud ma'am murag ikaw moy pa sundon ba nga patagon og sugilanon okay dira ari na ta nga sa pagbasa sa greetings ni Ma'am Alma Scarpe. Good evening by Rune. Una ni mo ni Maria kuni Ma'am Iba Deji Maria Bongangira Lola Iska ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Day Nisi ni Julio Jumar Levit Amir Sultan Jana Cyril Carl Jan Carlo og sa tanan na lang naminaw gika ni Alma Scarpe. Request ako kon ibis nga request request mino request kong song okay request kong song mga bay. Ayang kantang ipangayo ni Ma'am Alma Scarpe, isang linggong pag-ibig. Salamat sa pagbasa. Okay mga bay, dito maglangay. Ania ang ipangayong kanta ni Ma'am Alma Scarpe, naguluhan isang linggong pag-ibig. Mga lama.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan, kaning turmeric, Doc.
4: Yes, salamat kayo, Dragon Mel. No? May adlaw sa mga. Yes, madalaw sa mga listeners na ito. Nga sa mga rayon, nag-suporta, nag-paminaw sa ito programa. Ang pagpakabana sa may paglawas, panikamin niya ni Dragon Mel sa pitila ka mga minutos at kumisgutan. Nasa sa ingredients, ato ang bago nga produkto na mao ang Hard Max Extreme. Mga suking tigbaminaw, dili atong ihatag o itunol niya kanyo. Ang usa sa ingredients na mao ang turmeric, no? Sa sumala pa, sa mga ekspertong pagtuon, ang turmeric, mga sokit pag nakukay sabang, nakukayo o papil sa ato ang panglawas, adlaw-adlaw ni mo i-take ang turmeric, mga sokit tigbaminaw, loy ang dilaw, tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala na pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric, loy ang dilaw mga higala, kay nakambil kini o ayon.
3: No, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot, loy ang dilaw, no, kanunay o naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no? Mga

0: so kentik mo inaw, Dragon Mail.
1: Yes.
0: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color active aktibo po kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tikpaminaw ha anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmark Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmark Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmark Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: Malamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 11 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga motambal sa mga naglalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasa ng ilang programa, matagal sa isang tod sa alas 6 midyang takna sa gabi, Lunes ang tod sa Baro ni Kuya Angel Blisason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Botika Santo Niño, sa Alegria, Edchon Chan Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sa Inatilan, Wake Your Pharmacy, MPG Drugstore o Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o H&H Pharmacy. Sa Malabeo, St. Jude Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungan Butika Marga. Sa Duanhog Bitoan Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bye, Leonard. Og salamat po, Bye, Leonard, sa mga pagpambit sa mga sugilanon. Okay, tangi, Bye, Leonard, ha? Atong mga sugit ng paminawan, nga mutang bagkaroon yung tagna ni kagabion, atong gihulat si Bad, si Brad Nilon, di kay Bad Brad. Lain ang Bad, lain po ng Brad. Okay, si Brad Nilon, basi makatawag na to si Brad Nilon. Okay, sa tanang tanahang na minokaroon, mayong may gabi ka na itong tanan. Okay, lang musika, alang kalin mga bay, naguluhan kini og One in a Million.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kahiwan sa lawas ay ang kalinaw sa hunahuna. Maubog gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawagid ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lamig ang tulog. Magawi ang kuso.
1: Nakatulog o insakto. Pag mata, alis to.
0: Ang Shiva essential oil.

0: bawas mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng rumay tree. Extracted oil galing sa wheat glow. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingat ang buhay na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inimyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inimyero na konsepto ng isang produkto ng pambahid sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubo upang makamit ang pinakamahusay na tingka, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamit ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng tigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkaruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang ilanan na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mamuo at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, masin sa binti, braso, sa magdaliig at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong loob at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pundakan. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng hiulas sa mga hagat ng lamok, ipis, sulot at kung ano-ano pang makakatinggagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinika upang ito ay kanais-nais din amuin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamadya sa inyong damit. Ang ating produkto ay tumaan sa pagsusuro ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Aspasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad po 62, senior o isa ko ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa diyan wala pa ko nagtumaraan ng Aspasan, naghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubon, o kanapanap na akong pananaw. Sa diyan, nakadungo ko sa radyo na sulayan ng Aspasan, diha diha dayon, isulayan na nako, o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Aspasan, natin na akong pananaw, o mili ko na akong resistensya. Sa Aspasan, wag kang tanan ang balatian.
0: For an affordable, comfortable place to stay in Ayasa, Negros Oriental, come and visit Udell's Travelers Inn. Your cozy home away from home while you're traveling for business. Visiting family or exploring the beautiful north of Negros, Udell's Travelers Inn. Welcome travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double rooms will be 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, artistas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside.

0: ay nagamit ini nga. Kaya din ako nasa kasuga ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: tuan. Nahusap mo yung tail?
0: Nahubag siya maayo.
1: Nahubag tanan.
0: Oo, kami yung inuhuabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha?
0: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday, kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung
0: wala. Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
1: pa di. Kailan na
0: kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
0: Okay, gamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
1: Amigos popi ra'y ginong.
2: Oh. Sadaka salamat mga idol.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra. 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy nya kana kuan na tong high blood diabetes. Kung lawa kuan lagsik na katurmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa sa nga lag ma dili mo kapuyon kana lag
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
6: Nabay special na okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na kung binuangan ha.
3: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba?
3: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 33 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinong mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausa ka natural, nga tayo viral, o nga tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa. Resistensya sa lawas, bangun sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Tiasets and Sugar, Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
2: Okay mga bay, mitawag na ito ganiya si Ma'am Edna, niya kay nag-advertise pa ta. At ito ipapalag patawag si Ma'am Edna, pa man. At ito gisaran nga, Ma'am Edna, tawag alas 9:30. O pa sa kakuan, nakatulog na daw kayo magbalik mga bay. Sige, lain musika alang kini mahigala naguluhan kini ato lang tawon ha sa tuwang listahan sa tuwang mga kanta mga bay. Okay, gikanta ni Toto. Okay, I'll be over you.
0: Mga

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkainin.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng

0: halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla. Ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Pati Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
4: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life
6: Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
12: Sa'yo na kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 48 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinamangatak na, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarindek tambal, sulay natural ng pamagi, pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinibo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, amang masagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihapla sa kinis sa piktado nga parte sa mga lawas o banan o masahin. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o gipikibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kinis sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal o sa Malaboyok Sibo sa Betsara sa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, doon ay tawag at itong hatapatagad ka ron, iningatag na nining kagabi on mga bay. Ani ah, sa ito ang linya mga bay. Sila si Ma'am Len. Okay, man sab si Ma'am Edna. Okay, Ma'am. Ma'am Edna, may gabi, Ma'am Edna. Hello, may gabi.
3: Hello, may gabi.
2: Yes, Ma'am. May gabi na mo, Ma'am Len o Ma'am Edna.
3: Mayang gabi, bay. Ako pati ako ng pikas linya, bay, si Juvenil.
2: Si Sir Juvenil. Ikaw ni Ma'am Edna, niya si Ma'am Lynn, wala si Ma'am Edna. Ako si Ma'am Lynn.
3: Oo, nasa pikas linya po, bay.
2: Na po, natulong mo.
4: Si Yaya Edna, si Kaan, narin ang bayan, Madam Lynn. Oo, dayon si Kampot, si Madam Prakwa, and kami din niya, si... si Tia Jaylin, ito ba kaya pamilyar po si Madam Ano, Madam Alma, and then si Ma'am Kaysan, si Ma'am Inak sa Arima, and then sa mga bisang familiar po talagin din sa mga nasibulan sa Tagabimbay para sa talagang mga Baldaga family, and then my losses, Manay family.
2: Okay mga bay, nawala mahinong ilang nawala mahinong napalong mahinoon sila si Sir Juvenil o si Ma'am Edna o si Ma'am Len. Ano kayang nangyari o nakabsan sa panahon? Okay, pasinsya mga bay ha, nga napalong mahinoon silang duha, silang tulong ta to. Unang misulti ang kuan, ang lalaki. Muna kitawag pa to, ladies first. Marag napalong kinabalidagway. Basic voice first demo, sulti na po ang lala, babae.

0: Siyempre kami pasintihan nga, napalong taon. Napalong ilang linya mga kabay kay basig na hotdan o glod sila tulong. Sige. Sa tanan-tanan nga namin ako karoon, nintag na kagabion, may mga gabi yun. Niya ito nga hulatun o pila ka segundo. Bubalik ba silang tawag mga bay ha? Kaya itong hulat-hulaton, kaya parang di sila magmahay kay akong gihulat o pila ka segundo. At itong hulatun o mga kuan, kini nga mga 1 minuto na lang. 60 segundos. Sige, sa tanan nga namin ako karoon, may gabi niya ito nga tambagan karoon tiyot-tiyot. Si Sir Leonard Pauner, kundin si Exugilanon mga bay, hangtod karon nagpabiling buhi sa iyang panumduman o di niya mahimong mahikalimtan. Tungod kay Kuan Magudni, kinibang dunay mga panghitabo nga nagtutang hangtod na sangtod ang kalipay apan wa ta magdahom di ay nga kini lumalabay lamang di ay. Okay? Okay, salamat. Ibalik. Okay. Sakto dyan.
1: Nawala, boy.
0: Oh, nawala bitaw, ma'am. Niya ako.
1: Nanaday.
0: Ako gitagan mo panahon, ma'am, nga kuan ba kana nga makakuan jud mo kana bang makasulti jud mong tanan kay si Sir Juvenil mo may nakauna og sulti niya. Basi dagwig na balik kay ima ko nga ladies first niya lucky mo miuna. Sige, okay. Padayon Sir Juvenil. Sir Juvenil padayon.
2: Pagkasulot ko sa tawag mo, nalimot yung mga ko.
0: Oh, nalimot ka sa sumpay, Sir Juvenil? Katahan lang ko. Katahan lang, may Sir Juvenil. O, mi balik ako. Sige, Sir Juvenil. Padayon, Sir Juvenil. Mari! May gabi na Marie ng bayan. Marilyn.
3: Ay, okay. Good evening sa tanan nyo namin na karoon, especially di sa may tungkol sa kayasan. By Charlene, Gado Bobos. Of course, si Manang Ra. And then, Manang Rodan Yerodon, si Ni Alpha. Mr. Balbalsomo, and then ni Day Edna, nga connect na mo kalon. Thank you. O ni Manager Vinil, thank you sa greeting. And then, Ma'am Eva Pihada, nga nakalong sa may Dubai. Sa station manager, Mr. Lahato. Of course, ni mo Lore Nibay, o sa talang mga kaubanan sa buhat. Maayong gabi.
0: Yes, salamat Ma'am Len.
3: Request lang po by PD.
0: Di na Ma'am, kaya matulog na ta Ma'am. Wala Ma'am, 5 minutos
3: ba naman? Sweet dreams.
0: Ah, sweet dreams. At wala na, ikatulog na.
3: Ako iuli ni Edna.
0: Ah, sige. Ma'am Ed, Ma'am Ed.
3: Okay.
0: Ma'am Edna. Ma'am Edna, may Paulina. Hello Ma'am Edna.
4: Sige, salamat sa pagtubag, pero ni Bay. Una ni mo mayong gabi sa tanan sa staff pera o ni Miss Papa o ni ang pinakagwapo sa magkata si Bula, si Juvenil Desor o ni Daylin o sa tanan na rin na minaw ba ni Bay. Anara, salamat.
0: Okay, salamat Man Ibna. Man Ibna, okay. Ma'am. Ma'am Edna o ni Ma'am Len o ni Sir Juvenil, salamat. Okay, mga bay, salamat sa itong mga higala karoon, gamitaw karoon, iningat na naninga kagabihon. Okay, arito sa pagtambag ni Sir Leonard or by Leonard Pauner.
5: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
0: Okay, by Leonard. Nga nagbasa ko sa imuhang sugilanon by Leonard, dami tulo kita ko mga luha apil na kong sipon. Tungod kay wabat ka magdahom ba nga luyusin nga pagpangga sa usag-usag-usa bisan long distance lang ayon nga pagminahalay apan inong ipakita ang inyo nga gugma sa sagusa, Bay Leonard. Siguro, Bay Leonard, dili pa ito panahon alang ninyong duha. Kunya, ayaw pagpakawala sa paglaom tungod kay sa matag panghitabo, ibabaw ni ining kalibutan. Adunay plano ang labaw nga makagagahon. Kung unsa ang binuhat nga gitagana, nga na kanimo. O siya po, basin po ukulag kusinira dito sa langit, kikuha siya. Ito lang ipaagi o joke-joke ginagmay by Leonard. Tungod kay antarang tao, mutaliwan mang yun, ibabaw ng kalibutan, walang tamahibalo. Kung kanus atakuha asa tong Ginoo. O kinsay mag-una, o kinsay maulahi. Muna nga ang tanan, anha mag-yun patubang sa kamatayon. Unya, sa bula palang dungon, ngayon mong gihigugma, nga mao si Winchen, siya mao yung nag-una. Muna nga, matupatan ni mo ba, Leonard, nga hangtod karon, mahal gyapon ni mo si Winchen. Bisan tuod luyo, sino nga mga drama, sino nga pakatawa, kaoban ni Madam Maria Buangira, aban ilalom si Mudughan, ang naghihapon ang kangut-ngut o kasakit ngayon mo gihambin ka ron. Akong tambag ganin mo ba, Leonard? Hinahinay sa pag-move on kay base ni mo pa nga makaplagan ang lain nga binuhat nga andam usap mupangga o mumahal diha kanina. Kay ang tanan mamatay man tuod, apan dito sa laing kalibutan, dili na pwede nga masumpayan pa inong pagpanggagpagmahal dito. Kay sa Ginoong si Kristo bitaw dere sa kalibutan gisulayan siya doon ay nangwataan na kaniya. Yun siya nga mo may kustumbre o kanang kinaiya ba mga Israelita nga sa diha nga mamatay ang magulang kunya ang iyang asawa siya panganak sundon sa lain nga manghod yabot niya pito ka manghod nga namatay ang pito ka manag suon nga nagpulipulis sa kababay kay mo may pan nga o di ka panganak ang lain pisoon yung magpan namatay matutana sa lahat ng pagsulti ang tutana nga itong Jesus Christ lang ko sa kapitulo ko si kunya sa kanan katong mapasok magpala na hebulo anak ini atong ispagsulti kaya kapag magpagsulti ang sumat si Juan si Marcos Matok pautana katong pito ka managsuon nga nagpulipulis sa asawa sa usa ka babay kinsa man pag-abot sa pagkabanhaw, kinsa man ang hibok nila nga, bana, kaya pito sila. Ang tubag sa Ginoong Kristo, nga walay babana nila, nitong pito kabo, tumul kay kun ang mga maayo, nga, katong nga, mahimot sila nga mga maayo tanan, ang ilibinuhatan sa kalibutan, pagkabanhaw ito, mga himot sila ang ilibin, na katong nga mga, hindi maayo, isog mga sila pa. Kona nga, samtang buhay pagka sa Leonard, mga nutas ginawa nga utak, makakita pagka ang babae, na tinuray, magpangga, diha, kanil, o kata ang hindi kayon, ngayon nga, hinabuhay na malipay, ibabaw ni kalibutan, sanglit, lumalabay lang ta, ibabaw sa ito ang kalibutan. Magsak.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lulad, nanay, tatay, dodong, o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Amago na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alagdag kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kaginad, Patrick. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Sabado, pizza 27, bulan sa Hunyo, tuig do smell, 27. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Para ginday, pinaka-da-best sa atong birthday, abdikos ganang atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ginda nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kinangagasa gikan sa atong labang makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon kita.
2: Malamit, mangyod na siya.
0: Malamit, kinay na yung mag-birthday kay siguradong makapanog ababot sa lubot. Okay, oras, 48 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadali na kita oras. Laki ang adlaw, dalit ang bulan! Di na po madugay masikat. Musunod na po ang bulan sa Hulyo. Ngayon na nakapaspas atong bulan. Mo-end na po ang bulan sa Hunyo. Ay, magkabalaka kay kaning bulan sa Hunyo. Mabalik na ba ni siya? Mabalik rin siya pero lahi na ang tuig. Ngayon kaning bulan magbalik-balik ra pero ang tuig lahi na yun. Ang tuig sama gini sa atong edad. Gadi na yun mabalik. Pagkabatan-on, it means nagkagulang nga itong kinabuhi. Ang kalibutan po nagkagulang. Unig yun, ang kalibutan, sama rin ito ang edad nga nagkagulang. Kada tuig, plus one ta, ang kalibutan po, plus one.

0: Oke, terus seperti di Bimino terus sobat bakla baik angala sekat terus sakam buntang sekedahan gak mau tau agar mau tiks karam pun taga open kaya tongkolan tiks line number satu smart 0969484454 ang satu globe 0956647734 mau na tongkolan tiks line number nga pwede yung tawagan pwede politiksan kaya nandam ganda nga matag o maayong pagtagan. Kon may mo timplan mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan kada pagpanabi sa iyo makayo sa iPod makadaot o manabi magani kana regyong makaayo para hapsay o malinaw ng atong kinabuhi anarah ka simple. Kumusta, kumusta, kumusta sa matong kasikbit nga kalungsuran. Ilabi na gyud ini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, Ayongon, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ito mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Kada adlaw. Bangon, ganda. Yeah, sa pikas isla kita og sugbo. Good morning, good morning. Yes, tumanog. Grunda, aligria, badjani, natilan, malabuyok, samuan, og samban, pangkalungsuran. Nga mabot sa itong signal, dinadapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na, ibta-ibta na ang mga ilibtunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na, kay buntag na. Taop og magabi, ibtun og mabuntag. May basing maberyos, magha. Kumusta, kumusta sa matang mga tindirag-tindiro sa tumatag-satag sa mga public market. Atong matindirag tindirog isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa mga bus drivers, pedicab drivers, sa malhabal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong mga managat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Tak ang natamadag ko, kaldero na itay. Botangig tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best kid na kanang buntag mao mong gina itong pangita o ninigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because coffee it's very delicious and good benefits to our life. Kinanglan magpapait kita dili magsigig ka og tamis. Magsigi og inom og tamis. Dapat ibalanse ra gyud. Kaon kag tamis, kaon po kag asgan. Ana ra na siya para iwas diabetes. Ibalanse. Og mo kaon kag asgan, kaon po kag tamis. Balanse ra gyapon. Ana ra na siya para murag ma kwadra ba. Kaon kag tamis, kaon po kag asgan, mamix ra man to dito di. Wala rin diabetes. Wala rin po yung... Wala rin kidney. Wala rin UTI. Okay, ito na. 53 minutos. Suman makalabay. Ang alas 4 sa kabuntagon. Bodbodog bingka lagi. Nagyon magtapad kitag paninda. Imo bodbod ako bibingka. Og dili mahurot. Ato na rin tandion. Nakitan dua magkaon-kaon. Kanang bod-bod masikat, basta init pa, lami man na. Kanang bingka po, nag init pa, lami gyapon. Para sa tsokolate. Diba, makaingon dyan kang tug-up.

Ok, terus 54 minutos semen makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Sige, kita ka-update ako oras para sa itong makigalaan nga sa iyong mulakaw. Sa'yo kayo nga mo trabaho. Dili mo lahi. Kaya kaling oras, kauban mo ginato ni permis itong pagtrabaho. Kauban permis sa itong pagkaon o pamahaw, panihuntog, panihapon. Sa tanang mga lakaw, kauban ginato permis ang orasan. Kaya magbantay, beta sa orasan. Kung ano sa itong uli, ano sa abutan mo trabaho. Kaling orasan, gamit kayo ni siya kadaadlaw. Time, it's very useful. Every day. Tuog pa kataw ah. Kung espesyal ang imong bibingka. Mas nami kining ako ah. Okay, ito ras, 56 minutos na ginumang makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali naman sa oras, so di na po madugay, mala 5 na po. Nagingon nga, di na to mabantay ng orasan, bisag hinay ra ang dagan, pero permamente, dali ra kayo. Nagingon kada segundo, dagan na kayong mga pangitabo, o kada minuto, kada oras. Daga na kayong mga klase-klase nga panghitabo. Ang uban, ang mata na, ang uban ni trabaho na, ang uban gakape, ang uban naglotog sudad. Daga na kayong panghitabo kada oras.

0: Okay, des barangay magtotayasan. Amayon buntag din ng Dubai noo nga sa'yo kinagmata. Galanog-ganog ka sipa-sipa ng studio din na pita siya ang kamalig. Anong Dubai? Hinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mga kabans siyang pinanggagbutan ng asawa ng Mernay noo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May lang by Francis Dia, may Imad Myra, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga apoy ng Dubai, og silang sabi og si Sapi, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Nagyan ang pagbangon, importante kita. Unang bangon kita mabuntag, matulog og magabi eh. Naanaram ka dito mapilgis ka. Kalibutan, kinanglan na to nga matulog, kinanglan po ta nga mata. O kinanglan po dato nga matrabaho. Anaragin ka simple ang atong kinam. That's our life in this world. You need to wake up in the morning. You need to work in the day. You need to sleep in the night. Okay, nas parang ilutay tayasan. May buntag po nung Cesar Gabonada. Atong higala ni nga Manghililot. Mahilot og madlaw, mahilot og magabi. Nung Cesar Gabonada, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang Byrowilda, Byrowil Calderero, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Kokoy Guardario, di nato ni kalimutan si Bay Kokoy kay kanunay ning galanog-lanog, sipa-sipa ang stradio, dinadapita siyang paniwalay. Bay Kokoy Guardario, good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siyang pamilya dia.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Siyang asawa, siyang mga anak.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Siyang mga iyaan, uyuan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Siyang mga lulog-lula. Kompleto mo niya, kompleto mo niya si Bay Kokoy. Dapat niya siya lulog-lula.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kapag niya nagtatay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at ta, kay buntag na. Huwag ni Bay Kokoy pa, Bay Ray. Kaya akong bidbiron, Bay. Mawag niya secret weapon, Bay. Anong kusgan kaya kung dugan ba nga may gugmas sa akong asawa? Muna na yung sikreto niyo, Bay Koy. Huwag palit mo tatagbid biro na ni Bay. Nagyan mo na yung sikreto wipo ni Bay Kukoy. Bid biro every day. 4 pieces. Huwag siyang higala nga si Bay Persinet Garganera. Nga taga Sitio Prinsa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang di Bay Persinet pa, Bay Ray, kanis Bay Kokoy, mga ayaw ko ang bidbiron, di man mga atag. Mauna, nakauna-una na lang ko magdala na po kong karinula na lang kay para saloranan sa akong loha. Habi na ako sa saloranan sa ihi, loha di ay. Pwede, hampun ka ng arinula, pwede po na saloran ng ihi. Gamit kay gapon na arinula. Pwede po na sudaran og sinsilyo. Kwarta. Unay giyon. Daggan ka muna ibahala kung saan niya paggamit ang arinola. Unay giyon. Arinola is useful. Every night. By President Garganera. Adia sa Sitio Prinsa. Good morning, good morning. Bye.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Pitok-pitok pa ng mata. Ulat ka og kinagod. Wagi kinagod maabot sa imuang atubangan o di ka mag di ka mo kayod kayod jod kogi kogi para na ay grasya nga maabot sa matubangan. Okay, Toras, 1 minutos na giro makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby na po kayo ta. May ina na po tag mga awit. Og di sa Sitio Laguna day, may buntag din si Mirna Binzo. Di nato ni kalimutan kay sige ning paminaw sa Star Radio. Galanog-lanog ka sipa-sipa ang Star Radio. Di napita siyang panimalay. Anin si Mirna Binzo. Nang yung titik Binzo dia. By Joey, by Lickster, by Dan. Ni Syra, Akila, og ni Harvey. Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Okay, standby, standby ta. Maminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Di Ka Mao. Request ni Bay Kokoy Guardario. Iya ko na ipaidungod sa mga uli tawo. Bay Kokoy, maroon ni mo request, Bay. Di Ka Mao. Sige, Bay. Ato nang i-play rong buntag.

0: pilot. Hala hala, mag-disco na yung sulod. Sa aeroplanong karaan.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga kandaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: For an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Max Extreme na.
3: Yun siya, Nicolo. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop hold. Mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag sa nung na yung magpumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintena ko nan daghan ta in salamat sa nan nga mao nakapa kuswa sa mga ibang
4: mga kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan busa ato kining ampingan kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system di pwedeng magluya di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes insomnia hypertension bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian ang inadlaw nga paginom Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety maayong pagtulog o digestive function usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores in pharmacies in Visayas and Mindanao
5: paminawda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup
2: kinsa ni ma'am?
6: Branching Olaris nakakuan man ko nga maayok no ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
6: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright din, no? Kay lahanam siya nga, palik ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
5: Vitron syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: 맙시.
1: Isang radio na masarap. Masarap pakinggan. Isang radio na napapainlab. Isang radio na puno ng saya. At isang radio na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong gala sa Kanginad Pirate. Huwag na mo'y otang Pirate. Huwag mo palit Pirate. Ano, nagsimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mo palit o guway kwarta mang utang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isyabot sa ali. Alingagngag. Okay, ito oras, 31 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumaluloglola na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na, oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang gyud makabuka o makita pa ninyo ang kahayag sa Kabuntagon. Wake up! Open your eyes to see the beautiful light in the morning. Mora gini na ako kayong gasa, masikat-ikan sa itong labaw, makagahom nga makabuka pagin ang atong mata. Makapadayon pata sa pagtrabaho sa matang adla. Ayun, bangon sa Kabuntagon. Dirtilok ko ng uso ron. Legion balag bungoton. Isingagon ng ilong. Importante, hapsay og malinawon. Sa may hapsay og malinawon ba? Hapsay og malinawon ang panginabuhi. Okay, padayon to sa itong aristasong kapalaran karong buntaga. Kaya medyo itong oras, gadagan. Kaning orasan, sama manis itong kinaboy, gadagan po. So, aritas itong kapalaran karong buntaga. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng Abril 19, Aris. Makamot ang kalinaw sa imong huna-huna. Swerteng numero color 395 o green. Abril 20 ang tuon Mayo 20, Taurus. Duna kay mahibaw-an nga sikreto. Swerteng numero color 618 o green. Mayo 20 ng tuon nyo 20 o no, Gemini. Malikayan ang kasamok sa imong adlaw. Swerteng numero color 472 o lavender. Onyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, mamintinar ang maayong relasyon sa barkada. Swerteng numero color 836 Ogwa. Julio 23, Sangto Dagusto 22, Leo. Dona Moy, appreciate sa imong gibuhat. Swerteng numero color 159 Ogwa. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Likay ang mga walay pulos nga diskusyon. Swerteng numero color 724 Ogpeng. Magkadong atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangilan ninyo niyang taod-taod. Kadong mong kapalaran, giyatod grato sa Astasan Herbal Capsule. Mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tong kasukasuan, dili kayhi. Arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago la una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product kag ipakusgan kauban ang Astasan Tin Organic Seaweed. Mas tasog santon pirate 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan ang presyo masuking butika do all sinyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasan, available sa mga itong Astasan Herbal Capsule des Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindal. Sir Boyax, good morning, sir. How are you, sir? I know, sir, you're always fine every morning because of your secret weapon. Ang sa may sikretong ipo ni Sir Boyax, day bye. Ang sikretong weapon ni Sir Boyax, tungod sa kape. O, kanang kape mo na, sikreto na ito kada buntag. Anong okay na gina nga itong kabuntagon, basta makainom lang tag kape. Okay, solbad na ang problema. Solbad ang sakit sa kasing-kasing. Huwag malikayan pag yun ang type B diabetes. O, na yun nga solbad. Solve all your problems if you drink coffee every morning. Oh, kape sa umaga, kape sa gabi. Okay, kaya meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Oh, gugma versus kwarta. Sir Boyax, unsa may pilion, sir? Gugma or kwarta? Og mag-away ng gugma o kwarta, sir. Unsa may imong pilion, sir? Ah, ako'y mapilion, may arena ko sa kwarta. Kaya og wa tay kwarta, dili ko na si Sir Boyax ka. Panugab. Ah, sinuod biya gugna, wala kay kwarta ka, panugab na ka. Wala ka ng kwarta, mo manay gamiton pagpalit sa pagkaon. Pagpalit og litso na gumba para maka... Ah, unay, kwarta lagi pilihan Sir Boyax ko, no? Ay, giyon, magunsa man ang kwarta, niya upay gugma. Magunsa man ang gugma, niya upay kwarta. Unay, giyon, maglibog na lang ka. Og asa ka padulong. Ari bakas to, ari reswala. Pas mo lagi kuno. Og palabihon kuno imong gugma, mapas mo po kuno ka. Og palabihon po kuno imong ng kwarta. Wa po kuno kay gugma. Way kalipay. Kulang ang happiness. Kanang kwarta gamit yun na kay kanang kwarta kay kwarta. Unay giyon nga magamit man imo na. Saon niyo paggamit? Okay, standby, standby. Minaw na kitag pangkabuhayan, Shuki.
1: Kita balagosa.
2: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsan na isa, o ite, 500.
2: So, unsan ba itil day sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan, iyong sakit. Iyong murag ni muminaw, ba'ong makatumar. Bitaw sa kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
2: So, wala pa na siya niinom, ano? Unsan diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon?
1: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
2: So, unsan may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuan. May pisi. Itribayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix. Itri Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
6: Itri Bio.
5: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Itri Bio. Ang Itri nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos na tubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
3: TTX 500, mapali sa mga butika.
8: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
4: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kus ganay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod gyud.
1: Sugod oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na
1: igato. 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisag, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kailangan
1: ginom. Wala, wala dyan.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa ito. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan na yung?
1: Matoo.
0: Barangay yung?
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na yung?
1: Oo, di mo gamit sila ni. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. So salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pero ay barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban Gyapon ninyo gala sa kagidad, Pirate. Nilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Manok na pula lagi. Nagyon manok na pula. Mukhang matapang. Pero naigo sa ilok. Itakilid ng kalit ng itag daplin. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Nagyon sabong, sabong pa more. Oh, nagyon ka na sabong. Ayo laging makadaog. Pero papilde, wag ayo. Oh, nagyon nga. Kung region ka ng control, region control. Control to beat the sabong. Oh, di na pasagad ka eh. Sagad ka. Prinda yung. Prinda ngayon, dili prinda. Okay, rata, panayon ta sa atong swertres. Sa mga may ligundag swertres, tanawa, tutukin na ang inyong ticket kay Basinogo sa mga madahnaog. Oh, sa atong swertres result, kagapong adlaw. Sa alas dos sa hapon. 4-1-8. O sa alas cinco sa hapon. 8-4-8. Og sa last day kagabi 6-5-9 magkadto tong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations gantong mga swertres. Gatad ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal nga barato. O epektibo na ani na sa tumasuking butika ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man. O wala pwede gid kang makatumbar. Ayaw latang imong lawas bibigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede sa masuking butika do all sin yung lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutan og ang pagbato ng arthritis. Mayo maguban pa tuhod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Musa mga nanay, tatay, pagtumar ka na ay sa basaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mo patinaw na nahanap niyong mata. Sa Alkasi protektado ka na sa pamanit Hamis bagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Takatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawin din sinyo, kinigam ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi. Ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika doon sa inyong lugar. May buntag din mga Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Legion, oras-oras na para mangmata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. Wake up, wake up!
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Ako'y nagsisi, ubos ang money.
1: Darling, I'm sorry. Hindi na madalag sorries, darling. Kay grabe ka suko. Ang kwarta yung palalit o bugas, imong gipildi sa sugal. Kanay mong gusok, balik yun. Naigo na patin ni Mrs. Karatihon jug kag jodo as di jug ay nalagkas panagang ka og di ka kapanagang guba ginay mo ang kilid. Okay, tara, 58 minutos sa makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga ng atong oras kadagan. Our destiny this morning, I need to continue. Because your destiny is important.

0: Sa gipangarak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra, maayo ang daggan sa imong plano, swerteng numero color 961 og blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio, maila-ila ang importanteng tawo, swerteng numero color 285 og maroon. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, makadawat ka og suporta sa imong desisyon. Swerteng numero color 573 og orange. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, mahuman na ang imong kahago. Swerteng numero color 416 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, duha or duna kay bag-ong inspirasyon. Swerteng numero color 829 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, tagdon ka sa imong kanhi hinigugma. Swerteng numero color 637 og yellow. Magadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gidbo, sa mga nakabalo na nakabalo na gidbo og sa mall. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Pagdaw mong kapalaran, gatot grato sa Amigos Kopyog, Amigos Capsule. Diyas sa South Cebu, abilabol atong Amigos Kopyog, Amigos Capsule. Diyas Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diyas Badyan Butika, Santo Ninjo, Aligre, Janjan Pharmacy, Sidumpit Pharmacy. Hinatilan, Wikior Pharmacy. MPG Drugstore, Web Pharmacy, Silmo Pharmacy. Diyas Dalagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Diyas Tumadog Pharmacy, Sipura, Happy Jag, Alcantara, Butika Marga. Mantalongon, Butika Marga. Diyas Tumadog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jag, Reser Pharmacy. Og diyas sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. Mogina ang mga pharmacia nga bilabol ang atong Amigos Kopi og Amigos Capsule dina dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Kopi og Amigos Capsule diya sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinis sa lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Kopi og Amigos Capsule diya sa Ix Pharmacy, Tayasan or Curie Pharmacy. Og diya sa Angel Pharmacy. Okay, ito na sa lasays. Uno na gid sa kabuntagon. Arita sa itong balitang sports. Pagnat sa kusog, pagnat sa utok, pagnat po sa pusoy. PBA mo gamit sa PBA Rolls.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Donay laing paagi ang PBA pagpakita sa ilang suporta alang sa nasudnong kausa. Sugod sa Governor's Cup karong Hulyo, hinay-hinay. Nga ipatuman sa liga ang mga lagda sa PBA sa ilang mga duwa isip kabahin sa hugtanon nilang pagsuporta sa programa sa Gilas Pilipinas. Gipaybaw kini ni PBA Commissioner Willie Marshall atol sa usa ka coaches meeting ning bag-uay palaba. Tagad sa mga kausaban, makapikto sa officiating nga magsubay na karon kung giunsa pagtawag ang mga torneo ubos sa PBA. Magbabago tayo next conference ng tawagin, matod pa ni Marshall. Much closer to PBA officiating. Ang makabenepisyo ning dalaygon nga klakang mao-mao ang mga players nga sakop sa Gilas Pilipinas, Paul, makatabang kini aron mapamilyar sila kung giunsa pag-officiate ang kompetisyon sa international nga bantawan. Yung adjustment kasi talaga malayo every time we play international, iba yung pulse dito. PBA, iba yung pulse doon PBA. We're just adjusting middle of the game na paambit pa ni Gilas Pilipinas Program Director og Team Manager Al Francis Chua. Minsan sobrang physical sila, minsan naman mahirapan mo lang, Paul na, dugang pa ni Chua. So we need to adapt. We're just thinking to at least help the players who are praying for Gilas. Ipabili noon sa PBA ang unom ka Pauls sa mga players, upat katagdusi ka minuto nga quarter o gidugayon sa timeouts o ang 4-point line. Magganda itong balitang sports karong buntaga. Nandun na na ikaw sa bad sa PBA nga magsugod na pud karong Hulyo. Ang role sa PIBA naay uban i-adapt sa PBA para kuno mga players inigduwa sa kuan dili na mag-adjust. Lain mag-roles kini PIBA og PBA. Like mga anam ko na yung mga roles and regulation. O, nag-iunsay mga roles. Imo ginasundon mga player kay masipyat ang player sa roles. Sigurado mga makamulta mang yun. Okay, gato mo balitang sports. Gatod gato sa Shibay Sinchal. Uwel, sakit ang kalawasan. Tumaran din ang tambal. Sulay ang natural nga pamagi. Pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal. Ang Shibay Sinchal oil limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay clinic acid nga makita sa BC. Ya plus nang kinis apektado nga parte sa imulawas, subanan ug masay. Shibay Sinchal oil ang plus nga umot ug epektibo. Shibay Sinchal oil ang palit sa masuking butika ug tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, available atong Shibay Sinchal oil diya sa Ix Pharmacy o Gyori Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available ang atong Shibay Sinchal oil diya sa Bit Sari Sari Store.
1: Hoy, hoy, hoy.
0: In front of nyo, Malabuyok People's Palace. O dini sa or diya sa Barangay Bago, Tiyasa, available sa atong Shibay Sinchal oil. Diya sa Panimalay ni Sir Boyax, love you, Carita.
1: Okay.
0: Okay. Sir Boyax, good morning, sir. Yeah. Alegyan, Sir Boyax is always right every morning. Yang tikongkong, tikangkang, na imong piang. Alayahayang ko, tikongkong, tikangkang, ay hiluto niya iyang piang. Inighuilot sa piang. Iya mapukunong botangan. Sa may ibotang bay. Botangan og kuan haplas baplas mawalas panuhot. Okay, tawara sa lasay-sayis na gud sa Kabuntagon. Ana popos na giratong tulman pakurat sa Kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ron gana midaw sa Star Radio. Mayong buntag kanatong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na ta kay minom og tubig. Mabangon kay mukaon. Mabangon! Kamu na ibala gun sa inyong rason. Nganong kamu mabangon sa sayo sa Kabuntagon. Yes, tiyasan Urgel Bisayang Manok, mayong buntag or may pagkamina lang Joy Joy dia o Joy Sorinyo, Jojo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Fighting Katipay, og ni Boss Chano Nogina Kamanso, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tama sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og Dias Barangay Gumintok Ayongon, mayong buntag ni Madam Josephine dia or Madam Jocelyn Verte Calyao, loud and clear kayang Star Radio dinadapita. Sa Barangay Gumintok Ayungon.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dias Barangay Tampukon, mayang buntag ni Madam Josephine Dia Garci Sagiri, ang tagiyag tagdumala sa Endless Life. Madam Josephine Agiri, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na ta kay buntag na. Ayag mo kalimot. Don't forget to wake up in the morning because wake up is always forget. Asay ka ng pagbangon, malimot, may punta kay malabian, mas pagkatulog. Ay, sa kong bangon, kapoy, nga na kong mudong bangon. O, di ba, malimot ka usahay? Pero usahay, rapon. Ay, yung kalimple, tibok ni mong kinaboy, kahit na. Igda na lang yung ka, tibook, tuig. Naigyan, masikat nga. Ampingan, ginato. Ang atong lawas. Sir Boyax pa, lawas, ampingan, kay mo ginay atong puhunan. You need to care your body because your body is your capital. Capital to work. Capital to wandering. Wala sa kapital po na sa paglaag. Kapital sa pagtrabaho. Kapital na sa tanan nga inyong buhaton. lawas ang pingan gyud.
1: Dili television, TV ba kana sakit sa baga.
0: Okay, tulas sa last size ni binigid sa kabuntagon, may buntag diri ni Kapitan Ayan Tirado diri sa barangay Kabulutan. Kaban si Kapika sa kinabuhi by Gartner. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ogla konsyal, konsyal Nulbin Mabilo. Good morning, Sial.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang konsyal si Mesores, konsyal Rosely Labier. Konsyal Marnie, Marnie Rodriguez. Konsyal Vic Marmora, Elvin, Elvin di Bagyo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Og dia sa tosinuhan, may buntag lang Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Idama. Wilsa ganaganag og ni Mick Mick Booking Kito. Nga permi po siyang magladala og bangkito. Ang kanang bangkito mga sikat, gamit kay da. Ang natay buhat-buhaton nga, kung saan yung buhaton, nga, gamit ka na sa lingkuran. Huwag na magdadala gitag bangkito. Og diya sa Itzaran Piso Office, may buntag nila Piso Manager, Madam Chris Ramirez. Madam Chris Ramirez, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og das barangay Magtotiyasan, may buntag ni by RG Balasabas. Ang atong igala ni Ngang Gugma, Perming Labas. Ay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Alang Madam Tikya Balasabas, nung Turo Balasabas, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang nung Juni by Nusa dia, ilanog kayong starin dyan na pita. Ilang Kustan by Ruelino, oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang by Nunoy da, by Nunoy Booking Kito, oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa panimalay ni Bayra Dilo Kalumba diya nga pagkakusugan ng radyo ni Bay Diloy diya sa iyang balay. About good speakers lungsod. Bayra Dilo Kalumba, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaban siyahang asawa or pinakagwapang asawa. Jeneline Kalumba, good morning, good morning. Og silang mga anak, silang Loy Rince Jan o Rince John. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at ta kay buntag na. Naigyan sa mga ipabot, pitok-pitok ng mata. Bangon na yun. Okay, wala ba nalimtan masikat? Okay, mababay na ta kay itong oras, sa size 11 na yun sa kabuntagon. Wala ba nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog mga kabayo. O, naningog na nga itong mga malalang mananap kay gipanggutom na kuno sila. At agi na og pagkaon ng itong mga malalang mananap para maka... panog-ab. Okay, sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Hanialahato.
1: Atong pabuthan.
0: Og sa itong kaubanan sa buhat, handos na bintay at subay ni Bay Librano. Nga mandos og maadlaw, mandos pod og maga bi.
2: Lamia oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kaubanan nga reporter handos 38 Sir Boyax labyog karinal. Ako dalami ko na itong alagaran ng labaw makagagaw sa mas pagalagad kina din ni
1: Black and white.
0: Og malapod po magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here, favorite radio station. Star Radio, basta naka-star.
1: Basan?
0: Sikat na sikat gida. Bye-bye and God bless everyone. Happy weekend sa tanah.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. La size 13.
7: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: 1 plus 1.
9: 2.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I dream
7: isa ka sa Shea lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya

Din ang katuyuan ini mao ang pag-abag aron nga mamaayo kita sa atong mga balatian ug mahimong ligon ang atong panglawas kay matod pa mga higala kini atong lawas maurag ni puhunan. Moro gini puhunan mga higala aron nga makapanikaysikay ta nining madanlog nga aping sa kalibutan. Danlog na. Okay, sa di pa ta maghisgot ron mga higala og El Carniten. Atong balakan ang mga kahigalaan. Yan na, larga. Nining balak nga naguluhan na hunlak nga himaya. Angapot na! Kay mo larga na ta! Gunitin ay mong puruliag bag-ang. Kaya niya na! Mo larga na ta!

kalibutan. Bukat yun kay kalibutan ba yan? Nalumos na hinuon yung kasing-kasing na sa imong gugma inairan.

0: Bisan pulong man lang panamilit, kining pagbati wala man ni mo gingnan. Ang alagi.
1: This is Amapola Broadcasting System.

kasakit man lang di ay akong mahiaguman. May pa sa masuso pag ipaano na lang panayawan. Ayaw po, kol. Grabe man sad ka ay. Nalaoy, amoy kasakit sa gayo. O gine-gine yung himayang nahunlak. Mapay mag-astasan mo, makuwasan pa mo. Okay, unggoy kaya't mga igala, balik na sa tubabalag-uban. Aron dili mahunlak na tong himaya.

si Dice ni siya mga higala, aron nga aduna kitay energy sa ato ang lawas. Kay kung ang atong lawas, mga igsoon, walay energy, luya kay ta. No, luya kay ta mga higala mo na nga atong lawas na kinahanglan ni

sa energy level na makapa-improve diha sa ato ang physical performance, ato ang mga paglihok-lihok diha, o makapawala mga kaigsuonan sa kakapoy. Ikatulo, heart health. Musuporta ni siya diha sa ato ang cardiovascular health.

May tabo ani lain ay mamintana unya. Anang ayaw yung tinguhain tao ng mapalong ng atong kasing-kasing kay sao na. Ikaw pat makatabang sa gitawag natong exercise performance. Ang L-carnitine mga kaigsuunan

Brain function ng L-carnitine, mga igsoon, makatabang ni diha na mumamaayo ang function sa ato ang utok. Huwag makaabag ni aron mahilikay kita, niya nang gitawag na itong Alzheimer's disease.

Disista na. Kanang nalimtay mo mga igala, basta yung mga pangalan, nakalimot na ka. Bate! Asa man ato makuha ning El Carnitine mga igsoon? Okay ning El Carnitine mga igsoon, makuha nato ni diha sa mga gitawag na itong dietary sources.

ng L-carnitine di lang sa pagkaon kundili sa mga food supplement. Sama niining ato karon nga gitawag og astasan mga kaigsoonan. So, mo na siya.

0: lang kung dili igo ang pagkaon nga gisupply nato o gikaon nato mga igsoon, mubunga ni og mga dili maayo og usa na niini kining mga balatian. Muna nga importante gayod natong batasanon mga kaigsoonan nga insakto gyud ang pagkaon nga ato ang gikaon, makasupply gyud sa tuang panginahanglan sa tuang lawas aron nga dili ni mubunga og nagkalain-lain nga mga dili maayo sama ni ining balatian. Apan sa dili pa maminaw sa tag mga pahinumdum gikan mga higala sa produkto nga astasan.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: It's the Bond Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon.
1: Ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ng pamamaga o inflammation na may

0: rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: O, sa kaadlaw niya ng mga higala, si Lolo o si Lula nangaon dito sa Osaka Restaurant. Ipangutana sa waiter ang nangutana ang waiter sa Lolo. Anang, lo, ah, grabe kay mong lola, no? Ka-sweet yung kaayon ninyo, lo, niya. Gentleman yung kay ka, lo.
2: Uy, nga lo, nakaingon magkahala dong waiter.
1: Alangan, lo, kay si Lula man yun imong gibaunag pagkaon, lo, niya ikaw. Kapawala, hindi kay ka kinasirbi, lo.
2: Ay, ako na siyang ipaunag pagkaon, dodong.
1: Nga naman, lo?
2: Alangan kay hulam-hulam, rabamig pustiso. Ay, ay, ay!
1: Ala, hulam-hulam, rabamig pustiso, si Lulo, rin si Lula. Wala yung ipaunag, rin pagkaon, nili siya, gentleman. Yan yung ipaunag pagkaon kay inihumagkaong Lula. Masya na po yung mo gamit pustiso.
2: Ay, ay, ay!
1: Nala, padayon to mga igala. Iaw mo na. Padayon to mga kaigsoonan. Aning itawag na to o busa sa mga sangkap sa astasan.

doon na yung mga sakit sa kasing-kasing, mga eksoon, mabati na sila o agina, kinigitawan na itong chest pain. Heart failure. Hindi mo idelikado ng heart failure, mga eksoon. Muna ang pinagi sa pagtumar na ito, mga kaigsoonan, sa astasan. Matabangan tanini, mga kaigsoonan.

kining file gitawon natog peripheral artery disease. Ikatulo nga matabangan niya nga balatian ining L-carnitine kining kidney disease. Kidney disease mga kaigsuunan, sama na lang niya ng hemodialysis.

kasi pinaagi sa pag-reduce sa gitawag natog ammonia levels. Ikalimang matabangan sa L-carnitine is kining neurological condition. Kanang doon ay mga Alzheimer's disease niya, mga cognitive decline. I-decline ang itong mga cognitive. Dali na kitang makalimot. Pinaagi.

ato atong insulin. Ato naman yung gihisgutan ng insulin kaniya itong una na itong mga edisyon. Na pinagi sa Astas.

High L Carnitine Foods kining beef, lamb o pork. Moderate L Carnitine Foods kining fish, chicken and turkey. Low L Carnitine Foods kining mga dairy products sama ning milk, cheese, eggs o guban pa mga kaigsoonan. So mauna, dako kay tabang mga kaigsoonan ang astasan sa ato ang ikaayong lawas. Tungod niining usa sa mga sangkap nga gitawag natog L Carnitine. Munang ako ninyo diha, kung kapuya na mo mga higala, mangita pagpagkaon. Mangita pagpagkaon nga source sa gitawag natog L Carnitine. Itumar lang na ninyo og astasan.

Wah, di man gyud ta ka di man gyud ta ka pangita gyud ang mga pagkaon, mga higala nga akong gisgutan nga sources sa El Carnitine. Mahal pa kaayo. Dikta na lang mong palit og astasan, mga higala. Aron nga kumpleto gyud ang imuhang nga isupply sa imuhang lawas. Aron nga dili ka magproblema sa imuhang lawas, mga kaigsoonan. Sa ako nang giingon ninyo, kini itong lawas ato gining ampingan, mga higala, kay muurog na itong puhunan. Magkasakita, mga higala, wa na bug down ang atong pamilya, no? Kaya kung magkasakit, no? Labi na si Papa, si Lolo nga mo'y nangita sa panginabuhi, mga higala. Oh, maunsa ka. Lipay kayo kung

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagwapo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
0: Looking for
8: for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. O, bili lang Nanscoffee. Apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. May nagyan akong paminan. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat
11: kayo, Ma'am. Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Adian na ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Mga penata! Ani Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
16: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitin na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
17: Okay.
16: O de yun, lami po ang katulog.
17: Karoon?
16: Katungo pa ka tilaw.
17: Pagkatilaw? Kanang
16: sila. Kanang kapsul o
15: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
18: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
20: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
21: Sayon rakayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: Nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand. Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
2: Ako si Larry Maria Capagaypod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalaygin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanamin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ito.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme na.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang na wala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mapalit sa mga buti. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Badge size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinghina sa D3 Bio o DTX 500.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
11: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio. sa Star Radio. Alas 7, 2.
14: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
15: 1 plus 1.
16: 2.
15: 2 plus 2.
16: 4.
15: 4 plus 4.
16: 8.
15: 8 plus 8.
16: 16.
15: 5 plus 4.
16: 9.
15: 5 plus 5.
16: 10.

Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: distance ug uban pa kay nag-open matag mga duha ka sa atulo ganito ka satellite office atong na-open na to last year no na usa sa Gihunan na usa sa Ayungon ug sa Bindoy so kana siya ato nang gituyo Mike para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe ug layo para diri sa libertad pwede na sila moadto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office na to.
1: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong.
2: I to thank the first district no? Na gitagaan ko ninyo kayon. For almost 2 decades no? Na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa unang distrito.
0: Mali pa yung napunta nga nata yung programa nga ani para at least mapaabot ko na ito sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kasi na naminaw sa itong mga listeners.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong. One Heart sa unang distrito. Ug ania na

0: Good morning! Usa ka mayong buntag, dakbayan sa Dumaguete, tibok probinsya sa Negros Oriental. Mayong buntag, na tutanan. Welcome na sab nining Sabado nga programa nga inyo ng nahimong kaparte. No, sa matag Sabado morning, ang One Heart sa unang distrito. Kita na nuka diri sa dakbayan sa Dumaguete, pinaagi sa 93.7 Energy FM. Mayong buntag sa tanang maabot ni itong pagsibya diri sa Energy FM. Ilabi na sa takong parte sa segundo distrito. Lakip na sab sa mga silingang probinsya o isla. Isla sa Sikihor, mayong buntag diya kaninyo. Salamat kayo sa pagpaminaw nining atong mga programa diri sa Energy FM. Lakip na sab diri sa Southern Tip sa Cebu Island. Mayong buntag ganyan tanan. Ilabi na diya sa may Hinatilan. Good morning usab diri sa may Santander, Cebu. Lakip na sa Uslob o guban pang bahin, no, nga maabot ni itong pagsibya, lusot kahit na din hadapita. Ilabi na sa ato ang mga taas-taas nga bahin, no, sa ato mga dapit, no, and of course the coastal towns in the province of Negros Oriental. Ilabi na diri sa ato ang mga silingan nga mga lungsod nga nalakip sa gitawag og Metro Dumaguete. Mayong buntag, no, diri sa may Valencia, Sibulan og Bakong. Sa tanan maabot nila itong pagsibya, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag of course sa ato ang dako-dakong area, no, sa unang distrito kung diin maukinisab, no, ang ato ang rason anong aduna kitay programa matag Sabado alang sa atong mga constituents sa unang distrito ning dakbayan ning lalawigan sa Negros Oriental. Kini mga higala naka simultaneous broadcast kita pinaagi sa atong mga higala diha sa Star Radio Tayasan, that is Star with a double R. Mayong buntag ni Boss Ayan Lahato diha og sa tanang technicians, mga kauban nato dinha sa Star Radio Tayasan, sa tanang nagpaminaw, mga sukig tigpaminaw sa Star Radio. May buntag diya kaninyo sa mga first time pa nga nakapaminaw nini ato ang programa, ang pangutana nga nung first time pa lang man. But anyway, welcome, no, nining programa matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 kini mga higala sa One Heart, a programa na to One Heart sa unang distrito alang yun kini no, sa ato mga constituents of the first district of the province of Negros Oriental aron makahibalo sab mo, no, ilabi na sa ato mga programa og mga projects, no, dinha sa unang distrito pinaagi sa atong kongresista, no. So again, no, may buntag sa atong mga tigpaminaw diri sa may Tayasan area, sa tanang kabarangayan sa Tayasan. May buntag diha kaninyo nanay tatay, mga mag-uuma og ilabi na sa ato ang mga mangingisda as well, no. Aduna kitay seryoso nga paghisgutan usab, ilabi na sa atong mga mag-uuma karong buntag. Good morning usab sa mga silingang lungsod sa Tayasan. Mayong buntag going here sa south, no, of Tayasan. May buntag diha sa may Ayungon, may buntag Bindoy, no, may buntag usab and lakip na sa pipila ka areas usab sa Manhuyod, no. May buntag diha kaninyo, salamat kayo sa inyong kanunayng pagpaminaw. Going north, may buntag usab diha sa may Himalalod, may buntag, no, sa may La Libertad, mayong buntag, no, Valle Hermoso usab, mayong buntag ganiyong tanan. Good morning and of course sa ato mga tigpaminaw sa duha ka syudad sa first district. Of course Gihulngan City, oy Gihulngan, bangon sa mga wala pa naka mata. Ha? O ligid-ligid sa, o ligid-ligid kuno kay Sabado lagi. Sige, walay problema basta naka Energy FM or naka Star Radio, no? Mayong buntag kaninyong tanan. Okay? And of course ato mga lamion sa Canlaon, may buntag Canlaon City. Ilabi na sa ato mga opisyales diya sa Canlaon, may buntag kaninyo. And of course may buntag usab, no, sa ato ang partner diya sa Canlaon City, kanhi Konseal Valentin Armonio ug sa iyang grupo dinha. Mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw diya sa may Canlaon City, may buntag kaninyong tanan. Mga igala, kining programa One Heart sa unang distrito, giatod kini, of course, gikan sa ato ang pinanggang kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. Ka One Heart, si kanhi kongresista og inahan sa unang distrito Inday Josie Lim Kay Chong. Kini si Mike Ramo ang makauban ninyo hangtod sa alas 8 karong buntag. Ana akatakaron sa pinakaulahing Sabado sa bulan sa Hunyo. Ha? Ing ana kapaspas kay mga igala, sunod na itong magdungog sunod Sabado. Ha? Kuha na, kining unsay tawag ini? Hulyo na. Nga na kapaspas, no? Ang ato ang panahon karong mga galas. Daw sa waiwaay lang, ha? Muna ganyan, daw sa waiwaay lang, mag-Hulyo na sab, no? Diba, boss, ayan lahat to? May buntag diya kanimo again, no? And, okay, talking about July schedule, aduna kitay kining pahibalo. No, of course, kini para kini sa mga taga-unang distrito, no? Attention college students sa unang distrito. Matud paabli na ang pag-apply sa educational assistance para sa second semester school year 2025-2026. Kini alang sa mga college students gikan sa La Libertad, Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Canlaon City o Gihulngan City, no? Ayaw kini palampasa o kitong mga college students ha, nga nagpaminaw karon, or mga ginikanan sa mga college students, no? Una sa tanan, kinigikan ni sa opisina ni Kong MM, ha? Nangayo kami o pasaylo sa pagkalangan, sa pagsugod, sa pagdawat sa mga aplikasyon tungod sa pipila ka wala damhang mga babag nga nasugatan sa opisina, no? Salamat sa inyong pagsabot og pagpailob. Aron masayon og mas duol ang serbisyo, ang team ni Kong MMEY maoy muadto sa inyong lungsod og syudad aron mudawat sa mga aplikasyon sa educational assistance alang sa college students. So diba, muna'y serbisyo, ha? Sila na ang muadto. Okay? Alang sa arinata sa kuan. Karon, no? July 27, Sabado. Schedule karon na asa Tayasan. Oy, inyo ha din ni Boss Ayan, ha? Muadto sila sa Tayasan. Ang sunod, no? July 4, adto sa Ayungon. No? Ayungon ang schedule. July 11, laing Sabado sa Bindoy. July 18, laing Sabado, Manhuyod. July 18, Manhuyod. July 25, Sabado kinigihapon sa Hulyo, Canlaon City na sab. Muadto ang team. Og sa August 1, no? Kining first Saturday of the month of August, adto sa Gihulngan. Gihulngan City, no? Ang team ni Kong MMEY. Dili ka, kung dili ka kaanha sa imong schedule, kaya may ubay na may mga rason ng uban, no? Walay problema. Muna inindot. Mahimo imong ginikanan o igsuon ang musumiti sa imong aplikasyon o mga dokumento alang kanimo. Okay? Hulata lang ang sunod nga pahibalo alang sa venue, oras o kumpletong listahan sa mga requirements. Okay? And mauna ang karong adlaw, matud pa ni Boss Ayan, sa Tayasan covered court, ha? Kamong mga taga-Tayasan nga mga college students, okay? Adto mo sa Tayasan covered court alang sa kining pagdawat, no, sa mga application for educational assistance, no? Pero kini sa mga student sa mga college students lang, ha? O, college students kini mga higala. Okay? So, mauna nga, alang sa mga adunay kaila, no? Dinha sa may Tayasan, ang adunay anak, no? Ano day igsuon nga napa sa college, no? Og uban pa, tagaig panahon kini, tagaig oras, no? Adtoa sa Tayasan covered court, aron na, unsay tawag ini, aron maka-apply, no? Basun di ay, no? Managing yun, basun di ay nga mahimong makadawat, no, sa educational assistance gikan sa kuan, no, gikan sa unsay tawag ini, gikan sa opisina ni Kong MMEY, no. And so mauna mga kawan heart kining unsay tawag ini ang ato ang may na lang muni gid nga magigala may na lang. Okay, now I would assume no nga dili pa ni kay dawat pa manis mga application, so dili pa ni pay out, no, so mo na nga base niya ga na uban ninyo ha nga gawna una nga ini adto didto sa Yasan Covered Court inig uli inyo gadala na mo. Ha unsay tawag ini kining muna nga alang sa mga taga-Tayasan, no, diretso na mo unya sa Tayasan Covered Court. Pagdala na mo daan, no, kanang dapat makabalo ang mga taga-opisina sa atong kongresista nga kining unsay tawag ini na-enroll mo. Importante kayo na-enroll, no, di man pwede na nga mo-apply mo niya wala pwede mo na-enroll, no, dinha sa kung unsa man nga tunghaan. So importante kaayo mga igala nga unsay tawag ini kining na-enroll yun mo. So mo nang inig-adto ninyo, inig-apply nyo, ipakita, no, sa mga kawani sa opisina, no, sa congressional district nga kamo or imuhang manghod, imuhang anak, no, imuhang igagaw, no, na-enroll sa college, no, karong tuiga. Okay, so muna mga igala nga importante kayo, no, importante kayo nga kanang mga ingana nga dokumento madala ninyo kana. Okay, so that's your chance, no, nga makadawat og educational assistance, no, bala og mingon tanga kuan, pero may na lang guna, no, nga naatay madawat, dili pa man karon dayon imo madawat, pero wata kabalo, no, sa unahan maka-announce na ang ato ang opisina sa congressional district nga kuan, no, nga kining unsay tawag ini kining maka pay out na. Okay, so mga igala, dili ta maglangan kay aniya na ang ato ang guest karong adlaw, no, kay taud-taud na sad nato ning wala na dungog ang ato pinalanggang kongresista sa unang distrito na nasa linya mga igala, si Congressman Emmanuel MM Lincrechong EY. Kong, maayong buntag nimo, Kong, kumusta?
1: Hello Mike, good morning sa tanan diha, good morning po diha sa stasyonan, kumusta?
0: Okay ra kayo, Kong. Salamat kayo kay imo gyud ming natagaan og panahon karong buntaga para maka-istorya kanamo.
1: Wala problema Mike. Text lang daan Mike, basta ko anang pwede magari kada Sabado, basta bakante ra ta Mike, wala gyud problema Mike.
0: Maog.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: No, although ang gihatag nila nga ranggo na ako, Mike, private trial lang gihatag na ako. Pero ako pa nang gi-kaistorya pa po dito nila, no? Pero nag-storya mi anak, Mike, nga mas mayo maguna siya nga kita diri sa ato ang distrito unta na og na natilaghan mga volunteers unta nga ganahan mo appeal ana. So nagplano mi anak nga mag-ambak-ambak ni at ang team na to ani, Mike, magsugod supposedly today unta to sila sa La Libertad, pero ako na lang gi-postpone para maka-information dissemination pa ko og mayo sa mga tao kay basi na yung mga barangay officials, na yung mga professionals like mga teachers nga ganahan pud mo apply ani. So mag-schedule mi anak dahil laing lungsod, Mike. So next week at tumi og kining La Libertad, and then the following Saturday na pud laing na pud nga lungsod para mag-conduct og orientation og recruitment para anak, Mike. So basi na ay ganahan diha mga interesadong mo apply ana, welcome ra juga yung mo attend mo anang sa tuang orientation. Ako ra yan ang i-post pud, Mike, para at least daghang makabalo pud ana, Mike, na atay recruitment para ana sa reserve. Mungta na siguro sila unsa may makuha siguro nila ana if mo apply sila. Of course, no, kana siya volunteer man ang pag-apply na to sa AFP nga reserve command. No, dili wala man tay sweldo ana unless ka kanang inagi ipatawag kita nga na disaster, for example, nga patabangon somewhere. Ana, kana na siya yung compensation, pero basically volunteer yun yung kanyang AFP. Ang nakadindot lang po ani, Mike, of course makaserve kasi muhang nasud ni mo, and then nakay makuha po ana nga mga daghan po nga mga training, Mike, depende na po na sa oras ni mo nga daghan baka available time nga makapil sa training. If example for an taas na istorya na ko ni kabayan ng AFP, Mike, pero sige lang, ako lang ang ibaligya kay para nako importante po ni siya, Mike. For example, ganahan ka mo apply ana na makay mga training ana, and then ato po nang gisabot pod nga daghan ang mo apply ana nga naay mga trabaho na like mga teachers ug uban pa. So unsa on man nila pag-apil sa training? So akining mga training ani will be conducted lang sa weekends para at least na sila time. So ganahan sila mag-apil og kining gun safety o karang sa firing, karang mga basic military trainings na to, like ma-preding ug uban pa. So daghan silang pwedeng training mapilan anang hopefully magamit ra man po na nila, Mike. So again, if interesado mo ana, no, palihog lang kung unfollow lang sa page kay mag-post nga kung schedule sa kanus anang mga recruitment sa kada lungsod.
2: Right. And I think more than that, Kong, is also the discipline, no, sa matag usa when they undergo that training.
1: Tinood, Mike, no, of course, makakuha na, makapromote na disiplina sa imong kogalingon po, and of course, makasabot pagkakon sa leadership po, ana, magiging nakay makuha po nga values on leadership po, ana, no? So, actually, nindot kini siya nga training, o niya, of course, kung ganahan ka mo serbisyo sa ato ang nasod, kay atong nasod, ato, makilangan, magkikita mo yung dipinsa ni ato ang nasod, please feel free, good nga, mapil mo sa orientation para makasabot, good mo, gunsay, tuyo, o tumong aning nga programa, ha?
2: Correct. Nabalita sad na ko, Kong, that your team is also in Tayasan today for the application for educational assistance sa college.
1: Yes, amo rin na yung ipasabot kaya, Mike. Yes, wala na ko kasubay sa mga schedule good ana, Mike, no, pero yes, ang atuang team po, ato magunod silang gi-deploy po every Saturday, Mike, pagkay nagkuha ta sa requirements sa kanang nang-apply educational assistance. Kini siya not for the first semester nga kanang magmusugod na I think by July. Kini siya para pa ni siya sa second semester pa nga katuni agi. Again, na-delay gyud niya og Mayo. So atong gibuhat na lang ani, Mike, nga kining instead of kaniya tumuha opisina, maghuwat sila sa mga bata nga muana diha para musend silang application, at una na silang gisabot nga i-deploy sila sa lain-laing lungsod sa ilahang covered court or asa man ilang gymnasium nila diha para at least maduol na lang yun ang mga bata. Dili na kailangan pa mupliti og adto sa La Libertad, sa Ayungon na Bindoy nga opisina or asa man gani, diha na lang yun sa ilang lungsod na lang yun, Mike. So kung kamo interesado mo ana, palihog ko i-follow lang natong page para makita ninyo ng schedule kung asa na po sila karoon, asa sila next week na po.
2: Right. And when you talk about requirements, Kong, so that we would know nga na-enroll yun sila, unsa ba ilang dadon nga last second semester pa man ID?
1: Kanang ilang gikuan, Mike, kanang gitawag nila load form or assessment form, Mike, kay mo man na siya yung nakakuan nga naka-enroll ka aning mga subject ka aning semester. So kailangan to dadon mo tong load form ni mo for that semester.
2: Okay. At least kay tungod kay second semester pa man. Ito pa ning milabay nga second semester ko, sa?
1: Yes. Yes, Mike.
2: Oh, okay. Basi unyag mingon sila bang wala ba ko na-enroll karon. Pero na-enroll sila sa second semester. So this is the education for last.
1: If ever nag-stop ka karon ko ano, naka-stop ka for example, naka-stop ka for enrollment karon ko July nga klase, pero naka-skwela ka tong second semester last semester.

0: pwede ka mo apply na, Mike.
1: Ayan, o at least naklaro na to kung kinsa ang kinsa kini, no, nga pagadawaton karong adlawa ilabi na diya sa Tayasan. So every Saturday din ikong no hantod sa August 1, I believe, ang naka-schedule every Saturday ang pag-adto nila sa lain-lain nga mga lugar.
0: Yes, Mike. No, okay. Again, ako ato nang gituyo nga Sabado, Mike. At least ang mga bata, wag sila rason nga di sila makaanta di, Mike. So kada Sabado na to nagi-deploy ang ato ang team.
1: I see. Okay. Sige. Kung arita sa mga mahinungdanon usab, no, nga mga pagahisgutan, kay I could very well remember the last time we talked, we were discussing about kitulaging EO116 sa presidente. Karon, laing EO ang gipagawa sa atong gobernador yesterday, no? Yesterday, init-init pag yun ni kining EO46. I believe this is in response to the different cases of ASF sa atong mga silingan ng mga probinsya. Still, issue sa babo Buig ya po ni Kong. What are your thoughts when you heard about this EO46 sa atong gobernador?
0: Well, nakadungog ko ana, Mike, about sa kanang ASF dito sa Occidental. I think mga 3-4 days ago nga naigihulat nga sa ni resulta ang Negros Occidental sa mga baboy ko, no? And then nakita nila, Mike, I think sa southern part of Negros, pinaka southern tip na sa Negros nang naiapiktahan ko nung pilak 500 ko nung nakababoy nga nangamatay nga munang ilang i-testingan nila. So na-confirm gina na siya nga tinuod gud nga ASF or kanang African kanis swine flu, no? And then as we know kanang ASF, no, dili na siya makapiktar tao, tinuod pag istorya, pero ano ato manang pungan kay tungod kay mo man imbasin jag maka wipe out na noon sa populasyon sa baboy na to. No. So karon, Mike, nga nakita nga naagi positive dito ang atong gobernador, ni issue siya o kining EO nga atong iban ang pagsulod sa mga baboy nga pork products gikan sa Occidental padong diri sa Negros Oriental. So I think mo gina siya angay nga buhaton, Mike, kay lisod na kay nang mo katag po na diri sa tuwa po sa Oriental pod.
1: Right, so ang kining EO ato ning nabasa kagahapon kong it's sama sa dati, no, nga gibawalan usa ang pagpasulod sa mga pork products gikan sa mga ASF kumaga nabalaan, no, nga na ASF areas. Unsay posibleng epekto ani kong for now, ha, kining pagban sa atong mga local hog raisers? Medyo usapan ni kaning wala sila kompetensya gikan sa gawas ng mga baboy.
0: Kaya siya, katong istoryaan na to, no, Mike, when was that? Mga 2 weeks ago siguro, no, kabahin na lang sa katong importation sa baboy guban pa. Nakita man na to na from the DA, from the Department of Agriculture, nga naratay ample supply of pork sa Pilipinas. Diri sa Negros Oriental, ako nakita po, dili po ta mahutdan ana sa pagkakaroon po sa baboy. Kidaghan naman ta og stock. Gani, no, namamanggani, gitawag nilang oversupply, pamanggani karong panahon na. Nakadungog ko, I think yesterday siguro to siya, Mike, nga nanamanggani ko yung mga baktin gani kuno nga gipamaligya na lang tag 700 o 800 na lang gani anak na kabarato because of sa oversupply po na to sa baboy. So karon nga murag ato na nang i-put ay stop sa Occidental nga side nga musulod diri. Hopefully, Mike, no, nga I think masig mo sa kagamay ang presyo po na kay na ang ato namang kining baboy na mo'y gigamit. Dili naman ingon nga sanin na pa'y makasulod pa nga lain nga mga produkto diri sa tua. So hopefully mo musaka na gamay ang presyo, ha. Akong nagdarana po na ako ni siya, Mike.
1: Of course, nabalaan naman nato kong that ang imong area diya sa First District, specifically yun sa La Libertad, aduna mo'y daghan kay nga mga hog raisers karon. Now, the EO, posible siguro ning makapugong sa ASF, pero lahi yun ang mismong buhaton sa mismong mga hog raisers. So, unsa karon imong mga pahimangno sa atong mga hog raisers kong?
0: Again, para putol ko kamay, Mike, usito, Mike.
1: Ay, sorry. Kining EO kong, I'm sure gipirmahan ni siya sa gobernador aron sa pagpugong, no, nga dili makasulod ang ASF, pero I think this EO can just do so much, no, pero unsa karon imong pahimangno sa mismong mga nagbuhi og baboy kay daghan-daghan ra ba mo diya sa La Libertad nga para di gyud makasulod ang kining ASF na pod?
0: Well, kana sa tinud pag istorya no bisan pag naatay ka nang giban from coming from occidental musulod diri Mike lisod man gud pud kayo gud nga imong mabantayan ang tanan nimo agianan tinud pag istorya kay imo siguro mabantayan nimo na kato ra mga major siguro nga thoroughfare siguro for example ang kanang atong coastal road padung sa occidental gikan kadri sa Basay or di ba gikan ka sa San Carlos to kini Valyermoso kini pong dalan pud pa Valyermoso to kanlaon to occidental po daghan kay siyang dalan actually Mike so digini mo na mabantayan butangan ni mo checkpoint kada dalan tinuod pag istorya so nga ako lagi hangyo sa mga tao nga if ever kanigikan mo occidental nga nakagidalang chicharon diha nakagidalang unsa po mangani ayaw na lang in town pa tabangin na lang po ang gobyerno na lang po ba nga dili po ni maabot na to kay hinumdum kung ikaw taga oriental ka nga ikaw mo yung nakapasulod ana noon nga mahurot ang population na to diri sa oriental noon tungod kay nay nasakit ng nana maapektahan po sila po so hopefully mapupugong ragit sila o sila na po'y disiplina silang kogalingon Mike nga dili kina maabot rin sa tua
1: correct and of course ang kinigitawag o biosecurity sa kong no sa atong mismong mga kuan hog racers da importante siguro kayo nga magbantay usab sila
0: yes Mike no kung ang ako lang anam timod sulod na puno nida while kahulang resulta sa ang occidental sa ilang resulta wa ta kabalo na po napituhan nato diri so ang ako lang gid ana if ever man gani mamatikdan nimo bang imong baboy nimo gadaot
1: yes
0: ko
1: yeah na putol
0: po di mo
1: sorry kong naputol-putol ang imong kuan
0: sorry
1: yes ko
0: sorry ang ako lang ana Mike ba nga ang ato lang po sakto na imo ang idun mga biosecurity ba ang simple na siguro ay di lang tama siguro biosecurity ana kining Mike kay murag lisod sabto na sa sakuan ang ato lang ana nga mabantayan sa mga namuhi og baboy pud ba kay wa ta ka siguro nga kanang paghulat nato sa resulta sa occidental pasin na nay nakasulod ana diri sa ato if ever gani na sila mamatikdan Mike nga gidaot ang lang baboy nila namatyan sila baboy ipalihog og report ana para at least makontain na to dayon para dili na namo siya mo mukatag pagmayo
1: tinood because I could remember kung adunay mga instances itong previous no nga attack sa ASF nga pag sugod og sakit-sakit ibalhin man hinoon ang mga baboy itago man hinoon.
0: Oo, nga wa sila kabaluan na Mike nga, ang ilahang silingan ana mo kuya na pura dito mapiktohan na no yung baboy siyang silingan no uban pa so palihog ko kun lang ta disiplina lang kita ba dita ganahan nga mapiktohan ng tanan
1: tinood so of course dili man ni first time kong no nga ni na adunay ASF sa atong palibot hopefully naka-cut on na ang atong mga local hog racers kung unsay pagabuhaton para madipinsahan kini.
0: Oh bason gud Mike nakat una sila ana Mike kay of course nakasuway kita atong sa 2023 ba to siya Mike nga murag dako gatong kanang effect gud sa mga katawhan so I hope nga naka-learn sila silang lesson ato Mike nga utabang sila sa gobyerno og monitor ani.
1: Kining role sa government ani kong kay I think appeal ba ang ASF sa kining insurance ko sa mga kuan kay murag I think ang PCIC naga-insure po sila og kining mga kuan mga kahayupan.
0: Yes Mike, actually ninut kina imong gi-mention na siya Mike no kay hinumdumi ka ng PCIC na to karon libre mang guna siya so ang imo harga ana ang hago ra mang gyud nga pag fill out ana mga forms paghatag dito sa DA office nimo sa imong registration nimo ana sa tanan nimong hayupan kana ra man imong hago pero sa ay ang tawo mo good Mike badi pud mo sini mo lihok gud ana nga wag kay sayang kay for example karon Mike kana imong gi-mention nga ASF kung kabalo kang imong baboy nimo na naapektuhan ana mag-uol ka kay loss na sa same income nimo mabaligya ta nimo nag 10,000 11,000 kitako na kay imong baboy nimo diha at tungod kay insured man siya di ka masakitan nga gi tuyo nagpatay sa gobyerno na ang baboy kay makuha man nimo ang insurance ana. So kana siya appeal man na siya sa kanang gi-mention nimo Mike ang ASF appeal man na siya sa insurance na to so para nako muna siya makak sa blow sa kanang mapiktuhan sa ASF na to diri Mike sa ilang mga gibuhi nilang hayupan.
1: Correct. And I think I heard usa ka forum kong na kung pananglitan og naana nang sakit nya usa pa ka magpa-insured murag di na pwede. Oh, yes. Ulahin na.
0: Amo muna ang atong bring out ginis tanan tao ba Mike ba nga kanang PCIC sa ngalan nga crop insurance siya dili ra na siya crop sa appeal gud ang livestock ana pwede nila iparehistro na ilang baboy baka kanding nila diha nga at least ma-insured gina siya na may tabu ana lagi sila makuha gud gikan sa insurance gud ana so hopefully ilahan ng paimuslan og mayo kanang ilang ipananom nila silang garden nila Mike nga maletos ma-jani kining na kalabasa ba diha kamatis ba diha I hope ng ilahan na lang ikaw haguan gina nila nga insured nila na kasayang magkuha na kagilibre magkuha sa gobyerno ng insurance
1: kuan gani kining kumbaga daghan kayong ganahan magpa-insured but tungod kay kinahanglan mo bayad munang dili sila makapa-insured pero kini libre na sa gobyerno so they have to take this opportunity.
0: Oh, again Mike, ang hago rogin ng ilaha anak Mike. So saay kanang dili na mo mudulho ka haguin na lagi na ninyo kay sayang kayo gyud ang kwan. Wa kisa makulag ni mitabo nimo sa imong kanang nakaidagang gibuhi nga baboy diha maigo kag ASF or whatever nga kwan man imong kining kanding nimo nilabang sa dalan nga naligsak sa kanan at least makubra gyud nimo ang insurance anak.
1: Tinood kay daghan biya day ko ayo nga unsay tawag ini kining benefits kung once your imo mga kahayupan is insured kay murag per head ata ni although naa siya murag limit pero at least no bisan og isa ka buk imong baboy pwede gani kuno di ay nimo na mapa-insure.
0: Yes Mike mo nag-ingon Mike ba nga kanang caution na siya Mike kaso namin tabuan ng imuhang baboy ni mo dili ka ingon back to zero kaya naman kayo makuha good nga insurance so again kining PCIC para na ako Mike no ang mga mayors po Mike dapat sila nga mukuan sa ilang mga staff nila sa ilang municipal agriculture office nila Mike or city agriculture office nila nga magbagsend og mga technician sa kanakana barangay Mike para ma-inform yun ang mga tao ma-disseminate og maayo nga na PCIC nga gabantay sa ilahang ka ng mga gipamuhi nila. So, I hope ka ng mga technicians po, mukugi good sila po doon ka ng hatag og mga forms, mudawat og mga forms, mu-encode ang mga forms. Kaya actually, daghan mo kayo ng encode doon ni Moana Mike. I hope gitrabaho gina siya sa tanan ng municipal agriculture or city agriculture office sa distrito or sa province or sa Tiro, Pilipinas, Mike. Kaya angay po na siya nga, i-congan na siya ka ng ang mayor gyud mismo, mu-direct gyud sa taga-mao gyud office anak nga. Sige, at tumus mga sityo dito pang-recruit mo doon para ma-insure ng tanan nga ipamuhi nila.
1: Correct. And of course, ang willingness sa ato mga mag-uuma kay usahay naningkamot ang gobyerno pero kini pong ato mga mag-uuma usahay mo po'y mag-tapol-tapol.
0: Lesson learned natong pantawid Mike na kinumdum jugaan sa 2007 lagi Mike nga naiga survey sa bukid pero at duolon sa surveyor bingon din ako pa survey kay nako gibuhat pero pagkamalo nila nga pantawid dito nga kada bulan makadawat sila nag 1004 for how many years gamahay-mahay na noon sila so again kunay taga gobyerno ni ana dia kanang istorya kung unsay gituyo sa taga gobyerno dia kay of course wala man mo ana nang taga gobyerno dia kuan kanang wa sila tinuod nga purpose gid ba so palihog ko kanan ninyo i-maximize ninyo ang kining mga benepisyo sa gihatag sa gobyerno.
1: Right. Gikan sa baboy kong arita sa although medyo sugar cane kini pero this is also another threat no sa ato ang mga mag-uuma. Kay murag napansin na po kining RSSI red striped soft scale insects apparently ang ginaigo ani ang sugar cane. Dagan bang mga sugar cane planters sa First District kong?
0: Actually sa atoa Mike dili sa First District dili kay ta ask preha nang i-compare nimo sa Occidental Mike nga massive man jud ng sugarcane diha sa ilaha kita diri sa eastern side more on daghan ana diri man sa kining bais tanhay mo daghan ana pero naputay gamay area sa Manuyo diri pud sa kanlaon Mike nga naiga gakuan og sugarcane abit pud diri sa Tayasan ayungon pud naapoy ga pandiya pero again dili siya as massive as compared sa Occidental nga side nakadungog ko Mike anak nga actually nakasulod na rabag kuno na gid sa kanlaon po na report na po dito nga na napoy kana infestation po dito sa kanlaon pero ang naigo gid og mayo ana Mike ang kining sa Occidental gid nga side so lisod po ding sa pata I don't know if nakakuan ba kani Mike kuan na po kuno siya kanang mukaon ni siya sa kanang sap or kanang duga gani sa sugarcane and then na siya i-release anak nga mo'y makakuan o kanang murag fungus or molds anak Mike nga ma-covered na noon ang kining iyang dahon na noon o kining murag kanang sanin murag molds or fungus so dili na nung kakuan ang mayo ang kanang sugarcane mo nang mamawat agbalor ang kanang sugarcane iyang katamison niya so dako-dako na rabakuno na siya Mike I think mga i-mention to nila 30% na mga nito nito sa occidental yun nga na kana sugarcane plantations na apiktahan na gid ana.
1: Mm-hmm. So silingan kaayo ang occidental and although as what you've said no sa first district lang dili man kayo daghan ang mga nagtubo dinhang dapita but murag dali kaayo or maisip nato nga dili imposible nga mutapon kana diri sa oriental side og makaapekto sa ato mga mag-uuma ilabi na sa ato mga sugarcane planters.
0: Oh, actually, as mentioned na ko, Mike, na naabot na gani ko nun ni Scanlaon. No, you know? So I hope na, kuan kayo, nakabasa po ko nga ang SRA or kining Sugar Sugar Regulatory Administration, sila may nagkuhan gidaan, Mike, sila may spearhead gidaan. Nga na sila tambal kuno para ana, no? So na sila pundo nga, I think about 230 or 240 million ba itong gimension sa news, Mike, nga gamiton kuno nila para matambalan kuno ng kuan na. Kaya again, kung madili na ito na i-check, Mike, bukatag pa digmayo makadisrupt gini sa sugar industry sa occidental nga which is I think ang Negros Occidental siguro sa tanan probinsya sa Pilipinas moy pinakataas sa kanang sa sugar no so sa balita murag 50% mo kuno ng losses nila ana may kung parayon gina siya so I hope matambalan na gina siya sa SRA.
1: Mm-hmm. And one of the things nga reaction sa atong mga katawhan kong thinking about ASF, NIRSSI, unya na po yung hulaw nga ginatanaw sa umalabot ng mga bulan. Mura o grabe ang unsa tawag ini, mura challenge sa ato mga mag-uuma kining umalabot ng mga bulan.
0: Tinood, Mike, kay sige ba kung mention gani ko sa mga kapitan ko daan sa mga mayors ba nga ang gi-predict ra bagyod sa pag-asa nga kining ato ang El Nino will reach pa sa kuan dili ra ingon karon tuiga will reach pa sa early parts of 2027 pa so naa sa mga February siguro so perting taas gyud sa ting-init ana no although sa ilahang report murag ang dako jud kuno og igo aning sa El Nino Mike is naa sa norte or sa Luzon nga area I think ang Bicol or ang Camarines Sur man siguro tumoy maigo gyud og mayo pero kita mapiktahan gyud gihapon ta ana Mike so again dugang na po na siya nga challenge gyud sa to ang mag-uumang kita po sa gobyerno nagsige na po tag kanang hunaw na napudaan ana kung unsa po ito ang mahatag po or matabang po sa ito ang mga farmers ana nga time kung magtinginit na good mic nga plus of course kanang gibention ni mo nga ASF plus kini pa yung RSSI pagod sa sugar planters na to so daghan jud ang kining obstacles ang agriculture na to karon.
1: Mm-mm. O sa mga posibleng pagpangandam siguro ko ilabi na sa hulaw no kay although sa karong panahon na especially diri sa may Dumaguete and even sa 3rd district aduna may mga pag-ulan-ulan gani.
0: Well actually ang kanang kay padulong mo ta Disyembre Mike so na lagi kanang mga bagyo bisa pag ningon ta nga El Nino na to kutob kining first week sa February dili na pasabot nga walay bagyo nga abot na lagi po siya mga bagyo gihapon pero igwala sa bagyo pwede na pong inita so balos-balos ang panahon ana sa kuna na nakita gid ana no so going back sa imong question Mike nga unsa atong preparasyon nagtan-aw pud ta nang mga call karon Mike na tay mga kanang solar powered na to nga mga pumps ba para at least katong mga irrigation na to mapadayon na gud gihapon to kung niwala na ng source of tubig nila ganahan sila mangitag laing source of tubig mamadala dito sila ang farmlands nila so kailangan sila og mga bomba para ana Mike so bahal mamplisod mapugayo kung tagaan imong bomba gud nga kanang krudo kay of course mahal pud ang krudo pud compared sa kanang kurente ra pero kung kurente ra wala pugay kapaslakan bus kurente pud nimo unsa man imo na so I'm trying to look sa kuan Mike basig makakita tag mga barato ra pud nga mga what they call this kanang mga solar powered nga mga bomba.
1: Mm-hmm. So in the pipeline na nimo na kong to help our farmers.
0: Well, kuan na may gatantanaw pa kuan na may tingita ko dito sa China sa pila na gawin ng ilaha dito kay of course kanang mga inana magud nga produkto Mike dahil kang ikag ma-order na sa Alibaba nga way definitely way cheaper gud sa kanang presyo na to sa Pilipinas so kanang ato tabang muning ato ang gusto na to so mangita kitag daghan ng ana Mike hopefully ang per jani values per peso na to ba adto na to palit sa China na lang yung kiparadaghan tang mapalit o mahatag hopefully.
1: Yeah, and we would like to know kung in kaso bag mahitabo na nindot na labi na nga ato ang mapahibalo sa ato mga farmers nga sa imong opisina doon ay ingana na nga mga programa. Of course, it will take some time pa.
0: Alingita po tag mga waste food, Mike, nga kanang makakita tag mga kanang mga water container, Mike, like katong mga drum o ginana, pero mahal mo kung kaya ng mga akong gitanaw po ito pag mahalang gula ng mga kwan, Mike, kanang kani kanang mga blue kanang 200 liters nga mga drum karon pwede magpong mahala. So kita kasi kita tanaw na kung sa itong kwan, Mike, ma-intervene na to para sa mga farmers na to.
1: Correct. Kong, I'd like to ask your thoughts about this kay kini nahimo naman siyang nationwide issue, no? Kining nahitabo last Monday dito sa may Tacloban that involves kining mga minors, no? Kitong school shooting diha sa Tacloban. When you heard about it, Kong, unsay imong nahimong reaction dayon?
0: Well, of course, no, diligid po maayo gina nga kuan ano ka kanang sining ang bata nakahuno na siya nga mubalo siya sa kanong nagkulig-kabuli nga iyan na lang i-dabot sa punto nga inpatyo na lang niya, Mike. So lain dyan kayo paminahon nga, of course, kita sa Pilipinas coming from a very conservative good nga kining family oriented good nga nation, no? So kuan dyan kayo paminahon, Mike, lain dyan kayo paminahon nga naitabo to siya nabot sa punto nga naginana na lang ang mga bata.
1: Isa sa mga nahimong kuan kong nahimong debate actually in media, in social media, kining balaod sa Juvenile Justice and Welfare Act, isip usa ka magbabalaod, is there something that we need to amend, or we just have to kumbaga ipatuman ang maong balaod kong?
0: Well, para nako, Mike, no, daghan kining misinformation lagi, Mike, kining fake news ba sa social media ba nga usahay nga akong gitan-aw to, Mike, ila ra man tong gibirahan ang usa ka politikus kay ko pangilinan kay siya moy ga author ana, pero kung magkonsulta kag abogado kabahin ana, Mike, sakto man na, di wala man ning pasabot ana nga makagawas ra ng bata nga kanang kuan ba kailangan siya mo undergo gitong rehabilitation. So, kung imo nang tanawon, kung ako masayop, Mike, ha, ang edad kuno 15 paubos, cannot be criminally liable kuno sa iyang gibuhat niya. Ngayon ka nga, na po hinadunggan po na ako nga ningon nga, dili at ang ipaubos na nag-dose, kaya para malayable kuno kuno nang anak. Pero ano na, ang ganyan, Mike, mama, kay, niyo sila nga, karing nga, luoy kuno kayo itong nangamatay, kay inanak, mga bata pa kuno to sila, pero nung lumipod, kanang bata po nga, nibuhat, anak, bata, mampod, di ba nga, kumbutsam to ni mo, minghanga na naman ay buot. Kumbutsam to ni mo, ang utok sa tao, Mike, until mid-20s pa man nga mama fully form ng imuhang ka ng gitawag nilang nga prefrontal lobe. Ano? So, di ba siya kakaingon na sakto nas buot ng bataa. And most kanang mga children nga in conflict with the law, kung tanawin mo sila mismo po, Mike, niagi man po na sila abuse good kanang sa tungod sa poverty, katungod sa kapobriho nila, abuse po basin sa parents, or kanang wala magtagad ang ginikanan. So actually kana sila na biktima man po na sila. So ang punto lang ani is anong ato mang ipanis na siya nga wapo man na siya buot, di pa gina kumpleto gud iyang buot kung butsabto nimo, ang ato na ato siyang i-rehabilitate para at least matarong ang bata na pa siya second chance anak nga makita niya iyang sayop. So kana siya para na siya sa katong 15 below, although ang 15 to 18 kana can be held criminally liable na basta na siya acting with kanang gitawag nila with discernment, mga kabalo siya unsay gibuhat niya nga from right and wrong. Kaya namang cases siguro, Mike, nga ang bata kanang at na kayaan siya kaya nakasunog siya o kuhan, pero wasay kalibutan nga katong katuding kanyang karton nga iyang gilusritan kinagsugnod siya na dito'y gas ni kuhan og maayo. So inana ba, so di siya ma-held criminally liable, pero katong case sa Tacloban, nakita man gito niya kung unsay epekto to iyang gibuhat, I think makihaan gito siya, Mike. Pero katong usa, murag dili gito siya. Kaya of course, below pa magod siya 15 nga. Mungutana ka, 15, sakto ba na siya? Tanawin mo sa world standards, Mike, naman sa 14, 15, gina actually ang kanang ilahapod nga balaod po nila sa uban nasod.
1: In terms of kuan kong, no, okay, because naman po iuban kun magsulti, the role of the adults, meaning the parents or the auntie or the guardians, meaning mga susama nga mga kabataan, dako pod kayo kong, no, unsa kay ilang posibleng mayon na tulubagon sa balaod kong?
0: Well, katong pukutanan ni mo ganiha, Mike, wala na ko itong matubag, no, about sa balaod. Para nako lang, pwede na ito na siyang strengthen ang balaod, no. Number one, kalangkuan, nga nung nakapunit naka man itong armas itong duha, Diba? So kisa may atong atong hold liable ana. Basig wala git wala gihipos og maayo na sa kwan. So kailangan niya importante jud kayo nga ato po nang i-stick ang atong balaod anang kanang sorry, prevention ba sa kanang access sa armas. Hmm. No unauthorized access sa armas kana siya importante gina siya nga atong kuno na siya nga tako kayo imong tulubago nimo ana kung mapunit ra nag bata. Diba? Hmm. Imurang isa sa balay nimo, imurang ibilin-bilin mas yasa magamit-gamit taga niya nakapapicture pa mangani siya ato before so angay gina siya nga para nako level ginang kwalpun ang parents ano, o katong tag-iya sa kuad yun sa armas.
1: Right. And I think I don't know kung na kung nanay bali, ba, nanay balaod ani that kung naay access or makagunit ang mga minors to guns ang mismong tag-iya dapat held you know liable regarding that.
0: Sakto na. Muna siya nga ato gi i-implement ang balaod na to or ato gi istituhon ang ato ang laws gid ana Mike nga kanang kana laging access sa kun ba unauthorized access sa kanang mga firearms i-ikog gi na siya nga liable ang tag-iya gid ana nga armasa katong iyaan niya nga policeman siguro to og katong na security agency nga may nakatag-iya nang katong iyang revolver.
1: Mm. Correct. Kay
0: nung naabot mo to sa bata.
1: Yes, kay kung mayingon tang ang bata manggod because of what you've said kong iyang development sa iyang brain no dili pa gyud in that 14 years old 15 years old so arita mo igo sa kining ngano naka-access sila so the adults who know better dapat siguro nga makabalo gyud sila nga dili gyud ni pwede nga magunitan sa mga bata nga ga-develop pa ilang mga brains.
0: Yes, tinuod yun na siya, Mike, nga kuhan. So, ato ginang i-strengthen ang ato ang balaod na to, anak Mike. Pero para nako, Mike, dili lang sa kanang sa parents lang or sa balay po nila kato ganita po magito sa eskwelahan mara na ako Mike I think naapoy ko ang school gito anak Mike ang kailangan po sila gito anak nga maka-identify sila or ma-intervene na nila ng mga at risk nga mga bata like that kung nakita nila kining bataan ni very withdrawn kay tungod kay ginabully or anak at least nagin sila intervention gito anak Mike for hopefully ang mga eskwelahan magamit po na nila ilang mga guidance counselors Mike.
1: Mm-mm. Correct. And gani there is I'm not so sure dia sa first district kong no but in some schools there is a Dumaguete medyo dugay na kay makasulod ang mga estudyante kay gina-check ang ilang mga bags so tagaas kay linya ang mga estudyante din sa in some schools no there is a Dumaguete labi na kitong daghan kay population so I don't know how long maging ana ang mga eskwelahan but I think there has to be a better system as well.
0: Ta tinuod na Mike actually kuan mo ko na siya Mike kanang impulse po na sa kuan ba kanang reaction na po na sa mga school administrators nga to nga of course kay sila mo gi liable gud sa mga bata gud sa mga parents kada ba liable sila kay sila mo gi gabantay ang mga bata when they are in school so murag ilang preventive measure nila pero para nako kanang ubad eskwelahan biya magba ra kay pinsa biya kung busabto nimo di ba kung ganahan ka mo musulod juga na makasulod man juga para nako more on kuan gina siya Mike sa pag-monitor sa mga bata, pag-intervene sa mga teachers po nga ma-monitor nila ng kisa nang gi-bully diha, at least makahatag sila ng mental health support po sa mga bata kung naamang gani. Again, sa atong gamito ng ato ang mga guidance counselors po na, Mike.
1: Mm-mm. When it comes to this issue, Kongba, what is for you better? More laws or implementation of existing laws? Kaya murag daghan naman po mga balaod kabahin ani.
0: Well, tanaw na po nato ang kuan ana Mike no kay nakabasa ko tong kang chill joke no mangud nga post Mike about anang sa kanang atong i-fortify or atong paligunon pag nato ang mga laws wala ko kita sa iyang mga proposal niya tanaw po nato tong ang unsa existing po nato nga balaod pero para nako Mike ang implementation good Mike nga importante ana kay if ang kuan mangud ang school system ba makita mangud nila daan nga nay mga at risk ana hopefully ilahan na nang ma-intervene pero in fairness po sa mga teachers good Mike namang po schools nga daghan po kay sila usugraan po gang ilang kanang student to teacher nga ratio I think karon ang DepEd 1:40 or 1:45 man siguro nang ilaha Mike na nadyugoy na nakita nga school sa una Mike I hope karon wala na nga 1:100 gani ang iyang estudyante sa 2000 kuan panone 2007 nga karon murag basi dili na siya inana nga kuan ba so how can the teachers monitor ang ilang mga bata kung nasobraan pud sila sa ilang kanang ratio nga gihatag sa DepEd so I hope ma-address po na sa DepEd Mike nga kanang ma-cover gid nila ang student to teacher nga ratio so kulang man tag-og pictures pa. Hopefully ma madungagan gina siya. Ang DepEd right now is more on kang BBM karon ug kang secretary Angara, ang school buildings nga ganahan nila nga mawala na ang backlog, ilang maimplementar na before mo na og kuno si BBM sa 2028. I hope also nga makahatag sila additional good nga mga teacher items para at least ma-cover na to ng student to teacher nga ratio.
1: Right. You mentioned about the school buildings. Kung di ba gihatag na kana sa LGUs ang pagpatindog sa mga school buildings karon?
0: When you say LGUs, manggod Mike, apil na ng barangay, munisipyo, province, no? Pero ang actually ang gitagaan ra sa kuan ng DepEd, Mike, nga makatabang sila og kaning implement sa tukod sa mga school buildings is ang province ug ang kanang cities. Ang munisipyo wala. So ang cities pwede na nga dili na iagi sa DPWH ang pagtrabaho sa school building. Pwede na ang city mismo kung nasilay capability po nga mubuhat ana. Also ang province po gitigaan po sila og power po ana nga maka-implement po para at least mas pas-pas good ang implementation sa mga school buildings nga program karon, Mike.
1: Mm-hmm. So but pasabot ko sa imuhang bahin wala ka ana
0: sa munisipyo. Ako, are you asking me about sa La Libertad or
1: sa distrito? Sa distrito mismo. Sa distrito.
0: Kami nga congressman, apat po na siya sa kwan. Kami may mag-andam nga po sa budget. Ana. And then of course, kami po yung makatabang po identify being a kanang representative. Dili manggod na pasabot nga kanang legislation o nang amua. Kana mo pag-represent po ni mo at least kabaluka nga ang sa itong mga areas nga ganid. So kami makatabang po be identify ana, Mike, para at least ma-cover na itong mga jidang areas nga wala matagad. Ana, if maabot sa itong opisina nga napaday kulang kayo dito, atong tabangan sila, ana.
1: Right. Okay, good to know that ko nga napug kay in terms of identifying kung asa good ang mas gikinahanglan. Anyway, kong kay medyo ni gamay nang atong oras, mga ilamig update ka ba itong imong notebook in eskwelahan na mogila ma atong istoryahan ron? Nanabatay dates para sa tulo ka notebook para sa mga estudyante?
0: I hope good nga maabot na siya by first week of August sa paningkamutan. Ginato na siya, Mike, nga kuan kay gi-order pa mga na siya. Pero coming na siya, Mike. I hope nga maabot na siya by first week sa August, and then dalit na lang man siguro ang pagpanagtag ana, Mike, kay ako di man ko ingon nga kailangan ako pa mutunol ana dito mulumano sa mga ginikanan mga bata o mga maestra. Ako ra nang ihatag dito sa DepEd, Mike. Ako nang gisabot ang ato ang division superintendent na diay sa Negros Oriental nga si Neri Ohastro. Ako po siyang giingnan nga palihog ko coordinate pud ni superintendent Sinayo sa Kanlaon ug si Kadano diri sa Gihulngan nga at ang notebook sigabot diri sa pantalan sa Dumaguete. Ako nang i-turn over nila na pikupila ka notebooks ang naabot, and then sila na yung mubahin na sa ilang division nila, padong sa ilang districts, padong dito sa mga schools, Mike, para ang teacher, ang DepEd na yung tagtag anak para dalit na kayo ang paghatag anak sa mga bata.
1: Mm-hmm. So these are 3 notebooks for each student.
0: Tulo ra gyud ka notebook, Mike. Murugi ato ang makuhan, Mike, na atong funds na raise ana, Mike. So I hope mga kanang tulo nakatabang ra po na nila, Mike. Usually magud 10 magud na ka notebooks ang kailangan gyud kada bata. So kana tagutlo ra gyud taon, Mike.
1: Mm-hmm. May na lamang gyud po na kong and I'm pretty sure the students will appreciate, no, kining ilabi na gikan kanimo og sa imong mga higala, because to be clear, this is not a government fund.
0: Yes, Mike. No, kakining actually dili ra ko ani, Mike. Kaming Auntie Josie ani nga kuan. So I hope nga with this first batch sa August nga maabot nga matagtag nato, I hope following years po, Mike, ma-sustain na po nato ni siya nga every year before na paningkamutan nato, Mike, nga before na gud sa start sa school, maabot na dili pareha karon nga Agosto taw na naabot nga nakasugod na sa klase Wednesdays last week, 2 weeks ago. Late na kayo ang pag-abot. Hopefully masayon na next time, Mike.
1: Right. Okay. Kung final words alang sa ato mga tigpaminaw sa unang distrito, imong mga constituente?
0: Well, sige, katong ako lang balikod tong giingon nato ganiha, Mike, no, para sa katong mga bago pang naabot og naminaw nato karon. Natay katong recruitment lagi nato sa Reserve Command sa AFP. Ato nang i-post kanu sa schedule nila ana. Kung kamo na amoy spirit of volunteerism, ganahan mo makatabang sa inyong nasod, whether ka nang sa calamity or unsa pa, I hope mo maminaw mo sa orientation para at least makita po ninyo unsay mga benefits nga makuha ninyo ana. And also katong sa mga bata katong nang apply para sa second semester nga educational assistance, naputay gi-post po dito nga schedule po kung kanus ang ato ang team sa gikan sa ato ang opisina nga makaadto sa inyo ang munisipyo para makakolekta sa kanang inyohang mga application para dilit na mo kailangan pa mo adto sa ato ang opisina para mo submit ana at least makasave mo og pamiliti.
1: Okay. Kong, thank you very much for your time this Saturday and hopefully we can talk to you more issues in the coming Saturdays as well. Daga salamat, Kong. Okay, there you go. Naputol na ang ato ang kuano, but anyway, thank you very much, no? Ato ang kongresista sa unang distrito, First District Congressman Emmanuel M.M. Limkechong Iway. Salamat kayo sa mga impormasyon nga iyang gikahatag kanato. Ilabi na sa ato mga mag-uma, magbababoy, mag-amping ta, no? Nining threat karon sa ASF nga nanas ato ang silingang ano ha, silingang probinsya sa Negros Occidental. Naas ato mga kamot, no? The government can just do so much, but naas ato mga kamot, biosecurity, pagbantay nga walay makasulod-sulod din ha sa ato ang mga kahayupan, no? Ilabi na sa ato mga babuyan, no? Sa ato ang